0: nagpaalala sa akin na nakatoka daw. Ayan. Pero mukhang wala naman. So, sa shortwave lang muna tayo na papakinggan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Ayun, meron. Ayan, sabi ko na. Ayun, kasalukuyan tayo. Live na live po tayo na papakinggan sa The Capital FM 104.3. Ayan, sa FM band naman yan. Live na live po ngayong araw, Hunyo 28, 2026. At meron din tayong mga replays sa katabi naman nating istasyon, ang Radio Magazine 1278 kilohertz every Saturdays and Sundays po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon. So ano nga ba muna, no, hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction. Ano ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programang Warm Heart para sa araw na ito? Dahil sa naging pagdiriwang, no, ng Adoption and Alternative Child Care Week 2026 ay muling binigyang diin ng National Authority for Child Care o NACC ang kahalagahan ng pagbibigay ng mapagmahal, ligtas at matatag na tahanan para sa bawat batang Pilipino, kasabay nito ang mas inklusibong pananaw sa konsepto ng pamilya, isang pamilyang hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na anyo kundi sa pagmamahal, pag-aaruga at pangako. Tatalakayin natin ang pagbubukas ng legal adoption sa mga kwalipikadong membro ng ating LGBTQIA+ community bilang bahagi pa rin po ng ating selebrasyon ng Pride Month ngayong Hunyo. Ang mga proseso at pamantayan sa pag-aampon at ang iba't ibang alternative childcare programs na layong mabigyan ng pagkakataon ang bawat bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. So, kaugnay po ng aking nabanggit na paksa ay makakasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Director Imelda Ronda, Director 3-4 Operations and Services ng NACC, upang magbigay linaw at mas malalim, no, na pag-unawa rin na maibigay sa atin ito sa advokasya ng ahensya na nagsusulong ng mensaheng love makes a family. So, magandang araw po, Director Ronda. Welcome po sa programang Warm Heart. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, thank you so much, Miss Steph. Isang mapag-arugang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa NACC para po sa aming advokasya na mapalaganap ang legal adoption sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Maraming salamat din po, Director Ronda, for giving us time dito sa aming programa. Kahit na alam naman natin is Sunday, no? Sunday is a family day, pero narito tayo, nagbibigay serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. So, unang-una po, no, nabanggit ko kanina na inyo pong i-discuss, no, kung ano na nga ba yung kasalukuyang konsepto ng isang pamilya dito sa Pilipinas, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat, paano po ba ipinaliliwanag ng NACC sa publiko ang pagbabago ng konsepto ng pamilya, lalo na sa konteksto ng tradisyonal na pananaw po ng ating mga kababayan?
1: Opo. Maraming salamat po. Actually po, ang ating batas, yung Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, wala pong nasasabi doon kung sino po ang dapat lang na maaaring mag-adopt. Hindi po sinabi doon na mag-asawa lang, mag-asawang babae at lalaki, single or kung anong paman po ang kanilang gender identity. So yun po ay bukas. Ang ating batas ay bukas sa lahat ng gustong mag-apply as prospective adoptive parents. Wala pong discrimination sa ating batas. So, hindi po ito hiwalay na proseso o special na proseso para po sa ating mga miyembro ng ating LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng mga qualified applicants. So, papaano po natin pinapaliwanag? Ang NECC po ay hindi naman po namin binubura yung legal adoption na traditional na konsepto ng pamilya, kundi mas lalo po natin pinapalawak ito, ang pag-unawa na ang pamilya ay nakabatay sa pagmamahal, sa pananagutan at legal na proteksyon sa karapatan ng bawat batang Pilipino. So marami po sa ating mga bata na hindi na maaaring manatili sa kanilang biological families in because of the situations they are in. Kaya mahalagang magkaroon po sila ng pamilya, isa pang pamilya na handa at kwalipikadong kumalinga sa kanila. Sa child care po kasi, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang anyo ng pamilya, kung saan ang bata ay ligtas, sila ay minamahal, sila ay inaalagaan, at meron silang permanenteng pamilya at tahanan na makikilala hanggang po sila ay lumaki.
0: Mm-mm. At nabanggit po natin itong ang pagbubukas ng legal adoption para po sa mga miyembro po ng LGBTQIA+ community na nais pong syempre maging magulang din na tulad ng mga normal masasabi na normal setup po no ng family. So para lang po sa kaalaman ng lahat no at maging sa maaring may mga nakikinig sa atin ngayon na mga kapatid po natin sa naturang komunidad na nais pong mag-ampon para sila po ay magkaroon ng anak. Ano po ang naging batayan ng NACC sa pulisiya na ito? Syempre na may kaugnayan pa rin po sa advokasya po natin na magkaroon ng inclusive at equal opportunity for parenthood sa lahat ng Pilipino.
1: Opo. So, nasabi ko po kanina na meron po tayong batas, yung Republic Act 11642, at yun po ang umiiral na batas sa adoption na tumitingin sa kwalifikasyon, kakayahan, at kahandaan ng aplikante o yung mga tinatawag po natin na prospective adoptive parents, at hindi po yung sexual orientation or gender identity ang tinitingnan po dito. So, sabi ko nga po kanina, hindi ito hiwalay o special na proseso para sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng qualified applicants. So, isinusulong nito ang inclusivity sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pangunahing konsiderasyon ay ang tinatawag po namin na best interest of the child at ang kakayanan ng aplikante na magbigay ng ligtas, matatag at mapagmahal na pamilya.
0: Mm-mm-mm. And speaking of qualifications, ano po ba yung mga qualification or requirements na dapat po ihanda ng ating mga applicants mula sa LGBTQIA+ community para mag-proceed po dito sa tinatawag na legal adoption?
1: Opo. So ang ating pong mga LGBTQIA applicants ay kinakailangan tumugon po sa parehong kwalifikasyon ng lahat ng aplikante, kabilang na po yung tamang edad, which is 25 years old,
0: mm-hmm.
1: full civil capacity, meron po silang good moral character, at of course, may kakayahang mag-alaga at sumuporta sa mga bata po. At kailangan din po silang dumaan sa tinatawag namin ng mga pre-adoption processes,
0: mm-hmm.
1: Social work assessment, yung pagkandak po ng kanilang home study assessment, psychological or medical evaluation kung kinakailangan, at iba pang mga documentary requirements. So, hindi po automatic ang approval ng sino pong aplikante dahil ang bawat kaso ay sinusuri po ng social worker batay sa best interest ng bata at sa kakayahan ng aplikante na maging responsable at permanenteng magulang sa isang bata.
0: Mm-mm-mm. Ito po, gusto lamang po naming malaman na kung bakit sa LGBTQIA+ couples sa kanilang sitwasyon ay isa lamang ang maaaring formal na mag-ampon, at may mga hakbang ba para mabago itong sistemang ito in the future?
1: Opo. Sa kasalukuyan po kasi sa ating batas sa Pilipinas, yung ating pong mga legal frameworks, especially yung ating pong family code, ang batayan po kasi ng married couple, ang nakalagay po doon ay sa pamamagitan ng isang babae at isang lalaki. So yun po ang kinikilala ng ating batas. Wala pa po kasi tayong batas tungkol sa same-sex marriage po. So, para po mabigyan po natin ng pagkakataon ang ating pong mga LGBTQIA members na mag-ampon through the legal process, ang isang ano lang po, isang miyembro o individual ang kinikilala ng batas na maaaring maging aplikante po. So yun lang po talaga yung batayan. Wala po tayo kasing batas pa na nagsasabi na maaari na pong mag-adopt ang same-sex couple, married couple. So sa kasalukuyan po, individual or single aplikante lang po ang tinatanggap natin. Maaari po yun kapag tayo po ay nagbago na ng batas at kinikilala na ng Pilipinas ang same-sex marriage. So maaari na pong mag-apply as married couple ang same-sex individuals po. Pero sa ilalim po ng ating kasalukuyang batas, ang maaari lang pong mag-file ng formal na application for adoption ay isang individual lang po doon sa couple na yun.
0: Ito naman po, just for assurance lang po, Director Rhonda, ay paano po tinitiyak ng NACC na magkakaroon ng patas at walang discrimination when it comes to the legal adoption process para po sa ating mga kapatid sa LGBTQIA plus community? Meron po bang safeguards against bias or stigma? Saka ano po ang maaaring maging role ng mga social worker at evaluators regarding the process?
1: Opo. So gumagamit po tayo ng pare-parehong standards both sa ano po, married couple or solo parents, single applicants, miyembro ng ating LGBTQIA community. Pare-parehas po ang standards, requirement at assessment process para po sa kanilang lahat. Ang sexual orientation or gender identity ay hindi dapat gawing batayan ng disqualification kung matutugunan naman ng aplikante ang lahat ng legal, medical, psychological, social requirements para sa isang aplikant. So ang assessment po ay nakatuon sa parenting capacity, stability ng pamilya, motivation, may support system po ba sila, may safety measures ba sa bahay, at yun po, yung kakayahang tugunan ang pangangailangan ng bata. Hindi lang po yung basic requirements na makapag-provide ng pagkain, damit, bahay. Kung hindi po kaya po ba yung masuportahan, yung spiritual, other forms of psychosocial needs of the child, developmental needs of the child, and especially the educational needs of the child. Hindi po sapat na kaya namin pakainin, kaya namin bigyan ng bahay, may tahanan kami, kung hindi matustusan. Parang yung ano po, yung traditional na pamilya na alagaan mo yung bata, pag-aralin yung bata, bibigyan natin ng values, kung ano man yung mga values sa ating pamilya, ay maipaparating natin sa bata po. So yun po, wala po tayong discrimination kasi nasa qualification po yan. Marami pong tinitingnan ang social worker, especially kapag ka sa motivation, bakit gusto mo pong mag-adapt, dahil ikaw ba ay childless, or meron ka talaga sa puso mo, kahit single ka, solo parent ka, ay kaya mo at gusto mo na magbigay ng permanenteng pamilya, at meron kang kakayahan financially, economically, socially, mentally, psychologically, na maging isang magulang sa isang bata.
0: And speaking of that, no, yung mga tinitingnan nga po ng ating social workers, no, regarding sa capacity ng ating mga, yung mga nag-aaspire na maging magulang, no, na maging magulang nga itong mga aampunin na mga bata. So sa usapin po ng tinatawag nga po na best interest of the child, ay ano-ano po ang mga iba pang pamantayan na tinitingnan po ng NACC sa pagpili po ng adoptive parents?
1: Opo. Napakalawak po ng gustong sabihin ng best interest of the child. Kaya po malawak din po ang pagsusuri ng social worker sa kakayahan ng isang magulang o isang individual na mag-alaga ng isang bata permanently, because ito pong mga batang ito ay hindi naman po natin kaano-ano, di po ba, hindi natin kadugo, although meron po tayong tinatawag na relative adoption. In a way, kadugo po natin yun, kapamilya natin, dahil ina-adopt po natin yung pamangkin, apo, first cousin, yun po yung napapaloob sa ating batas. Pero karamihan po sa mga bata po natin na inaalagaan ay o magiging adopted child po natin ay hindi po natin kadugo. So dapat po malawak din po ang assessment ng social worker sa kahandaan ng isang prospective adoptive parents, both emotionally, psychologically, financially, and socially, yung kapasidad nila ng gampanan ang panghaba buhay na responsibilidad bilang magulang. Dahil sa legal adoption po, sinasabi ko, it's a permanent placement. Kapag po legally adopted na po yung bata, gustong sabihin po, lahat ng karapatan, lahat ng responsibilidad ng isang magulang ay nakaatang na po sa kanila. So wala po itong parang sa ulian, ay ayaw ko na kasi mahirap pala na maging adoptive parent, medyo nag-misbehave yung bata, at yung pag-misbehave ay nako-correlate po natin dahil adopted siya. It's not because they are adopted. May other circumstances kung bakit nag-misbehave yung bata at hindi dahil sa siya ay adopted or ampon ng isang pamilya. So nadudoon po dapat yung kahandaan ng isang magulang na gampanan ang kanilang tungkulin sa panghabang buhay na responsibilidad po nila sa bata.
0: Ito naman po, Director Rhonda, given lahat po ng inyong nabanggit regarding dun sa mga pamantayan na atin pong sinusuri upang ma-determine na itong mga gustong maging magulang na ito ay talagang pwedeng maging magulang itong mga bata. So, paano naman po natin tinitiyak itong tinatawag na transparency at accountability pagdating po dito sa adoption system, lalong-lalo na po para sa ating mga kapatid na nasa LGBTQIA+ community?
1: Opo. So actually po, marami po talagang kumbaga mga kahit po sa adoption hanggang ngayon, meron pa rin po tayong tinatawag na social stigma. Kumbaga hindi pa po talaga siya totally accepted by society yung adoption. Of course, meron marami tayong mga misconceptions pa rin sa adoption. Kaya po, ang NECC ay patuloy sa amin pong advokasya sa pagpapaliwanag ng legal process of adoption, ang pagpapaliwanag sa tamang proseso na ito ay nakabatay sa batas, ito ay sinusuri ng mabuti, at ito ay ginagawa para sa best interest ng bata. So hindi ang personal na pananaw o stigma at ang dapat na maging batayan, kung hindi po palagi kong sinasabi, yung kakayahan ng aplikante na magbigay ng mapagmahal na tahanan sa isang bata. At patuloy po kami sa aming mga information and education efforts upang mapalawak ang pag-unawa ng publiko at mabawasan ang tinatawag po natin na discrimination, especially po dito sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, na sila naman po ay merong karapatan bilang Pilipino na maging isang magulang din po at magbigay ng permanenteng pagmamahal, permanenteng tahanan sa isang batang Pilipino na nangangailangan nito.
0: And speaking of social stigma po, Director Rhonda, paano po tinutugunan naman ng NACC itong mga minsan na masabi na pagtutol o agam-agam ng ilang sektor ng lipunan hinggil sa pagpayag po, no, sa LGBTQIA+ adoption?
1: Opo. Sa nabanggit ko po kanina, kami po ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na pagpapaliwanag sa proseso na nakabatay sa bata, sa assessment, at sa best interest ng bata. At kagaya po nito, ang ating pong mga social, ang ating pong mga media partnership po, kagaya po nito na kami ay masaya na naimbita po ninyo sa inyong programa para po sa aming information and education efforts sa ating pong publiko para po mas lalong mapalawak ang kanilang pag-unawa at mabawasan nga po yung social stigma or discrimination pagdating sa usapin ng adoption. Kasi po talagang kahit po ngayon kapag sinabi po na adopted or ampon, mas lalo pag sinabi pang ampon ka lang, napakasakit pong pakinggan yun, especially po doon sa bata na nakakarinig po. At yun po ay nagiging isa pang dahilan sa bullying ng mga bata kapag po naririnig ng ibang mga bata po na negative ang gustong sabihin ng ampon. Hindi po negative ang gustong sabihin ng ampon. Ang pagiging ampon po ay isang paraan ng pagmamahal sa isang bata. Kasi sinasabi nga po namin, meron po kaming advokasya. Tinatawag po namin na proud ampon. So ano pong gustong sabihin ng ampon? Parang ano po siya, acronym po siya. Yung A po is anak. Lahat po tayo ay anak, di po ba? M is magulang. Lahat tayo in a way naging magulang. Single man tayo, naging magulang tayo sa ating mga pamangkin o mga anak ng ating mga kaibigan. P is for pamilya. Nabibilang tayo sa isang pamilya. O is ordinaryo. Ordinaryong mamamayan man po tayo. Pero kapag pinili po natin na magbigay ng pagmamahal, pinili natin na bigyan ng pamilya ang isang bata, ang lahat ng aksyon po natin ay natatangi. So yun po yung gusto kong sabihin ng ampon. Anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So lahat po tayo ay ampon, actually. Dahil dyan sa bago po naming pagpapaliwanag. Hindi lang yung talagang yung mga bata na legally na process yung adoption o yung mang hindi tinatawag din natin na adopted or ampon na hindi po dumaan sa legal na proseso. At yan po ay dapat din po natin bigyan ng tutukan din po natin na ang mga batang yon ay hindi nating hayaan na manatili sa isang pamilya na wala pong legal na prosesong dumaan sa kanilang pagiging miyembro ng pamilya. Bigyan po natin ng pagkakataon ang isang bata na maranasan po nila na sila ay they have that sense of belonging na hindi sila kaiba, hindi sila iba sa lahat ng miyembro ng pamilya.
0: Ayun, bigyan din lang natin itong acronym na ibinahagi sa atin ni Director Rhonda. A for anak, M for magulang, P for pamilya, saka yung O at N, ordinaryo pero natatangi. Ito naman po, no, Director Rhonda, bukod po sa legal adoption, paano pa po pinalalakas ng NACC ang iba pang alternative childcare programs tulad po ng foster care at kinship care?
1: Opo. So actually po pagka sinabi po kasi nating other forms of alternative child care, medyo hindi pa po sanay yung ating publiko sa alternative child care. So mas alo po naming pinapalawak yung pagpapaunawa ng foster care at kinship care kasi mas medyo may familiarity po tayo sa mga terminologies na yan. Pero sila po ay halimbawa lang nung tinatawag natin na alternative child care. So ang foster care naman po ay ito ay temporary lang po. Temporaryng pag-aalaga ng isang bata. Ito po ay may mga qualification din po ang isang magulang or individual na maging foster parent. So kailangan po ma-license din po sila as foster parents para po sila rin ay mabigyan ng angkop na, makapagbigay ng angkop na pag-aalaga sa mga batang hindi maaaring manatili sa kanilang biological family. So, nakikipagtulungan po ang NACC sa aming po mga regional offices, sa ating po mga partner local social welfare and development office, sa mga LGU po, yung mga social work po natin, mga social workers po natin, at lahat po ng mga partner agencies para po sa pagre-recruit, pag-assess, pag-monitor at pagbibigay ng mga support services din po sa ating mga foster parents. So ang layo din po nitong ating alternative child care program kagaya ng foster care at kinship care ay mabawasan po natin yung matagal na pananatili ng mga bata sa mga institutional care. So yung mga tinatawag po natin na yung traditional word pa po natin ng mga ampunan, bahay ampunan. So ayaw po natin na mga bata po natin ay manatili doon ng matagal. So kailangan po sila ay sa pangangalaga ng isang pamilya, at isang way po is foster parenting, foster care placement nitong mga bata, para po in a way ay mailapit natin sila sa tinatawag natin na family-based care environment din po. Kasi po kahit na po gano'n man kaganda yung ating po mga bahay ampunan, hindi pa rin po nila masasimulate ang kumbaga ang isang pamilya, ang isang family-based care environment ng isang bata. So talagang pinopromote din po namin yung foster care, although it's a temporary placement of the children, kasi po may mga ibang pagkakataon na ang mga bata po na napupunta sa ating mga foster care ay pansamantala lang po, kasi merong mga situation na kailangan yung kanilang biological family ay kailangan munang matugunan. But in the end po, gusto natin na maibalik din yung batang yun sa pangangalaga ng kanilang biological parents.
0: Siguro ito na lamang po, no, ang aming itatanong sa inyo, Director Rhonda, bago po kayo apakawalan dito sa programa sa pangmatagalan po nga pananaw, o long term po ito, no. Paano niyo po nakikita ang epekto ng mas inklusibong adoption policies sa kinabukasan ng mga batang Pilipino at sa lipunan po na ating ginagalawan?
1: Opo. Sabi ko nga po, yung ating batas ay wala namang pong dinidiscriminate. Lahat po na qualified, basta po sila ay pumasa sa pagsusuri at sa mga qualification bilang prospective adoptive parents, lahat po tayo, lahat ng gustong mag-ampon ay maaaring pong mag-apply as prospective adoptive parents. So paano po natin maipagpapatuloy ito pong programa na ito, nakasama po ang lahat. Of course, yung patuloy po natin na pagpapaliwanag, patuloy po natin ng pag-i-engage sa at especially po sa ating mga solo parents o sa ating mga LGBTQIA members or community, kung paano po natin mas lalong mapapalawak ang implementasyon ng adoption and alternative child care. Although medyo kumbaga matagal na usapin po ito, dahil ito ay nangailangan po ng batas na maisakatuparan po sa pamamagitan ng batas, pero huwag po tayong sumuko, kasi at the end of the day, ang palagi po nating sinasabi, ano ba yung best interest of the child? Ang best interest, marami pangangailangan ang ating mga bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. At ang bawat pangangailangan na yon ay nakasalalay kung ano ba yung interest ng bata. Iba-iba ang interest ng bata. So kailangan po natin ng iba't ibang anyo ng pamilya rin po. Kumbaga, kung saan magmamatch o kung saan magsuswak na matutugunan ng isang individual o pamilya yung pangangailangan ng bata. Yun po yung ating talagang paramount consideration, always for the best interest of the child.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Director Rhonda, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart sa araw na ito. Tulad ng ating nabanggit kanina, kahit ay Sunday ngayon, Family Day, pero nandito tayo, naghahatid po ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan sa loob man o labas ng ating bansa. So ulitin po, at God bless po sa inyo.
1: Okay, maraming salamat po, at isang mapag-arugang araw po sa ating lahat.
0: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito, si Director Imelda Rhonda, Director 3 for Operations and Services ng National Authority for Child Care o NACC. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
3: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm

0: At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay live na live po tayo napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. At syempre, maging sa ating Evox PBS Receiver app. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko na ito sa simula ng ating programa. Ngayon po ay live na live din tayong napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 Decapital FM band po yan. Kaya, ayan, mapaloob man o labas ng Pilipinas ay napakalawak po ng ating reach. Samantala, ating pag-uusapan naman sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa araw na ito, trigger warning po no, para sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon dahil medyo mabigat-bigat po no, yung ating usapin para sa second half ng Warm Heart dahil atin pong babalikan yung nangyaring school shooting po dyan sa Tacloban City, particular yung mga psychological factors behind sa pangyayaring ito, no? At para ito po ay ating mahimay-himay at mapag-usapan, lalong-lalo na po kahapon ay ginunita pala ang World PTSD Awareness Day. Ayan po, napag-usapan din natin yung PTSD sa mga nakaraang edisyon ng Warm Heart, pero pag-uusapan natin muli ito dahil ito ay may kaugnayan po, no, tulad ng aking nabanggit kanina, doon sa nangyaring school shooting doon sa Tacloban City. At para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ay nasa 3.9% ng world population ang meron pong tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD. Yan po ay ayon mismo sa World Health Organization. Kaya naman ay nangangailangan din tayo dito no, ng self-care para po sa mga medyo magkakaroon po ng triggers po no, sa ating usapin sa ikalawang bahagi ng Warm Heart. At kaugnay ng lahat na yan ay makakasama nating muli dito sa ating edisyon sa araw na ito si Sir Jose Joey Alejo, isang registered psychologist at guidance counselor mula sa In Touch Community Services upang talakayin ang mga psychological aspect no, ng insidenteng ito at mga hakbang tungo sa mas ligtas at mas maalagang kapaligiran no, para sa ating mga kabataan. Sir Joey, magandang araw po at welcome pong muli dito sa Warm Heart. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sir Joey, naririnig po ako? Ayun, hintayin natin si Sir Joey. Sir Joey? Sir Joey? Ayun, Sir Joey, subukan natin ulit. Sir Joey, nandiyan na po kayo? Ayun, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating technicals. Hindi naman siya naka-mute, no? Ay, hindi naman. Ayun, mukhang may problem lang talaga doon sa ating connection. Ayun, Sir Joey, welcome po muli sa Warm Heart. Sir Joey?
1: Hello?
0: Ayun, ayun, Sir Joey.
1: Sorry.
0: It's all right po. Okay po. Ayun. So, tulad ng ating nabanggit kanina dito sa intro ko po sa inyo ay ating pag-uusapan, babalikan natin no, yung psychological aspects behind doon sa nangyaring school shooting sa Tacloban. Dahil kahapon pala ay ginunita itong tinatawag na World PTSD Awareness Day. So, Sir Joey, sa inyo pong pananaw at pagsusuri sa nangyaring school shooting sa Tacloban City ay ano po yung mga pangunahing psychological factors, no? Marahil tulad po ng trauma, galit, social isolation na nagtutulak po sa mga kabataan patungo sa mga insidenteng ganito na puno ng karahasan po.
1: Okay, so yaman din lamang na na-mention mo na no yung ibang mga psychological symptoms no. So gagawin nating mas simple yung mga kung saan nag-ugat no o mga pinagmulan nitong ganitong karahasan no. So sa kaso ng Tacloban school shootings ay marami tayong makikitang posibleng ugat o pinagmulan ng ganitong karahasan. Kahit naman sa iba pang mga karahasan, no? Kasi kung mapapansin natin, ang dami na, no? Parang nag-mushroom siya, no? Na hindi lang yung sa Tacloban. Yung nangyari sa Tacloban, yung pinaka-apex, no? Pinaka-sukdulan na yon, no? Na para matawag ang ating pansin na kailangan nating gawa nito ng paraan, no? Unang-una, napaloob dito yung environment, o yung kapaligiran, no? Tutukoy natin lalo na sa kanilang tahanan, no? Kung paano ang galaw ng mga bata, no, sa loob ng tahanan. Meron pa bang factor na sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang o tinud or kinoconsider nila na kailangan pang irespeto yung kanilang magulang, ganun din ang mga sinasabi sa kanila, no, na kanilang mga magulang at paggawa ng kabutihan, no, mula sa loob ng tahanan. Pangalawa ay yung kapaligiran, no. Unang-una, sa kapaligiran ay yung ating paaralan, no? Kasi sa ating paaralan, exposed pa rin ba sila o nakalantad pa rin ba sila sa na may reassurance sila o katiyakan na sa paghubog ng kanilang kaisipan, no? At kaalaman ay napapadaman pa ng mga guro, no? No, kasi ang pinaka-importanteng karakter dito ay yung mga guro, paano sila nag-i-interact sa mga estudyante, no? Napapakita ba nila na sila ay ligtas sa loob ng paaralan? No? And then, yung social media, napaka-importante, no? Yung social media at malakas ang impluensya nito, no? Sa mga kabataan, lalong-lalo na ngayon, no? Kung babalikan natin, meron isang engagement, isang bata na manood nung o maki-engage doon sa gore box, no, na tinatawag, no? Na hindi lang yung isang araw, no, na ginagawa niya, na te-trace back mo yon, babaliktaran natin, na matagal niya na, no, na siya ay involved doon, no? Na hindi masyado napapansin nung no, kung sino man yung mga nasa paligid niya, no? Kasi yung pag-alam sa kanya ay siya ay isang tahimik na bata, no? Pero yung katahimikan na yon hindi natin maarok, no? Sa English nga, silent waters run deep, no? So sa ngayon yun ang mga tahimik na bata na kailangan natin bigyan din ng pansin, no? Anong klaseng katahimikan, no, ang nagaganap, no, sa kaisipan ng mga bata ito, at paano nito mabalik tayo sa media, no? Paano nito nilalarawan o pinapakita ang isang kaso o event ng karahasan, no? Nung panahon namin, yung karahasan, no, let's say, pag may shooting, putok lang ng baril. Yun na. Pero ngayon, sa pelikula, makita mo pa rin yung dugo, yung mga, no, yung mahiwalay na parte na o bahagi ng katawan, pinapakita, masyadong vivid, masyadong graphic, no? So, mas matatanim sa isipan ng mga bata yung mga yon, no, directly na nakita nila, no? Kasi yung ating senses ay isang malaking factor para matuto tayo, no? Parang trigger yan, eh, no? Eh kung ano yun at iyon ng ating nakita, so yun ang by default, yun ang papasok sa ating kaisipan. At ang next step is yun na ang gagawin natin, no? Without any choice, no? Without any decision making. And lalo na sa mga ganyang edad, yung decision making nila ay napaka-nil, napaka-hina pa. Hindi pa na

0: natin sa ating mga values, no? Ano yung pagpapahalaga natin, no? Na kailangan bigyan halimbawa ng mga guro o kung sino man yung nakatatanda, no? Na nasa kapaligiran. No? At karugtong yan, ano ba yung mga values o pagpapahalaga, no? Na nakalantad o naka-expose yung mga bata. No? Kalimitan ay social media, balik tayo sa social media. No? So cycle lang siya, no? Paulit-ulit. At kung yung paulit-ulit na yon ang tumatakbo sa kaisipan, ang isipan nila ay normal lang pala ito.
1: Mm-mm.
0: Something normal, no? To do, no? Kaya kung ano man ang isipan nila, magiging normal na na action para sa kanila. Pang-anim, yung exposure ng kabataan, of course, sa computer games, no? Gaya nung Gorebox nga nun, ng akin nabanggit. Then pang-pito, yung laxity o kaluwagan, no, sa patakaran ng pagpasok sa eskwela, no? Kung napansin natin, hindi na check, no? Kasi metal yung baril, no? I don't know kung may plastic na baril, no? Na hindi ma-detect ng metal detector kung meron man, no? Sa gate, no? At pang-walo, yung ugali o pag-ugali ng mga bata o kabataan, no? Na pagiging tahimik, no? Kasi kumbaga, yun ay isang safe action, no? Or coping, yun nila. So yun yung mga bagay na yun, no? Maari natin itukoy, no? Na pag hindi natin nabigyan ng pansin ay sadyang lalawak, no? Or magiging chronic, no? Or paulit-ulit, no? Hanggang ma-develop ang isang insidente na hindi natin maarok o mahirap patanggapin.
1: Sir Joey, mabalikan lang natin yung exposure sa video games kasi merong balita kasi may ulat na pinatatawag itong developer ng Gorebox para sa isang Senate committee hearing to be headed by Senator Risa Ontiveros, at merong mga nagkomento na nagsabi na wag daw isisi dun sa video games itong nangyari sa Tacloban, itong school shooting na ito. So matanong ko lamang po para lang po sa kaliwanagan ng ating mga viewers and listeners dito sa Warm Heart, meron po bang mabigat na pag-aaral na may factor po talaga yung exposure sa violence, hindi lamang po sa video games kundi maging sa media, sa napapanood sa TV, sa mga streaming platforms natin, kung bakit nahuhubog ng ganito ang ating mga kabataan?
0: Okay. So sa nabanggit ko nga, no, yung biologically, no, yung part ng kanilang anong utak, no, biologically na yan, no, ay hindi pa masyadong develop, no? At sa ganong lagay, no, hindi pa nga siya develop. So kung ano yung exposure niya, yun ang matatandaan niya. So consciously, yun ang matatandaan niya. At the same time, yun ang tatanim sa isipan niya. No? Magiging normal na, o pangkaraniwan na lang. No? Pangkaraniwan na pala pagdala ng baril, o manakit, no? O bullying. No? So yun ang nagiging behavior nila, no? Pag-uugali. No? At sa pag-uugali yun, hindi na sila nag-iisip. Kasi nga yung sa kanilang age, yung consciousness, yung awareness, hindi pa masyadong hasa o develop. No? Unlike yung sa ating mga adult o nakatatanda, nakakapili tayo kung mipili tayo. No? So kailangan, kasi yung pag nagde-decide tayo, that's an act of empowerment. No? We empower ourselves that we could choose. Pero sa kanila, mahina pa yon, no? Kailangan ng gabay, no, ng isang maayos at magandang ehemplo ng mga nakakatanda, no, sa paaralan ito yung mga guro, sa tahanan ito yung mga magulang o kung sino man yung kasamang nakatatanda. So yung constant exposure, no? At kung ano yung available, no, at lastly yung accessibility, no, That's the easiest

0: thing to access, no, kaysa sa magulang, no, kasi ang magulang nagtatrabaho at pagdating sa bahay pagod na. So paano na yung interaction nila, no? So they go back to their access on the digital gadget, no, or on a social media gadget.
1: Ito naman po, Sir Joey, dahil nga sa bigla ang karahasan, no, hindi naman natin, kahit tayo mga wala sa eksena, ay hindi natin nine-expect na magkakaroon ng ganitong klaseng insidente sa paaralan pa nangyari. Ay paano po naapektuhan yung mental and emotional well-being naman nung mga estudyante at guro na nakasaksi doon sa school shooting sa Tacloban?
0: Okay. Biologically, yung ating utak, parang sponge yan. No? Yung sponge, alam mo naman yung sponge, pag nalagay mo sa tubig, lahat higupin yan. No? So, anything that na dumaan, no, sa kapaligiran at na capture ng ating kamalayan, narinig, nakita, na naranasan, o na kung ano pa na pumasok sa kaisipan, no, ay may impact yan. No? Kasi kumbaga, mayroong radical change na nangyari. No? At sa bawat radical change, may impact yan. At yung impact yan ang may forever, no, na nag-stay sa mind natin. No? At pag-stay noon, yun ay hindi lang isang beses, no, paulit-ulit siya. Makulit. Makulit siya. At sa ganung pangyayari, siyempre, mag-usap-usap yung mga nakakita, no? So, sa kanilang pag-usap, lalong sumisidhi, no? Lumalakas, no? Kung ano man yun, maaaring takot, no? Pangamba, o shock, no? At hindi ito, walang pinipili ito, maging estudyante, guro, o mga magulang. So, sa lahat ng mga naka-enkwentro noon, ay talaga may impact, no? Kaya nga lang, ang impact ay hindi pare-pareho, no? Hindi one size fits all, no? Merong matapang na, ah, okay, kaya ko yan. Okay, so meaning, naka-bounce back siya, no? Siya ay nakatayo ulit, no? Para mag-move forward. Kaya lang, meron din iba na may hina na hindi ka agad kaya. It will take time. No? Kaya nga, so, pag-provide ng intervention o yung first aid, psychological first aid, no, kailangan aalamin muna, no, kung ano-ano mga antas, ano-ano yung level ng kanilang paghilom o pag-recuperate, no, sa paghanap o pagtapat, no, o pagharap, no, dito sa mga nangyari ito. Kasi kahit tayo, kahit hindi tayo, wala tayo doon, the fact naman makita natin, may effect na yan. No? Kasi meron tayong nervous system na parang smoke alarm, no? Na merong na mag-react siya. Yun ang action natin, no? Na hindi natin kailangan mag-isip pero nag-react tayo. Pero mga dalawang action yan, eh, no? Is either we react or we respond, no? At pag may nag-respond naman tayo, mag-iisip tayo, ah, ito yung napanood ko na maaring nakatakot, pero I have to decide, papanoorin ko pa ba o hindi na? O makikipag-discussion ba ako o kailangan i-consult ko sa isang professional sa mental health o sa aking kaibigan o kung ano-ano pang kaya natin gawin. No? Ayun.
1: In regards to that po, Sir Joey, ay ano po kaya ang maaaring maging papel ng paaralan o kung hindi man po paaralan, kahit ng ating pamahalaan mismo sa pagpo-provide ng psychological first aid, lalo na dun sa mga direktang nakakita sa insidente, at maging sa pangmatagalan o long-term mental health support? Kasi tulad ng inyong nabanggit, nakatatak na talaga, no, sa isipan, hindi lamang na mga nandun, kundi maging sa atin na nakikinig lang o nanonood ng balita itong ganitong uri ng karahasan.
0: So, ang pinaka able, no, na maaaring makatulong ay yung paaralan, no, kasi meron sila doong staff or train trained staff, no, gaya ng counselor, no, na makakapag-provide ng psychological, at least psychological first aid. O kaya pwede silang lumapit sa kanilang DILG na makipag-connect din sa mas malaking institusyon, no, na makakapag-provide ng psychological first aid, no, para makatulong sa kanilang emotional calmness, no. At the same time, kailangan ng collaboration, no, concerted effort, no, kasi kung mapansin natin sa mga probinsya ito nangyayari, no. So medyo limited din yung kanilang resources, no. So kailangan mag-sort out, mag-outsource sila, no, ng help also, no, sa mga malalaking institusyon para matugunan, no, kasi sa pagtugon nag-involve to ng volume, no, yung number, hindi lang isa eh, kasi marami, no, at the same time hindi siya matugunan kaagad-agad, no. So though it takes time pa rin, no, siguro mga 2 weeks hanggang 2 weeks pwede pa yung magkaroon ng mag-provide na intervention, no, kasi yan ay bunga ng yung distance, no, medyo malayo, no. So let's say sa isang probinsya, so yung governor, no, o mag-outsource siya ng mga mental health professionals, no, para makatulong doon, no, sa lugar, no, kasi hindi lang sa Tacloban, no, maging doon sa Tolosa, no, yung isang batang babae doon, no, at madali yung kumalat, no, lalo na sa mga kabataan. Marinig lang nila, eh, lalo ngayon, yung pag-connect doon ay napakabilis, no? Kumbaga, lumit na yung mundo natin, no? Isang click mo lang, nangyari pala yun doon, o pwede mangyari dito. So, unang-una, yung ating kamalayan, yung awareness natin, na lalo na doon sa mga naglilingkod, no? Ng pagpubliko, no? Yung mga, kung sino man yung politiko na makakapagtugon, no? At makakapag-collaborate, no? It's a concerted effort and a political will na merong isang mamumuno sa isang distrito, o sa isang lugar, o sa isang probinsya. O, no? Siguro simula natin sa bayan, isang bayan, town. No? At kung hindi kulang yon, kung lang man yon, so he has to ask help from a bigger source. No? That is the province, or even regional, or even from the NCR. No? So, kumbaga, word of mouth and connect na, no, ang kailangan gawin.
1: Ito naman po, Sir Joey, in regards naman dun sa mga bata na sangkot, no, na suspect sa insidenteng ito, paano po ba dapat i-handle ng mga otoridad at maging ng mga mental health professionals itong mga suspect na ito, upang hindi rin kung meron man silang kondisyon, no, mental health condition, ay hindi naman mapalala ito.
0: Okay, so medyo sensitive yung anong yan, no, yung issue yan, kasi that involves kasi yung juvenile justice, no, yung juvenile means sa pangbata, no, kabataan, no. Sa atin, yung minors are below 18, no?
1: Yes.
0: Pero meron din tayong tinatawag na discernment, 15 and below, no? Na pag-alam nila yung ginagawa nila, yun ang punto at pumapasok yung discernment, no? At sa mga ganong edad, ang naatasan dyan ng batas ay yung ating kagawaran sa DSWD, no? So, mahirap saklawan kung ano man yung kanilang programa dyan, no? Pero kailangan paigtingin, no, kung ano man yung kanilang programa, no. So nasa kanila na yon paano nila pagagalawin, no, at paano nila i-handle, no, itong mga juvenile, itong mga mangyayari kasi diyan, CICL sila, no, children in conflict with the law. No, na talaga sadyang mahirap siya, no, gawin. Kaya lang mahirap saklawan ang hindi mo nasasakop, no? So ang tanging, no, gagawaran na umaaksyon dyan, no, kasama ang mga kapulisan, no, ay yung DSWD. No? So kailangan ng strict o monitoring, no? At pag-iingat din, no? Kasi hindi natin alam kung anong tumatakbot sa isip. Nasabi mo nga kung meron pang comorbidity o co-occurring mental health condition, no? Kasi kalimitan dyan talagang wala namang ito yung karamihan dyan ay nasa poverty line, no? O kaya napabayaan na, no? Sa kalusugan, pang pisikal, no? Eh yun pa lang, kailangan mag-catch up doon, no? Kasi maapektuhan directly yung development ng mental development, no? Yung emotion, yung ating kaisipan, no? At kung magkagayon man, so such an double effort yan, no? No, kaya mahirap mang unawain, pero yun ang nagaganap, yun ang nangyayari, no? Hindi natin din naman masisisi yung mga magulang, no, sadyang masakit, no, para sa kanila yung nangyari.
1: And speaking of magulang, siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan, Sir Joey, ay from a psychological standpoint, ay paano po makatutulong itong pamilya at maging ang komunidad doon sa rehabilitation at reintegration nitong mga tinatawag na CICL matapos ang mga ganitong uri ng insidente?
0: Ang tinutukoy mo yung mga magulang ng mga CICL?
1: Yes.
0: Okay. So para sa mga magulang ng mga CICL, kailangan ay lubusan nilang tanggapin na kung ano man yung nagawa ng kanilang mga anak ay yun, no? Na kailangan na lang isuko, no? Or ipabayaan nila, not really totally pabayaan, but then ibigay nila, no, doon sa DSWD, no, ang kanilang mga anak. At I think kahit yung ibang mga magulang ay mangangailangan din ng some reformatory or education, I mean, no, psychoeducational intervention, no, at even counseling, no, kasi karamihan sa kanila ay shock din or hindi pa nila matanggap, no, at lubusan silang nasaktan, no. So kailangan ay makikipag-collaborate sila doon sa DSWD, no, at kung sa anumang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa kanila, no. So kailangan maging maunawain sila na magiging iba na yung tingin sa kanila ng kapaligiran nila, no? Na kasama yun sa adjustment, no, na mangyayari. No? Kung sabaga sa Pinoy, yung hiya, no? Na malaking kahihiyan, no, or shame, no? Itong nangyaring to, no? And that's the psychological, and even merong kakambal na emotional. Anong gagawin mo? May takot ka ba? Magagalit ka ba? O kung ano-ano. So hanggang buhay tayo, walang katapusan niyan, yun ang forever, no, yung ating emosyon.
1: And with that po, Sir Joey, maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. Sa uulitin po, God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.
0: Okay, salamat po. At huwag mong kalimutan, ang In Touch ay maasahan nyo makatulong sa inyo. So please connect na lang, no? O i-google nyo yung aming landline. Okay. Thank you very much. Thank you, Steph.
1: Maraming salamat po ulit, Sir Joey. At atin po nakasama si Ginoong Jose Joey Alejo, isang registered guidance counselor at psychologist mula sa In Touch Community Services. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyong ito ng Warm Heart. Nandyan si na Sir Leo Magpayo, si Ma'am Susan Aison sa ating Master Control, at syempre si Justin Osias. Syempre maraming salamat din sa ating mga resource person na sina Director Imelda Ronda, at ang kaka-interview lamang natin na si Sir Joey Alejo. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito sa ngalan ng ating kasamang si Drizel Nanyong. Ito po si Steph Vicente at ito po muli ang programang Warm Heart.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy, saan man sa mundo.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nananatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: At syempre, sa edisyon ito ng ating programa, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, gayon din sa ating YouTube channel, and of course, sa iba't ibang panig ng mundo, napapakinggan din po tayo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Yan ay gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At tuwang pa rin natin, of course, ang mga katuwang natin sa production side. Ano po? Sila Stephanie Vicente, and of course, sa master control, si Milo Janel at Susan Aison. Ngayon na rin sina Hero at si JP. Ayan, okay? And of course, binabati po natin lahat ng mga taga-Commission on Filipinos Overseas, lalo-lalo na sa pagdaraos ng 2026 Filipino Diaspora Summit 2026 sa Marriott Hotel. At good morning at magandang araw sa iyo, Ares.
2: Magandang araw po, Sir Ray, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service.
1: And speaking of the 2026 Filipino Diaspora Summit, mukhang sinubaybayan ko yung servisyong CFO sa bagong Pilipinas. Ang dami niyong mga naging panauhin doon sa programang yun.
2: Oo, kasi nasabay kasi yung pag-organisa ng summit sa 46th anniversary ng CFO. So madaming nagulat na 46 years na pala ang CFO.
1: Oh, 46 years na, tapos nagulat sila dahil parang ngayon pa lang talaga umaalingaw-ngaw ang pangalang CFO, di ba? Dito sa pamumuno ni Secretary Clink Ang. And of course, para bigyan tayo ng konti pang detalye tungkol dun sa summit na yan, nasa linya naman natin ng komunikasyon si Attorney JK. Sige, go ahead. Ikaw na mag-introduce kay Attorney JK, Sir Ares.
2: Ang atin pong panauhin ngayong araw na makakasama natin para pag-usapan ang mga naging kasaysayan ng CFO at yung mga naging mga pangyayari doon sa Diaspora Summit, si Attorney Giancarlo Magracia. Siya po ang Head Executive Assistant at isa sa mga punong abala noong Filipino Diaspora Summit.
1: JK, Attorney JK, go ahead. Good morning.
3: Yan. Magandang umaga po, Sir Ares, at syempre kay Sir Ray Sampang. Magandang umaga po. At sa mga nanonood at nakikinig po sa ating programa, magandang umaga o hapon o gabi sa mga panig kayo ng mundo po.
1: Okay. So napag-uusapan po namin, Attorney JK, yung summit na ginawa ng Commission on Filipinos Overseas. Kalinsabay pala yan ng 46th anniversary, founding anniversary ng CFO, Attorney JK.
3: Yes, opo. Siguro, konting historical background lang po. No? Yung pag-establish po ng Commission on Filipinos Overseas, by virtue of Batas Pambansa 79, nangyari po noong June 16, 1980. So, mula noong panahon na yun po, bilangin natin, madali naman yung math kasi 1980, so 46 years na po ang ano ang ating komisyon. At ngayon nga po, sa pamumuno po ng ating buting kalihim, Secretary Dante Clink ang the second, minabuti niya na kagaya rin na nangyari noong nakaraang taon, noong ating 45th anniversary, na hindi lang simpleng pagdaraos lang na kakain lang kami, yung opisina, ganong celebration lang. Minabuti niya na gawin na magkaroon ng summit. Filipino Diaspora Summit sa araw ng ano ng aming anibersaryo. Sa katunayan po, matagal na po itong huling nadaos. Dati na po meron pang ano 11 years ago yung huling Diaspora Summit sa pamumuno po ng dating kalihim si ano po si Mama Belly Nicolas. So ngayon naman po binalik po ni Secretary Clink to. At syempre, may mga pinasok din siya ng mga bagong mga dagdag dahil mamaya po, pag-uusapan din natin na yung celebration po namin hindi lang tumigil sa summit nitong 16. Nung kinabukasan, may ginawa pa rin po kami mga activities po. So, ayun po yung mga ano yung parang background ng po nung ano nung naganap po na sa.
2: Pero Attorney Carlo, yung pagkakatatag ng CFO. Ito yung panahon na kung 1980 yan, no? Ito yung panahon na maraming umaalis.
1: Yes, o nagmamigrate.
2: OCWs pa ang tawag noon eh.
1: Hindi OFW, OCW
2: pa. OCW pa yun noon eh. Ito yung panahon na maraming umaalis pupunta ng Saudi Arabia. Karamihan yata Saudi Arabia eh. Pero hindi masyadong nababalita noon niya. Meron palang CFO kasi parang Department of Labor lang ang on top dati sa ganyan eh.
3: Opo. Alam mo ano, Sir Aris, talagang ano, sinusubok mo ang ano ko, ang historical ano sa commission natin, ha. Pero hindi kita ipapahiya, sir. Tama po 'yung sinabi ninyo. Nung simula po 'yan, Presidential Decree number 442 kasama po sa labor code po. 1974 po siya na-enact. Tama, binanggit ninyo. Nagkakasubukan tayo ng edad dito. Po ang tawag sa kanya. Na naging parang ano predecessor po ng ating POEA na eventually, syempre, ay magiging ano na DMW na po. Ngayon, ano, kasama yun doon sa evolution na yan eh. Doon pa lang, sa tingin ko, doon pa lang, although hindi na isibatas na maging isang department proper ang Commission ng Filipinos Overseas at that time, nakikita na yung pinakaiba talaga nung sinasabi ni Sir Ray Sampang na OCW, na tinasabi natin na Overseas Contract Workers at that time, OCW. Contract yung sin yan eh, bago naging OFW, di ba? So ngayon, dahil nga sa nakikita yung may diferensya pa rin talaga eh. Iba pa rin talaga yung ano yung long-term migrant ka na ngayon tinatawag na namin na ano na non-resident Filipinos po ngayon, NRFs. Kung ikukumpara naman sa ating mas less permanent na OCW at the time, overseas contract workers na noong mga panahon na yon hindi naman ganun kahaba po ang mga kontrata rin na pinipigay. Siyempre, may mga iba't ibang mga pangangailangan yung mga yan, mga nag-asawa ng mga dayuhan, mga may mga permanent residency na, mga anak ng mga dating mga Pinoy na naging ano na, naging foreigner na. Mga kagaya ng example yung ano yung lolo ko ano yun eh World War II veteran yan. So eventually nag-elect siya ng ano niya ng kanyang ano American citizenship. Tas,
1: okay.
3: Ayun yung mga anak niyan magpo-fold din sa mga ganung mga gray area sir eh.
1: Okay.
3: Kaya yan yung naging ano niyan yung pag-grow niyan. Yun nga lang hindi lang talaga nagkaroon ng ano ng batas na maging isang departamento po ang commission po natin. Kung babalikan natin sir kahit nga yung ano yung ating mga overseas Filipino workers eh yung batas na para magkaroon ng departamento na nakikater purely sa kanila nito na lang din nangyari eh. So siguro may pagka-chance din ng komisyon natin balang araw na makita din to, 10.8 million strong po ang ating overseas Filipinos. Kasama na diyan syempre yung ano, yung permanent at hindi permanent po. So, meron din talagang niche at pangangailangan na dumating yung araw, magkaroon pa ng mas malaking ahensya na mangangalaga sa kapakanan nila ng ating mga non-resident Filipinos.
1: So, pwedeng mangyari in the near future or in the future, imbes na Commission on Filipinos Overseas, Department of Filipinos Overseas, no? Parang ganun.
2: Pwedeng ganun.
1: Diba?
3: Pwede pong ganun, opo.
1: So, correct me if I'm wrong, Tony JK, yung ama ni Secretary Clink Ang, siya ba ang unang-unang commissioner o naging head ng CFO since na-establish siya noong 1980?
3: Ano po, Sir Ray, hindi po. Ang ama po ni Secretary Dante Clink Ang II o si Secretary Dante Arevalo Ang, DAA, kung tawagin po, siya po ang kauna-unahang kalihim. Sa visa po ng ano na secretary, may dati na po kasing namuno sa commission po natin, Commission ng Filipinos Overseas, pero at the time po kasi mas nakokonekta siya sa may time po kasi na under po siya ng ano ng Department of Foreign Affairs. Parang ang nangyari diyan eh parang ano executive director na under secretary level at the time. Tama po kayo sa isang banda na si Secretary Dante Arevalo Ang DAA ay ang unang kalihim. Ito naman po itong executive order na create po ng panahon po ni President Gloria Macapagal Arroyo. Yun po yung nagtalaga na ang komisyon natin ay maging under ng Office of the President na at under ng Office of the President, meron siyang chairperson na ang kanyang rango ay isang cabinet rank level na official. Designated as secretary din. So yung secretary level po yung ano, yung magiging ano noon, yung uupong chairperson ng commission po natin. Yun po ang kaunaan na yun ay si Kalihim o Secretary Dante Arevalo Ang.
2: At yun nga yung ano, yung napakalaking kontribusyon ni Secretary Dante Arevalo Ang, yung nagkaroon ng testing center ng NCLEX sa Pilipinas. Kasi nung araw, ang testing ay ginagawa sa Guam or sa Hong Kong. So, pumupunta
1: pa
2: yung mga nurses natin, titira pa doon, mag-hotel, para mag-exam. Malaking gastos. So, nalakad ni Secretary DAA na magbukas na lang ng testing center dito
1: sa Pilipinas.
2: Sa Pilipinas. So, ang laking convenience para sa ating mga nurses.
1: At hanggang ngayon, pinapakinabangan yan.
2: Hanggang ngayon.
1: Okay. So, yeah, so, 46 years, no? Ang dumaan. So, ano bang mga significant achievements within that period of 46 years, Attorney JK, lalo na sa pamumuno ngayon ni Secretary Clink Ang?
3: Ayun, opo. Siguro ano no, tama po, maganda po yung tanong niyo na yan. Doon na lang ako magfo-focus dun sa current na lang po sa pamumuno po ni Secretary Dante Clink Ang II. Pero sa konteksto nga lang po nang nabanggit po ni ano ni Sir Ares, maraming nang magandang mga naging accomplishment din ng komisyon nung panahon na yon. Kagaya ng anyang sa yung pag ano na pagdaos po ng ano ng NCLEX na exam dito sa Pilipinas, imbis na mag-abroad sila. During that time din, syempre ano nilalayon din natin yung ano yung pagsisimula pa lang po ito ng ito yung parang magiging ama ng interagent ng AYAKAT. CFO din na nung una no sa panahon po ni Secretary DAA po eh yung sa pag ano po natin sa magiging eventually AYAKAT po. Ngayon po sa current na panahon, unang-una talaga ano po siguro ano yung pinaka-general muna na accomplishment ng ating kalihim ngayon is yung pivot po talaga ng commission natin na lumabas na tayo dun sa ating mga frontline services lang. Mas gusto na natin na i-engage yung ating Filipino diaspora. Politically, economically, culturally, and marami pang iba't ibang mga aspeto. Hindi ko na mabilang kung gano'ng kadaming memorandum of understanding o kaya memorandum of agreement ang nagawa namin. Kapartner ang mga ano Filipino-American group, Filipino-European, Filipino-Australian group, marami pong mga grupo, iba't iba pong mga grupo po. At ini-engage po namin sila, hinihikayat po namin sila ng mga oportunidad para lalo pang makakonek sa ating inang bayan. Opportunity na makapagsimula ng negosyo dito.
1: Yes.
3: Opportunity na ano na na ma-highlight yung kanilang mga magagandang mga nagawa sa mga bansa na kung saan sila naroroon para habang ambassador ng ating bansa din para pinapakita na ito mga Pinoy na magaling sa ganito, hindi lang puro kanta ang ginagawa niyan, mga leader din yan. Ngayon po, Sir Ray, hina-highlight po natin na maigi po yung mga Pinoy na o may dugong Pinoy na nahalal sa mga posisyon na matataas sa
1: yes.
3: abroad.
1: Mm-hmm.
3: Isa sa mga naging highlight ng ating Diaspora Summit nitong June 16 ay yung pagpunta po ni Senator Shelly Calvo ng Guam.
1: Mm-hmm.
3: Ano po yan? Incumbent na senador po yan. May pinuwi po siyang dugo.
1: Mm-hmm.
3: At isa sa mga naging bahagi ng ating panel. Marami pa po tayong hina-highlight ngayon ng mga naging pinuno o may inuupang mataas na katungkulan abroad na proud din sila sa dugo nilang Pilipino at pinapakita at ipinapasok din nila yung mga kaalaman o yung ugaling Pinoy sa kanilang kung paano sila magtrabaho. Kumbaga, napaka maganda nilang representante ng hindi lang ng trabaho o hindi ng pagiging Pinoy. Kung paano ba magtrabaho ang Pinoy, hindi naman dingin sa kaalaman natin, sir, na ang tingin sa mga Pinoy abroad talaga ay masipag. Resilient, di ba? Yung Pinoy, ano yan, bigyan mo lang ng ano, ng konting resources sa trabaho, kaya niya nang gawin. Yung ordinaryong draftsman, nagiging architect. Hindi lisensyadong engineer, kaya mag-mechanical engineer. Ganyan ang mga Pinoy. Kaya talagang na-value yung mga ganong mga bagay doon. Ngayon, hindi lang tayo tumitigil sa mga gantong bagay. Pinapakita natin na pwede rin silang maging leaders. Pwede silang maging magiling na scientifico. Yan ang mga ginagawa ng ating kalihim ngayon. Hinahanap namin yan, ini-engage namin yan, hina-highlight namin yan. At syempre, napakalaking pasalamat namin sa Radyo Pilipinas World Service na nagiging ano namin, katuwang namin para i-broadcast to. Itong mga kagalingan ng ating mga kababayan abroad through our program ngayon, Bridges on Air, tsaka yung isa pa nating programa na Servisyong CFO, makikita talaga doon na ang galing ng Pinoy. Ngayon, itong mga engagement na ginagawa natin na to, two ways yan. Siyempre, na-highlight natin siya. At the same time, inaano rin natin na paano pa ba sila makakapag-contribute dito, pabalik sa atin. Parang yan yung pinaka main na driving point ng ating kalihim ngayon na i-reverse yung view na brain drain.
1: Yes. Oh,
3: ngayon, brain gain.
1: Mm-hmm.
3: Hindi naman batid sa ating kalaman. Siyempre, mga kaya kapatid
2: may
3: natin.
2: May nabanggit pa nga, attorney, na hindi lang daw brain gain. Brain circulation.
1: Oy!
3: Ayun.
1: Bago yun, ha?
2: Pero balikan ko lang yung binanggit mo na may mga emerging na Pilipinong political leaders, no, lalo na sa Amerika. Yung dating mayor ng Daly City sa California, ay
1: Pilipino?
2: Pilipino, pamangkin ni Vice President Gingona.
1: Ha? Ganun?
2: Si Mike Gingona. Hopefully nga, maimbitan rin natin dito sa CFO. Pero marami yung kaibigan ko mismo, dating presidente ng St. Scholastica's College Student Council, ay naging mayor ng isang town sa Arizona.
1: Arizona, USA. Wow.
2: So marami sila. Hindi lang natin na-organisa. Pero emerging political force na rin ang Pilipino sa Amerika. Dumalaki ang puwersa.
1: Oh, hindi pa kasama dyan yung mga artist.
2: No? Yung mga artist, marami yan.
1: Marami. Yung mga, di ba, ilang beses na feature sa mga international news wires, yung mga naging main chef sa White House, di ba, na naging main chef ni Bill Clinton, ni George Bush, mga Pilipino, Pilipina. So, napakarami. Plus yung, of course, meron ding mga military officers sa U.S. Armed Forces na mga Pilipino, climbing up the ranks sila.
3: Nagtapos sa West Point.
1: Sa West Point, di ba, mga nagtapos. So, all of that, nabibigyang atensyon ng CFO. Tama ba doon, Attorney JK?
3: Yes, opo. Yan po talaga yung pinaka-main na ano yun, na approach ng ating kalihim ngayon talaga is yung ano, yung pivot namin to ano, to diaspora engagement.
1: Mm-hmm.
3: Pakita natin na may magagawa sila tapos ma-highlight natin. And the same time, syempre, nakikita nila na oh, pwede pala rin kami makatulong hindi lang to our remittances.
1: Mm-hmm.
3: 'Di ba?
1: Mm-hmm.
3: Hindi lang yung pinapadala namin pera, mayroon pa pala kami mga pwedeng gawin.
1: Mm-hmm.
3: Bukod yan, syempre, hindi rin naman natin ano makakalimutan syempre yung mga pinapasok nila na remittances. Yung engagement natin with yung mga philanthropic groups abroad.
1: Mm-hmm.
3: Yan. Kagaya nitong huli, ang dami nga nagme-message sa amin actually.
1: Mm-hmm.
3: Na sa inyo ba namin i-donate yung aming donation para doon sa mga nayanig na lindol sa Mindanao nitong nakaraan? Sabi namin, ay hindi po. Kami po yung hanap ng kapartner niyo na organization doon, iko-connecta namin kayo para ma-conduct ninyo yung ano yung inyong medical mission o yung contributions niyo, pero hindi na po kami hawak ng pera. Pero ano po, ang dami pa rin po nagme-message sa amin kasi may panahon po na nangyari din po talaga yon, lalo na nung tayo po na Haiyan, may mga ganyan sitwasyon eh. Pero syempre dahil may mga restrictions po tayo sa batas sa COA, nire-recto na namin yan sa mga mag-partner-partner na sila para at least mas better din at mas sure sila na ma yung organization na pagbibigyan talagang existing. Yes. Kami na yung gumagawa ng vetting process for them.
1: Mm-hmm.
3: Kunyari, ikukonekta namin sila sa Rotary dun sa Mindanao. Tapos pag-aanoin natin sila, pag-usapin namin, kasama kami as a third party sa usapan nila. Tapos doon na nila magagawa yung proyekto.
1: Yun.
3: Kamakailan lang actually, ano eh, kung hindi lang sumabay sa activities ng ating ano ating anniversary episode ngayon, ang i-highlight sana natin ngayon yung naging proyekto namin kasama ang isa sa mga pa-PO awardees, si
2: Dr. Barroso.
3: LV Barroso.
1: Oh, okay.
3: Nitong nakaraang mga linggo, dalawang sunod na linggo po 'yon, ang pangatlong linggo, sir, dito na sa opisina namin, nagkaroon ng ano ng tuberculosis screening.
1: Oh.
3: Ang ginawa, okay. Isa sa mga adikahin niya ni Dr. LV ano Barroso is yung ano, gusto niyang i-mitigate kasi yung epekto ng ano ng tuberculosis sa Pilipinas. Alam natin na ano common pa rin 'yan dito sa bansa natin. So tinuruan niya yung mga frontliners ng Ligao City at saka ng ano po ng Naga.
1: Mm-hmm.
3: Kung paano yung ano yung may mga test na iko-conduct, eh, paano i-interpret yung test na yon. At the same time nag-provide din sila ng gamot.
1: Uy.
3: Ngayon itong partnership na to, tripartite to kasi ka-partner din namin ang ano ang Naga City bilang isang palingbayan partner.
1: Mm-hmm.
3: Tapos pa-PO award din namin yung nagko-conduct. Kinukonekta namin.
1: Mm-hmm.
3: So ngayon tatlong party sa pagtulong-tulungan sila, 'di ba? Mm-hmm. Nagagawa nila yung ano yung mga magandang mga proyekto sa tulong din ng ano ng opisina natin.
2: Yun nga yung nakakatuwa nung ano nung summit, Jerry.
1: Mm-hmm.
2: Yung diba, ang nakikita natin madalas yung mga Filipino-Americans.
1: Mm-hmm. Yes.
2: Na-meet nila doon sa summit yung mga Filipino-Canadians,
1: wow.
2: Yung mga Filipino-Germans, mm-hmm. yung mga nasa Japan,
1: uh-huh.
2: yung mga nasa Qatar.
1: Parang,
2: ito tayo, iba-iba tayo ng lugar. Nasag-uusap-usap na sila kung ano ba pwede natin gawin together.
1: Oh, wow, ang ganda.
2: May ganung dynamics ang nangyari doon behind the scenes.
1: So, yun ang sabi natin looking forward kung ano yung mapoproduce ng summit na yun. Yung nakita-kita na yung mga Pilipino from different host countries. Like you said, may Pilipino group sa US, Canada, Germany, alimbawa, Middle East. Nag-usap-usap na sila doon pa lang.
2: Nakikita sila doon. Kasi nagkikita lang siguro sila virtually. Pero ito, talagang
1: personal.
2: Magkakatabi sila doon. Harap-harapan sila.
1: Doon pa lang, makakabuo na sila. Di ba?
2: Katuwan-tuwa yung isang in-interview natin dito, si Mr. Acera.
1: Si Engineer Acera.
2: Ang tagal niya akong kinausap. Kasi tuwang-tuwa siya na na ang dami daw nating tinatanong sa kanya tungkol sa technology na.
1: Oo, nga, may pangako ko sa kanya kung sakaling makaka-attend ako ng summit, mas marami pa akong tanong.
2: Okay. Tuwa siya na may programang ganito na nakakapagpaliwanag sila kung ano yung pwedeng gawin ng silang mga medyo umasenso na doon sa ibang bansa. Paano nila ibabalik
1: dito sa Pilipinas?
2: Pilipinas.
1: Oo. Pero matanong ko lang, Attorney J.K. and Ares, meron ding akong isa sa mga naging striking sa akin ano, dito sa Bridges on Air, maging sa servisyong CFO. Yung programa ng CFO para sa mga kabataan, lalo na yung mga second or third generation na yung mga pinanganak na sa abroad na mga galing sa mga from Filipino parents. May programa rin kayong ganun.
2: Yung ULEAD yan.
1: Yan yung ULEAD, di ba? Active pa yun. Kasama rin ba sa na-feature sa summit yun, Attorney JK?
3: Ay, opo. Napakagandang tanong po ninyo yan, sir. Opo, nakasama po yun sa summit natin. Actually, ano, yan yung panghuling panel eh. Yung nangyari ng hapon sa pamumuno o pangunguna ni, ano, ni Clive Arguelles. Siya ang moderator ng panel na yon. Isa sa mga bahagi ng ano ng panel na yon ay si Corina Dutlow. Galing siya ng ano ng Australia, Australian Filipino Community Service AFCS. Siya ang ano ang CEO ng grupo na yon. Siya ay isang siya ay participant ng aming ano ng ULEAD na program namin. Opo. So, yan naging bagay siya. Pinili nga yung ano yung video nung ano nung pagpunta nila yung mga pagpunta nila sa komunidad, sa mga museo. Tapos may ano din yon, may yung nag-aral din sila ng ano ng ating yung katutubo na pagsulat natin. So
2: baybayin.
3: Yan yung baybayin. Nag-ano rin sa sila ng ganun. Yan yung mga na-touch na ano na programa para sa youth. Actually napaka-engaging nung ano nung discussion dun sa youth. Kasama rin dito ang ating ano ha, chairperson ng National Youth Commission, si Yusek Joseph Francisco Ortega. At napakagaling din ng ano niya ng naging discussion niya. Talagang ano eh, batid talaga niya na doon na talaga papunta. Sa dami nga naman talaga ng ano ng mga second or third generation na Filipinos abroad, kailangan na rin niyang i-touch eh. In fact, nag-pledge nga kaagad siya doon sa panel ng ano ng certain amount ng pera para sa isang proyekto.
1: Uy.
3: Na may involved na ano ng mga ano mga children ano Filipino children from diaspora o yung mga second or third generation Filipinos. May binanggit siya eh. Binanggit niya pa yung amount na parang may ganung ilaan para sa proyektong ganun ang magiging tema. At
1: uy,
3: parang plano rin nila na mag-invite din ng mga parang mga kabataan galing sa abroad pupunta sa Pilipinas na parang summit style din. Nakita niya eh, nakita niya yung ano eh, yung kagandahan. Doon lang niya binanggit yun eh. Nakita niya yung engagement eh. May mga pinakita kami mga videos din tungkol doon. Syempre, ang sa amin diyan, maaga pa lang mapakita na natin yung ano, yung Filipino roots ng mga
2: connection.
3: Oo, kasi alam naman natin kung ano eh, sa bahay syempre magulang nila itatrabaho. Hindi na nila matututukan yung aspeto na yun minsan eh.
1: Ito naman.
3: Minsan sa labas na talaga nakukuha yan. Eh syempre adjusting sila minsan ano kumbaga hindi rin nila ano yung identity nila, 'di ba? Parang hilaw na Amerikano, hindi naman na nila naaalala yung pagka-Pinoy nila kasi minsan ano eh nag-migrate 2 years old, 3 years old. Minsan doon na pinanganak talaga.
1: Yes.
2: Actually may mga na-interview tayo dito noon na ang sinasabi nila eh parang there were several cases na yung mismong magulang pa na Pilipino ang nagdi-discourage sa kanila na mag-connect sa kanilang Filipino identity. Kaya sila na ang naghanap din na parang may tanong sila, marami silang tanong sa sarili nila na hinahanapan nila ng sagot. At yung ULEAD program ng CFO,
1: yun ang nag-isagot.
2: Isa sa mga nakatulong ng malaki para makuha nila yung gusto nilang makuha sa pansarili nilang buhay.
1: Okay. So sa summit, meron ng direksyon na kung paano papalalawakin itong ULED na to, Attorney Jackie Ares?
2: Parang nangyari yung summit, parang na-validate na yung direction ng CFO ngayon. Ay tama. Kasi dati kasi ang parang ginagawa lang ng CFO, ministerial.
1: Parang nagpa-process lang ng papel.
2: O yung mag-i-issue ng certificate,
1: magpapapidos, seminar.
2: Pero ngayon kasi may active involvement, may mga programa. At yun yung inumpisahang gawin. At nung nagkita-kita ng summit, parang naging validation na maganda tong ginawa dito.
1: Tama.
2: Maganda yung ginawa ng ULED, maganda yung ginagawa ng Link Appeal.
1: Mm.
2: Pero Attorney JK, may isa akong meron na, medyo syempre nakiki-sorry tayo sa mga usap-usapan doon. Pinag-uusapan doon yung Atikha na programa.
1: Atikha.
2: Yung retirement village na ginagawa dyan sa San Pablo, Laguna.
1: Uy, talaga. Ano yan? CFO-led endeavor ba yan?
2: Parang yung CFO nagfa-facilitate. Yung may isang grupo, baka alam ni Attorney JK yung pangalan ng grupo. Sila yung nag-spearhead. Na ang daming nga nagre-retire na ng mga Pilipino na nag-galing sa abroad. Pero pagdating daw dito, sige, nag-retire. Pero wala naman daw parang
1: community
2: or support system. So magpa-pilot sila nung retirement village.
1: Okay. For Filipino diaspora na gusto nang umuwi, mag-retire.
2: At yun na nga ang tawag yata, Atikha. Na ginagawa sa San Pablo.
1: Laguna.
2: So yun yung pinag-uusapan ng mga nandoon sa, kasi may kausap ko yung mga reporters doon sa isang mesa. Doon sa likod ko, pinag-uusapan nila yung Atikha.
1: Okay. So any follow-up on this doon sa Atikha, Attorney JK, kung meron?
3: Opo. Bali, itong sa Atikha, actually, namin yan eh. Meron din kaming existing na partnership with Atikha. Tapos yan isa yan sa mga nakailang kung matatandaan niyo lang nung mga nakaraang siguro 2 buwan na rin ang nakalipas, si Sir Manolo Manitibe nag-report sa inyo, nagbahagi siya ng balita, CFO correspondent natin, tungkol dun sa pagpunta nila sa Atikha. So yung Atikha, yun yung Overseas Workers and Communities Initiative Inc., isa siyang NGO. Ang opisina niya yung doon sa San Pablo City, at doon din nila ini-endeavor na magkaroon ng retirement home. So ito, matagal na narin nating partner to, si ang kanyang chairperson ay si Ma'am Estrella Dizon Anonuevo. So yan si Ma'am May Anonuevo. And I think kung hindi ako nagkakamali, bahagi din siya ng parang yung parang isang sector sa DMW, kasi may ganung sector yung para may mga iba't ibang sector na nagre-represent. Parang bahagi din siya ng ganun na nire-represent din niya. Ngayon ang proyekto na ini-endeavor na mangyari sana is parang model continuing care retirement community, CCRC.
1: Okay.
3: So yun yung magiging sana na may mangyaring ganun. At may parang advanced geriatric care din na magagandang nila sa mga nagre-retire. Siyempre, yung sa CFO, through yung balikbayan program natin, yung ating, yung sa partnership natin with yung mga sa LGU, parang ito na naman po tayo, kaninang binabanggit ko, ikukonekta naman namin sa LGU po ng San Pablo, tapos yung Filipino diaspora group naman, Atikha. Yan. So mag-o-organize na sila ngayon. May mga objective sila, at mga responsibilidad namin, syempre, yung network namin para sa brain game magamit din nila. Yung Atikha naman syempre ang mag-o-oversee naman ng facility. Ngayon sa amin talaga through our Link Appeal program din and Balingbayan program, baka makapag-source out din ng mga donations kung kailangan man.
1: Alright.
3: Ngayon, nasa early stage pa lang po itong partnership natin. In fact, ano pa lang tayo ng ano eh, nagko-contact pa nga lang sila ng ano ng mga site inspection doon sa facilities sa San Pablo. Ito, ano to eh, part and parcel to nung isa sa mga adikain natin, para nanganak na lang na ano. Kung naaalala nyo, isa sa mga proyekto na ano na unang ginawa namin sa pangunguna ng ating kalihim, eh yung ano, yung Medicare, Medicaid portability. Konektado yan dito eh.
1: Okay.
3: Kasi kung
2: Medicare,
3: halimbawa, magawa mo to eh, nang tama, magiging recognized na facility yun, tapos pwedeng doon na gamitin yung ano yung Medicare ng ano sa US, di ba?
1: Okay.
3: Parang ano gagana na. Kasi sa ngayon kasi sir, di ba, hindi pa allowed yun eh.
1: Oo,
3: magagamit
1: hindi
3: mo
1: pa.
3: Yung Medicare Medicaid mo within US territories lang. Eh. Kaya inaano namin na malabi na ma-recognize.
2: Para
3: syempre subject,
2: para bigyan lang natin ng context, attorney, no. Itong binabanggit mong Medicare Medicaid. Ito yung parang PhilHealth sa Amerika.
3: Yan, opo.
2: Kung mapapayagan yung portability na yung Medicare Medicaid ay magamit dito sa Pilipinas. So pwedeng yung retiree na Pilipino,
1: ano ba, pwede magpa-hospital
2: sa
1: ano?
2: Isang hospital dito, sa St. Luke's, o sa Asian Hospital. Sagot ng
1: Medicaid. Sa US, sasaluhin yun.
2: Kasi sa ngayon, hindi ganun ang sistema.
1: Mm-hmm.
2: Yun talaga, alam, bago pa lang ako sa CFO, yun ang laging ine-emphasize si Secretary Clink na sana yun yung maiwan niyang legacy.
1: Yung maging portability,
2: yung mapabayagan yung
1: Medicaid,
2: portability.
1: Medicaid ng US para ma-apply dito sa Pilipinas, sa mga ospital dito sa
2: kasi
1: Pilipinas.
2: Kasi mukhang kailangan niya ng ano eh, kailangan niya ng Act of Congress sa Amerika.
1: Wow, okay.
3: Batas kasi yung ano po. In fairness, ano, Sir Ares, Sir Ray, may mga ano naman tayo, may mga nagsusulong nito at may mga partners tayo na group sa US na naglalabi rin actively. May mga gusto naman na ano na senador na ano na i-adopt to. Pero syempre, mahabang laban pa to sa totoo lang. Eh. Kaya nga gusto rin naming i-try government to government na lang kung papayag si Trump. Bigay niya kay ano kay BBM na i-allow niya. Magre-recognize sila ng mga partner facilities. Kunyari, papipili sila ng hospital, di ba? Yung mga hospital na pasok sa standards nila, yun yung pwedeng gamitin doon yung kanilang PhilHealth nila, yung Medicare, Medicaid nga nila. Ngayon, kung babalikan ko lang, kinong textualize ni Sir Aris ngayon,

0: tayong ano dito, audiovisual presentation, Ares at Attorney JK, regarding dito sa 2026 Diaspora Summit.
1: Yung anniversary ng CFO.
0: And yung anniversary ng CFO. So ito ay ikang audiovisual presentation. So we will play and air this now para mapanood at mapakinggan ng ating mga kababayan. Narito po ang ABP ng 46th anniversary ng Commission on Filipinos Overseas.

0: Country Familiarization Seminar, and PDOS for Exchange Visitor Program participants. These are a range of country-specific services that acquaint Filipino immigrants with fundamental laws, rights, and responsibilities, as well as available support services, making the CFO a stepping stone towards their success. Once abroad, the CFO conducts post-arrival programs, the virtual and in-person town halls, to assess migrants' circumstances and maintain connection with them. The CFO also has programs that address migration vulnerabilities and encourage preventive measures. These are the 1340 Action Line and Community Education Program. To better serve stakeholders, the CFO is strategically located in major hubs across the Philippines. With a main office in Pasay City, it has extension offices in Baguio, Cebu, Davao, and Cagayan de Oro, as well as desks at NAIA Terminals 1 and 3 and Clark Airport. The CFO will continue to guide and proactively engage with the Filipino diaspora to empower them and make migration ultimately a choice rather than a necessity. Kaagapay ninyo ang komisyon sa mga Pilipino sa ibayong dagat sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. At kami naniniwala na kayong may dugong Pinoy ay ang aming katuwang sa pag-unlad.
1: Inyo pong napakinggan at napanood ang isang audiovisual presentation hinggil dito sa 46th anniversary ng Commission on Filipinos Overseas, lalo na yung mga serbisyo programa ng CFO.
2: So yung pinag-usapan natin kanina, ito yung pinapanood natin.
1: Alright. So si Attorney JK ay nasa linya pa natin ng komunikasyon. So Attorney JK, siguro ang tanong ko na lang, ano na ngayon after the summit, looking forward, ano na ngayon ang gagawin ng CFO spearheaded by Sec Ang dito sa resulta ng summit, Attorney JK?
3: Sir. Actually, ang ating komisyon sa pangunguna ni Secretary Dante Clink Ang II, hindi na nagpalipas ng isang araw. Kinabukasan, meron agad ginawang event para sa mga attendees ng summit natin. Dalawa po yan, hati po yung event. Yung una muna, yung business matching event. Mm-hmm. Ang kapartner natin dito, Go Negosyo, DOST. Dito, pinakita yung mga produkto na Pilipino na produkto din at saka yung mga negosyo under ng Go Negosyo na pwedeng investan ng mga attendees ng ating summit. So may inaanda agad kami baka magkatuluyan na sila sa negosyo. Ito yung mga binibigyan na namin sila ng ideas. So agad-agad patapos ng summit, inanoon na kagad namin yung proyekto na yan. 8 to 12 noon nung June 17 sa Girl Scout of the Philippines Social Hall ginanap. Pagkatapos nito, hati po yan eh. May activity din kaming ginawa para naman dun sa mga mas inclined dun sa cultural aspect naman ng ating komisyon. Meron din kaming inorganize alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali din, Manila Heritage Tour. Mm-hmm. So pumunta sila sa ating Manila Museum. Dumalaw sila sa Senate Hall natin, sa Manila Clock Tower ng City Hall. Opo. Tapos ayan, may mga rin sa Intramuros syempre para maano pa rin nila kasi may mga iba na matagal na hindi nakapunta. Mm-hmm. May iba naman na may kasama ang pamilya din ng mga bata pa. So may heritage tour na ginanap. Yan yung sa 17. Mm-hmm. Tapos ina-anticipate din natin bukod diyan sir, hindi na na-highlight ito. Kasi side event to ng ating summit nung 16, may mga several din tayo mga MOUs tsaka MOAs o Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement na nalagdaan. Mm-hmm. Isa na rito yung Philippine Chamber of Commerce in Singapore. Okay. Singapore, nalilito ako sa pangalan nila. Pero,
2: tama si namin, Philippine Chamber of Commerce in Singapore.
3: Ayun, oo, yun nga. Oo. So, yan, Pinoy group yan. Mga business leaders po na nanegosyo din sa Singapore. Meron din kaming MOU with them. So, magiging bahagi ito ng aming mga balikbayan at saka Lingkapil endeavors din po, kung paano natin sila i-coconnect yung mga negosyo nila sa mga partners natin na mga balikbayan cities. At the same time, syempre, avenue din to para makakonekta ng ating mga Lingkapil partners na pwedeng manguna sa ating philanthropic efforts naman po. Bukod dito, syempre, isang avenue na rin to para magamit din po ang kanilang kaalaman sa negosyo para maging mga resource people namin sa aming peso sense.
1: Okay,
3: yung aming
1: yun,
3: ano rin, isang programa din namin na ang layunin naman ay turuan ng tamang pag-aalaga ng pera, paggamit ng pera ng ating mga ano. Actually, para sa lahat naman, sa kababayan natin, focus lang on our Filipino diaspora, siyempre po. So, yan yung mga nangyari dyan. Nagkaroon ng mga lagdaan din ng MOU. Agad-agad na rin na nangyayari. At ina-anticipate natin na because of this summit, meron kaming mga madadagdag na mga partners pa.
1: Yun.
3: Ngayon lang, habang kinokontakt po natin itong ating ano po, ating programa, nandito rin sa opisina namin ang mga ang leader ng ano ng ENFID. Yung ano yung grupo naman po sa Europe po ng mga Filipino group sa Europe. So andiyan din sila. At iniisip na rin na ma-renew yung aming MOA with them kasi matagal na yung dating memorandum of ano eh agreement na meron tayo with them.
1: Ayun. So ano ha, bright and ika nga bright and long ang future ahead para sa CFO. So for another 46 years pa.
2: maraming trabaho ahead ang CFO.
1: Oh, maraming trabaho. Narinig mo na to, DJ.
3: Opo. At sana yung mga ginawa na to. Ito yung maging ano, ito yung maging seed ng magiging puno na matawag na natin na Department of
1: Yun.
2: Oo nga.
1: Yun.
3: Overseas Filipinos o Department of ano of Non-Resident Filipino, kung ano man ang abutin nito. Kasi itong ginagawa namin na to, alam namin na alam naman natin hindi naman ganoon kahaba ang isang termino ng ano eh, ng isang kalihim. Pero sana makita na itong mga proyektong to at yung kahalagahan ng pag-engage natin with our Filipino diaspora. It triple o quadruple pa ang balik sa development ng ating bayan.
1: Parang Department of Filipinos Overseas. Parang ganun.
3: Parang ganyan. No?
1: Diba? Diba? Parang, kasi meron ng kasi Department of Migrant Workers. Ito naman, Department of Filipinos Overseas. So, ibang-iba. Iba yung migrant.
3: Tapos iba din sa DFA. Kasi oo, sa DFA naman, diplomatic naman yun.
1: Diplomatic naman yun.
3: Sa relasyon natin sa ating mga kapitbahay na mga bansa.
1: Yes.
3: Pero ito, yung mga kababayan natin na hindi nagpo-fall sa kategorya ng ano ng
1: migrant workers.
3: Migrant workers, opo.
2: Kaya
3: so,
2: nga
3: yun, sana
2: yung,
3: ito.
2: Yung ginagawa ng CFO ngayon na ipinapakilala talaga yung ahensya at sinasabi kung ano yung mga limitasyon.
1: Pero maganda yan ah. I'll be looking forward to it. Yung magiging departamento na ang commission.
2: Sana.
1: Okay. Tumaasa ako na isa sa mga magiging undersecretary dyan eh si Attorney JK.
3: ano lang ako may malita table lang ako katabi si ano si Yusek Ares.
1: Basta ako bahala sa ano public information at saka communication.
3: No.
1: Diba? Eh, kayo nagbabalak kayo kagad. Anyway, pero syempre,
3: libre mangarap.
1: Okay. Mangangarap ka na rin lang naman, libre naman 'yan. Ingrande mo na, 'di ba? Na talagang ano, long-lasting na dream na talaga mong masasabing hindi mo na magigiba as time goes by, 'di ba? So, maraming salamat Attorney JK sa oras sa pinagkaloob mo sa amin dito sa ating edition ngayon ng Bridges on Air. And I would like to extend my heartfelt congratulations sa Commission on Filipinos Overseas for reaching 46 years at yung doon sa mga programa and services nyo, including yung mga programa nyo dito sa Radyo Pilipinas World Service, yung servisyong CFO sa Bagong Pilipinas, and Bridges on Air. Talaga namang you're touching lives ng ating mga Filipinos, non-residents, sabi nyo nga, mga Filipinos, na contributed a lot sa kanilang host country by ika nga projecting or ika nga making known yung Filipino culture and tradition, pati yung dedication at professionalism nila sa kanilang chosen field of career. So congratulations sa CFO Attorney JK.
3: Maraming salamat po sir, Sir Ares, Sir Ray, sa pag-imbita siyempre na maging bahagi ng programa ninyo.
1: Hindi lang pwedeng gawin tatlong programa. Kung pwede ko lang gawin tatlong programa ang CFO dito, gagawin ko tatlo. Kaya ka lang, mag-isip ako ng panibagong title. Anyway, Sir Ares?
2: Maraming salamat po, Attorney Carlo Magracia. At binabati natin uli yung ating mga nakasama dyan sa pag-oorganisa ng Filipino Diaspora Summit dahil hindi biro yung pinagdaanan ninyo,
1: yes,
2: para maisakatawparan ito. Mm. Alam ko, particularly, yung ma-mention ko na lang dahil hanga ako sa batang ito, yung ating artist dyan, si Diego, na dalawang araw tumira sa opisina.
1: Grabe.
2: Para tapusin.
1: Para tapusin lang.
2: Yung tapusin.
1: Yan ang dedication sa trabaho. Okay. Pero siyempre,
3: siguro sabihin ko na rin, PPRD po.
2: Oh, yung PPRD, yung...
3: sila po talaga yung pinaka-in-charge po na division.
2: Sila Mike Apata.
3: Sir Mike Apata.
1: And of course, si Atty. JK, si Atty. Carlo, pati yung iba pang mga staff ng CFO, who talagang sila yung nagtatrabaho at kumikilos.
2: Oo.
1: Tulad yan, mukhang may mga darating pang ibang mga events ang CFO in the near future. So, magiging busy na naman ang ating makasamahan sa CFO. So, maraming salamat, Attorney JK. Thank you very much. Okay. And of course, syempre, tayo po yung unti-unti na magpipilit ng isa pang edisyon na programang Bridges on Air. Like we said, ang Bridges on Air is a collaborative effort po sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna naman po yan ni Secretary Clink Ang. Ako po yung lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: Ito po, nagpapaalam, pero babalik kami para sa isa na namang edisyon ng Bridges on Air.
4: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa Kapwa Pinoy, saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Nurse ako sa Canada.
6: Waiter ako sa Dubai.
7: Teacher ako sa Hong Kong.
8: Engineer ako sa Qatar.
9: Teacher ako sa London.
10: Seaman ako.
11: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service. Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. mga maiinit na balita, mga dugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
4: Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga dugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Ugaling makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teach ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

Kaibigan ka ng Radyo Pilipinas. Ang magkakaibigan, nagsusulatan, nagbabalitaan, nagmamahalan, di ba? Kaibigan, hihintayin namin ang sulat mo sa aming address. Radyo Pilipinas, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines, 1100. Hihintayin namin ang iyong mga sulat. Sige kaibigan, hanggang sa muli.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ang ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa mahalagang balita, psychiatrist ipatatawag ng House Prosecution Panel sa impeachment trial para suriin ang mga seryosong banta mula kay Vice President Sara Duterte. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Inihayag ng mga tagpagsalita ng prosecution panel na kasama sa kanilang testigo ang isang psychiatrist bilang reserved witness para sa Article 4 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa, ang hakbang na ito ay upang matulungan ang korte na masuri kung gaano kaseryoso ang mga naging pahayag o banta ng Vice Presidente at upang patunayan na ang mga ito ay hindi binitiwan bilang biro lamang. Ayon kay Tolosa, layon din ang prosekusyon na pabulaanan ang magiging depensa ng kampo ng Vice Presidente. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, maaaring isulong ng depensa na ang pahayag ay hindi totoong banta kundi mga figures of speech, conditional remarks o mga salitang nabitawan dala ng silakbo ng damdamin. Git ni Adyong, isang non-partisan o walang kinakampihang eksperto ang kailangan upang maging malinaw sa korte at sa publiko ang tunay na konteksto ng mga pagbabanta. Binigyan diin ng House Prosecution na ang pagpili sa isang psychiatrist ay hindi upang haluan ng politika ang paglilitis kundi upang magbigay ng malinaw, scientific at patas na evaluation sa impeachment court.
3: And the psychiatrist could also be presented to show the seriousness of the threats, if it appeared that the person making them these utterances met them and they were not meant in jest. So, but again, no, that's the extent that I could disclose at this point.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, nakahanda ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na cross-examine o na i-cross-examine ang testigong tinukoy ng House Prosecution Panel bilang si Mary Grace Piatos sa oras na magsimula na ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni Vice President Duterte, wala namang anumang kaso ang pagpresenta ng mga testigo ng prosecution, lalo na kung ito ay kanila namang formal na idineklara. Pagdating naman sa usapin ng pagkakasama ni Poa sa witness list ng prosekusyon, iginiit nito na handa siyang makipagtulungan basta't hindi maisasangkalan ang kanyang posisyon bilang miyembro ng defense panel ng pangalawang pangulo.
4: Sa amin naman po, yan naman eh, prerogatiba ng prosecutor kung sino yung mga witnesses sila. So definitely, if they're presented, we will be ready to cross-examine.
0: Poa.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa public servants at taong bayan, kaya't hindi aniya magiging sanhin ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag nito, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano paman ang issue.
5: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung zero kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
0: Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Canada mula July 1 hanggang July 4 para sa official visit. Pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at seguridad, kalakalan, enerhiya at iba pa pag-uusapan ni Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Tutulak patungong Canada si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit kung saan ay inaasahang higit pang palalaksin ng ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada sa iba't ibang larangan. Kabilang nandito ang may kinalaman sa depensa at seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at people-to-people exchanges na inaasahang mapag-uusapan ng Pangulo at ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney sa kanilang bilateral meeting. Kasama din sa inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang mga usapin sa rehiyon kabilang ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN at papel ng Canada bilang dialogue partner at strategic partner ng samahan sa pagpapalakas ng ugnayan sa Asia-Pacific. Parte rin ng nakatakdang biyahe ng Pangulo sa Canada ay ang pakikipagkita sa mga negosyante at investors upang hikayatin ang mga ito sa posibleng oportunidad nila sa Pilipinas at mamuhunan sa larang ng information technology, business process management, artificial intelligence, infrastruktura at iba pang industriya. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos ang PhilCom event sa Vancouver na dito inaasahang kikilalanin ng Chief Executive ang ambag ng mga Pilipino sa ugnayan ng Pilipinas at ng Canada. Ito ang unang opisyal na pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada matapos ang pagbisita rin dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, mga proyekto at programang paglalaanan ng pondo ng taong bayan, real-time ng masisilip ng mga Pilipino, roadmap na sisigurong kapakipakinabang sa publiko ang mga ginagastusan ng gobyerno, inilunsad na. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan.
7: Sa kauna-unahang pagkakataon, real-time na masisilip ng mga Pilipino ang lagay ng pondo ng taong bayan, kung naibaba na ba ito sa mga tanggapan ng pamahalaan, saan ito inilaan at sa papaanong paraan ito ginamit. Ang pinakabagong inisyatibo na ito ng Marcos Administration upang gawing mas bukas ang pamahalaan at Pilipino kung saan eksakto napupunta ang trilyong pisong pondo ng gobyerno at kung papaano ito ginigastos. Hinihikayat ni Pangulo Marcos sa mga Pilipino na tangkilikin ang website na ito at mayat mayang imonitor ang gastos ng gobyerno lalo't user-friendly o madaling mabuksan at magamit ang website. Sa kaparehong kaganapan, inilunsad ang Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update. Nakalatag sa roadmap na ito ang priority fiscal reforms ng administrasyon na layong paigpingin ang pagpaplano, pagmanage, pagbabantay at paggastos ng pondo ng taong bayan. Sinisiguro ng pamahalaan ang fiscal management ng pamahalaan na kaangkla sa national development goals ng bansa, climate responsive, gender responsive, child responsive, disaster resilience at ang mga programa o proyekto na prioridad mapaglaanan ng pondo ay mararamdaman at tunay na para sa kapakinabangan ng mga Pilipino.
8: For appropriations and spending statistics, by making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas, at nakikita ang ating mga ginagawa. Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng
1: kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Inyo pong napakinggan kanina ang ulat mula kay Raquel Bayan. Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Socio-Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang pagpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ang mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang constituents. Sa ilalim naman ng Socio-Civic Development Program, ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang nilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
9: Dito sa 2 proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Socio-Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag ito, unang panahon pa lang ito eh, kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayo matutulungan.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ang pamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Giit ng Malacanang, hindi dapat isantabi ang ganitong insidente lalo na't mga estudyante ang sangkot.
5: Tutin po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong kong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
0: Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, kapit-bisig pa rin sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan, maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang ahensya sa mga estudyante at gurong na damay sa insidente, gayon din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na estudyante. Tumulong na rin ang iba pang ahensya maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
10: Tinitingnan po kami ngayon area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po dun sa pagpapalibing ng tatlong bata po na namatay po sa ating pong incident. And maliban po dun, meron din yata tayong 13 na na-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured.
11: 13? Mas dalawa doon, di ba, nasa ICU pa?
10: Okay, 13 lang, pero ang isa kasi, immediately na-discharge siya. So, okay. Meaning kasi, mas lesser ang intervention, but all of these 13 students and family were provided PFA.
0: DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, lalo pang palalakasin ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRONIR, ang kanilang pagbabantay sa mga paaralan, gayon din ang pagsusulong ng responsableng paggamit at pagmamay-ari ng baril. Sa inilunsad na Safe NIR Dial 911 Initiative sa Negros Oriental, binigyang diin ni PRONIR Acting Regional Director Brigadier General Romano Cardinio na pinalakas pa nila ngayon ang presensya ng pulisya sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga paaralan. Magsasagawa rin ng full inventory ang PRONIR sa lahat ng government-issued firearm sa kanilang mga tauhan upang matiyak na hindi ito basta-basta magagamit sa karahasan. Pinaalalahanan din ang mga miyembro ng pulisya na ilagay ang kanilang mga armas sa ligtas sa lugar at malayo sa mga bata.
12: We reminded our policemen to coordinate with the school officials para if they perceive merong violence incident dyan sa area o sa schools, dapat ma-inform ang kapulisan. And then, doon naman sa mga firearms natin, magkakandak tayo ngayon ng inventory, inspection of mga firearms natin sa ating personnel, and then keep them reminded na dapat hindi ito pakalat-kalat sa bahay, dapat ito ay safe, nakalagay sa mga safe na lugar para hindi ito magamit ng mga bata, mga minor de edad, o kahit sino man na hindi natin inaasahan ang mga insidente.
0: PRONIR Acting Regional Director Brigadier General Romano Cardinio.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, paglaban sa kahirapan, mahalagang bahagi ng kampanya ng pamahalaan upang maproteksyonan ang ating mga kabataan ayon sa Council for the Welfare of Children o CWC. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Quincy Kahilig.
13: Walang humpay ang mga hakbang ng pamahalaan sa pangangalaga sa kapakanan ng bawat batang Pilipino sa gitna ng mga hamon ng ating lipunan ngayon. Ito ang tiniyak ng Council for the Welfare of Children o CWC. Ayon nga kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales, kabilang dito ang mga programa ng DSWD sa pag-agapay sa mga pamilyang nasa laylayan. Narito ang kanyang pahayag.
14: Pupusit na buong konsimbe na nubad sa ultami siya, pinapalakas na yung pamilya, ang gutom, pinatanggal ang kahirapan, because the center of that family is a child that needs to be protected. Kung mahina ito ang pamilya, hindi ito maprotektahan, hindi ba tuturuan ang disiplina ang mga bata.
13: Ang pahayag ni Tapales ay kasunod ng mga ulat ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan kabilang ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Camacuilan. Binigyan din ni Yusek Tapales ang kahalagahan ng Child Rights Research Agenda o CRRA na inilunsad nitong Biyernes sa Miriam College sa Quezon City. Magsisilbi umanong gabay ang CRRA sa pagbuo ng mga polisiya at programang nakabatay sa masusing pananaliksik. Hinikayat din ni Yusek Tapales ang publiko na ibahagi ang kanilang mga opinyon at suhestyon para maasawata ang karahasan laban sa mga kabataan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-contact sa Makabata Helpline 1383 at sa social media accounts ng CWC. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD nagdagdag ng augmentation teams sa evacuation center sa Sarangani. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer.
15: Nag-deploy ng karagdagang augmentation teams ang Department of Social Welfare and Development sa mga evacuation center sa Malapatan, Sarangani upang palakasin ang pagtugon sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, bago ang deployment, sumailalim sa orientation ang mga personnel mula sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga. Kabilang sa tinalakay ang camp coordination at camp management, protection sa mga internally displaced person at wastong pamamahalas sa food at non-food items upang matiyak ang maayos na operasyon sa mga evacuation center. Itatalaga ang mga augmentation team sa 6 na evacuation site sa Malapatan kung saan nananatili ang mga residenteng lumikas dahil sa lindol. Bahagi ito ng pagpapalakas ng koordinasyon at patuloy na paghatid ng serbisyo habang nagpapatuloy ang relief at recovery operations. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, nanawagan ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs at kanilang pamilya sa National Capital Region na makiisa sa Migrant Workers Health Summit sa Hunyo at 30 hanggang Hulyo a 1. Gaganapin ito sa Occupational Safety and Health Center kung saan libre ang iba't ibang medical at diagnostic services para sa mga OFWs at kanilang pamilya. Ayon kay DMW Undersecretary Dominic Nicky Rubia Tutay, handa ring magbigay ng mga serbisyong tulad ng operasyon at pagpapa-ospital ang OFW Hospital sa mga mangangailangan ng agarang serbisyong medikal. Mayroon ding psychosocial programs para sa mga anak ng OFWs at suporta para sa mga solo parent na pamilya ng mga migranteng manggagawa.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, mas pinalalakas ng Department of Energy o DOE ang mga hakbang para sa mas ligtas at mas sustainable na energy supply sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa pribadong sektor at sa bansang Australia. Sa pulong na pinangunahan ni DOE Secretary Sharon Garin kasama ang mga opisyal ng Renewable Energy Company na IB Vote, sa panguna ni Asia Pacific CEO David Ludwig, tinalakay ang pag-unlad ng solar energy projects sa Pilipinas. Tinalakay din ang mas malaking papel ng pribadong sektor sa pagpapabilis ng energy transition at pagpapalawak ng renewable energy investments. Samantala, nakipagpulong din si Secretary Garin kay Australian Ambassador Mark Innes Brown upang pag-usapan ang pagpapalalim ng kooperasyon ng Pilipinas at Australia sa usapin ng fuel supply, supply diversification at iba pang hakbang para mapalakas ang energy security ng bansa. Ayon sa DOE, nananatili itong nakatuon sa pagpapalawak ng mga partnership na susuporta sa pagpapaunlad ng renewable energy at makatutulong sa pagbuo ng isang mas sustainable at matatag na kinabukasan ng enerhiya para sa mga Pilipino.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, mas pinadali na ng Department of Tourism o DOT ang pagpaplano ng biyahe dito sa Pilipinas matapos ilunsad ang mas pinahusay nitong website na nag-aalok ng mahigit 3,000 travel deals para sa mga Pilipino. Bahagi ito ng bagong domestic tourism campaign na Discover More to Love, kung saan maaaring direktang makita sa bagong website ng DOT ang mga discounted hotel accommodations, staycation packages, tour bundles, dining at attraction promos, flexible booking options at iba pang travel offers mula sa iba't ibang tourism partners. Kabilang sa mga kasali ang mahigit 70 hotels at resorts kung saan makikita ang iba't ibang diskwento at travel packages mula sa iba't ibang rehiyon at discounted airfares mula sa Philippine Airlines, Cebu Pacific, Air Asia Philippines at Sunlight Air. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay, layunin ng website na gawing mas madali para sa mga biyahero na makahanap ng mga lehitimong tourism establishments, habang ang pribadong sektor naman ang mga ngasiwa sa bookings at pagbebenta ng travel packages. Umaasa ang DOT na mas mahihikayat ang mga Pilipino na tuklasin ang mas maraming destinasyon sa bansa, habang napalalakas din ang kabuhayan ng mga lokal na tourism enterprise and community sa pamamagitan ng bagong online travel platform.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, isinagawa ng DOST Pag-asa ang Media Seminar Workshop patungkol sa bagong serbisyo nito sa weather forecasting na malaking tulong sa mas maagap at epektibong pagtugon sa mga hamon na dulot ng masamang panahon sa bansa gaya ng bagyo at storm surge. Ito ang Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System. Gamit ang modernong teknolohiya, kaya nitong i-predict ang epekto ng bagyong paparating hanggang 4 na araw. Malaki ang tulong ng sistemang ito sa mga otoridad, lalo na sa mga LGU, para makapaghanda sa mga sakuna. Kung kaya mahalaga ang magkaroon ng magandang ugnayan ang DOST Pag-asa at ang media bilang tagapaghatid ng balita at impormasyon sa publiko. Kabilang sa mga kalahok sa 2 araw na training sa Tagaytay City, ang mga kawani ng Integrated State Media na kinabibilangan ng Radyo Pilipinas, gayon din ang IBC, PTV, Philippine News Agency at Philippine Information Agency.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, magpapatawag ng coordination meeting ang Bureau of Customs o BOC kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at environmental groups kasunod ng panawagan sa agarang pag-aksyon sa umano'y illegal na pagpasok ng hazardous electronic waste o e-waste mula sa Estados Unidos patungong Subic Bay Freeport. Nag-ugat ang nasabing pagpapatawag ng pulong matapos ilunsad ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines o End E-Waste Imports ang mga ebidensya kabilang ang mga larawan ng umano'y e-waste na nakatambak sa ilang pasilidad sa Subic. Ayon sa Basel Action Network o BAN, mula pa noong Marso 2025 ay nakapagpadala na sila ng 14 na alert sa BOC at DENR kaugnay ng mahigit 230 container ng hinihinalang e-waste. Bilang tugon, sinabi ng BOC na layunin ng pulong na mapag-isa ang lahat ng concerned agencies at stakeholders upang malinawan ang issue, matukoy ang kani-kanilang responsibilidad at matiyak na ang lahat ng hakbang ay naaayon sa batas habang nagpapatuloy ang pagdinig ng kaso sa korte. Patuloy naman ang normal na operasyon sa Port of Subic habang ipinagpapatuloy ng BOC ang pag-ugnayan sa iba pang ahensya upang matugunan ang usapin kasabay ng panawagan ng environmental groups na paigtingin ang pagpapatupad ng mga batas laban sa illegal na pag-aangkat ng hazardous waste.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang isang simulation exercise o SIMEX bilang paghanda sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa Setyembre at Setyembre 14. Isinagawa ang simulation sa Cotabato City Institute, sa Cotabato City at sa apat na voting centers sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Layunin itong subukan ang buong proseso ng automated election system mula sa pagboto, pagbibilang ng mga boto hanggang sa electronic transmission ng resulta. Nakiisa rin ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL bilang election observer upang masubaybayan ang isinagawang simulation at matiyak ang transparency ng proseso. Ayon sa COMELEC, mahalagang bahagi ng simulation exercise upang matukoy at maresolba ang anumang posibleng issue bago ang aktual na BARM parliamentary elections bilang paghahanda para sa halalan sa Setyembre.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, binigyang diin naman ni Eden Hapitana, First Vice President ng Agricultural and Sustainable Development Group ng Land Bank, na ang AgriSenso Plus Lending Program ay tugon ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Sagip Saka Act. Ayon kay Hapitana, inilunsad ang programa upang matugunan ang pangailangan sa puhunan ng mga magsasaka, hindi lamang sa isang sektor kundi sa halos lahat ng agricultural commodity sa bansa. Hinikayat din niya ang mga magsasaka na samantalahin ang programa upang masuportahan at mapanatili ang kanilang produksyon. Aniya, nag-aalok ang AgriSenso Plus ng mababang interes na 3% kada taon at may libreng insurance para sa mga kwalipikadong benepisyaryo.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, Batangas State University isinusulong ang wika, kultura at pamanangyaman sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine.
16: Bilang National Engineering University ng bansa, ibinida ng Batangas State University ang paggamit ng teknolohiya sa pagpapalaganap at pagsusulong ng wika, kultura at pamanangyaman ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Professor Mark Emmanuel Magsino, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Batangas State University, na bahagi ito ng advokasya ng pamantasan sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino.
17: Napatunayan ng aming pamantasan na maging ang enhinyeriya ay may sining ang engineering nagpapakahalaga sa kultura. Kaya naman kasama sa batas ng pagiging National Engineering ng Batangas State University ay ang batas na kailangan maglunsad ng mga gawaing pangkultura, pangwika at pangsining na ito ay sinusuportahan ng ating national government sa pamamagitan ng GAA.
16: Kabilang sa mga proyekto ang Mr. Tour Guide na gumagamit ng augmented reality upang ipakilala ang heritage sites, kasaysayan at panitikan ng Pilipinas. Project Habi na nagdodokumento sa panitikan ng Batangas at Project Sinsay, isang digital guidebook ng mga pamanangyaman at destinasyong panturismo. Layo ng mga proyektong ito na mapangalagaan ang kulturang Pilipino at mapalakas ang turismo. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
18: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
19: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
18: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
20: Pupunta po kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
21: Ano nangyari?
20: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
22: Ako sir, ambulance driver ako.
21: Ambulance driver?
22: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
19: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
21: Dahil hindi na umabot.
22: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
19: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
21: dati. Makapal yung semento.
19: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
21: These are the reinforcements.
19: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
18: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
21: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito ng bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 600 Project Lawa at Binhi beneficiaries ng Ilagan City Isabela natanggap na ang tulong pinansyal o kabayaran sa kanilang pagtatrabaho sa ilalim ng naturang programa. Ang kabungulat, ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
23: Naalawa nga na na maturo sa isyentos nga Ilagueño ta Isabela isaho da cash for work na patrabaho da ta Project Lawa at Binhi na Department of Social Welfare and Development o DSWD. Irayaw yari nga nagafut na mariga irang ang pamilya no si tao nesali ira ta cash for training at cash for work para maimplementa inakaginga programa no si ta ira iyaw nga may matrabaho nga magpatagdak the small farm reservoir na pwede ganwan nga fish pond and communal garden. Priority tao nga programa imariga ira nga minakosecha at mangisesera. Yari arani nga na magraduata 4-piece beneficiary at yari awan to permanente na trabaho da. Irayaw nga beneficiaryo e nakaalawa tatagi 9 mil sa isyentos da, kasahod da, na pinatrabaho da. I-Project Lawa at Binhi na DSWD ay programa nga target nga mafunan imariga irang pamilya tapalabad da tapaptak tanakwan irang atyempo na makapekto tapat tolayad da. Yato ni balita na gafuta syudad na Tugigaraw yaw si Dinato W. Yacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Benguet Governor Melchor Diclas pinangunahan ang delegasyon ng probinsya sa pagbisita sa mga young farmers trainees sa Nagano, Japan. Ang kabuang ulat ihahati naman sa atin ni Joseph Cabanas.
24: Personal at sinarungkaran, ti delegasyon ti probinsya iti Benguet iti panangidaulo ni Benguet Governor Melchor Diclas dagiti farmer trainees ijay Japan tapno personal dang amuan ti kasasaad dagitoy ken masiguro iti kinatalged da bayat iti panagdagda iti nasao a pagilian nakisarita mat ti delegasyon kadagiti Japanese farm owners tapno masiguro iti na ornos a panagtrabaho dagiti farmer trainees ken mamuan dagiti kasapulan da bayat iti panagtrabaho da. Maysa kadagiti lugar a binisita ni Governor Diklas ken ti delegasyon dagiti Benguet Young Farmers ijay Minamimakimura maysa a munisipalidad nga ida iti Nagano Prefecture. Nabayagan nga adaan iti Sisterhood Agreement kadagiti sumagmono a local government units ti Benguet. Nakitarip nung pay ti delegasyon kini Mayor Yoshita Aritaka ti Nagano tapno mapapigsa ti panagkaykaysa dagitoy saan laeng nga iti agrikultura ngem ket di iti cultural exchange ken economic cooperation. Sigon kini Governor Diklas, ti agrikultura ti agtultuloy a pundasyon ti ekonomiya iti probinsya. Damag manipo ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan na natin ang Verac. Operasyon ng Verac AA Slaughterhouse magsisimula na sa Hulyo. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
3: Nagkondusir ni final inspection ang LGU Verac Catanduanes sa Verac AA Slaughterhouse sa barangay Bigaan na Pigmimirar Komusaro sa pinakadakula as in pinakamodernong pasilidad sa Bicol. Pinanginota ni Councilor Anthony Arcilla, Chairman kan Committee on Market and Slaughterhouse, ang inspeksyon kaibana na ni Bapang Opisyal kan LGU nga ning syertuhon ang preparasyon kan pasilidad ante sining formal na magbukas sa Hulyo. Marurong duman na pinasinayaan ang pasilidad kan March 2025 sa panginginot kan Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Bicol, National Meat Inspection Service as in LGU Verac. Nagabot sa labi 44 million pesos ang pondong pigdagama para sa proyekto gikan sa DA, PRDP, World Bank as in LGU Verac. Piglalaoman man na dakulaan may tatabang kapasilidad sa mga hog raiser, meat vendor as in meat processor sa Verac as in mga kataraib na lugar. Sa paagi kaini, masisyerto ang mas marahay, salbado as in dekalidad na pagproseso ng karne para sa kapakinabangan kan mga parabakal asin kan industriya ning karne sa bilog na probinsya. Gikan sa RP Verac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Verac. Nadako na tayo sa Kabisayaan, Cebu Provincial Government na kaisa sa Cebu Grand Pride Parade. Pakinggan ang ulat ni Jessar Aguilanan mula sa Cebu.
4: Nagpakita sa panaghiusa ang probinsyal na kagamhanan sa Cebu sa gipahigayong labing unang Cebu Grand Parade isip pagtakup sa Pride Month dinhi sa Cebu. Mismong si Cebu Governor Pamela Barrecuatro miduyog sa parada uban sa delegasyon gikan sa Kapitolyo. Suportado matod pa ni Barrecuatro ang LGBTQIAA+ community sa Cebu gani doon na siya gipagawas ng Right to Care Executive Order isip paghatag og seguridad sa mga Cebuanon lakip ang miyembro sa komunidad alang sa white discrimination ng pag-atiman sa panglawas. Ubos sa maong kamanduan, gisaad sa Kapitolyo, nga tanang district o provincial hospital nga ubos sa pagdumala sa probinsya, ipatuman ang matag provision sa Right to Care Executive Order ni Barrecuatro. Ang labing unang Grand Pride Parade gisugdan pinagi sa usa ka programa sa Cebu Provincial Capitol Grounds, diin mismong ang gobernadora ang nangulo sa send-off sa wala pa magmarcha ang grupo paingon sa Plaza Independencia, agi sa Osmeña Boulevard. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Iloilo Capital nagpalabas ng halos 50 milyong piso para sa 13 village water systems. Ang detalye ng balita ihati naman sa atin ni Hope Torrechante.
5: naghatag ang Iloilo Provincial Government sa masobra 47.5 million pesos para sa pagpatindog sang 13 ka village water system sa lain-lain nga barangay sa probinsya. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pagpanagtag sang cheque sa mga opisyal sang barangay bilang pinansyal nga bulig kag suporta sa pagpatigayon sang proyekto nga magahatag sang safe kag masaligan nga tubig sa Linibo kapumuluyo. Lakip sa mga benepisyaryo ang mga barangay sa Haniway, Concepcion, San Dionisio, Dueñas, Miagaw, Oton, Maasin, San Enrique, Alimudyan, Mina, Santa Barbara, kag Kabatuan. Pananglit matapos ginalauman nga mapadasig na ang access ka mga pumuluyo sa matinlo nga tubig kag mapataas ang kalidad sang pangabuhi sa mga benepisyaryo nga barangay. Suno sa Kapitolyo kabahin ang proyekto sa padayon nga pag-invest ang probinsya sa mga infrastruktura nga direkta makabulig sa mga komunidad. Mula sa Iloilo, ito si Hope Trechante para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat

0: span sa naiskutan nga tulay. Apan layo ni ini, posible sumala pang mabalin sa September 2030 ang target nga mahuman ang proyekto tungod sa kulang sa pondo ug epekto sa inflation. Sa higayon nga mahuman ang 4.76 kilometro nga upat ka linya nga tulay gilauman nga makapamubo sa oras sa biyahe padulong sa Davao City ug Isle and Garden City of Samal gikan sa kasamtangan nga 30 hangtod 50 minutos nga biyahe sakay sa ferry mamahimong 5 na lamang ka minutos ang biyahe sakay sa mga sakyanan. Gikan Davao City, Sheila Lizondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lizondo Silosha mula sa Davao. Punta naman natin ang Iligan. Mga residente ng least affected areas ng Marawi City excluded sa Cathanor list bibigyan ng pagkakataon masali para sa tulong pinansyal ng gobyerno. Ang kabungula tihati naman sa atin ni Alwidad Bashir.
3: Mapya balita para kumabang sa tano amya exclude si Sagyang Kutaina din na Cathanor list. Si Sagyang kayo amya makapiraragun para kung mga kibabaling si isa list affected area Santa Kalaa, Marawi City. Para kumabang sa tano kabuyayan mapid Sagyang Kuto a list tagyang kana na Cathanor list para ko financial assistance program imgayagyang kaya gobyerno tano na pikito kawan na kanuag yung kayo opisina a Bar Marawi Rehabilitation Program na adno tapagidin nira na schedule umana isa kapitugawi ko mga barangay a mapit sa yung kanan na least affected areas. Ipagpostirang buo man ni barangay ko schedule ra. Si sagyang kaya paginay mga may schedule ang mga baryo nagyang kaya barangay buto ang bulong ago barangay Paridi Marawi City. Si Sagyang Kutapagan e Baryo, anta kasi sa Barangay Buto ang Bulong, na si Sagyang Kayakuma June 29 to June 30, 2026, makatatalunugun mambuag yung kaya Barangay Paridi, asikod din si Sagyang Kaya pakataling ma July 1 to July 2, 2026. Sa malatino din, mga bangsami, pumag-apply para Sagyang Kana nakaapadilan sa Cathanor list for least affected area Santa Kalaa, Marawi City. Napagpuna nagyong koto application 9:30 a.m. sa kapipita, limited po sa 50 applicant per day. Banyo kong kalipate, so pangaimportante ang mga karata sa pagawidan nyo, detaro valid ID, proof of Laa resident, ikatlo nagyong koto proof of ownership para kukirap kualay, agu o di nasulupa. Ikalima, nagyong koto para kung mga sharers and renters na pagwidan yung sulangon, importante ang documents, aki-prove you as kano na sharer ang taka-renter kano si sagyong koto a building o di na walay. Kapakaya mamisita kano kung mapakay sa iyo si sagyong kana na opisina si Matatago sa ground floor Hanis Building, Pangkos Saduk, Marawi City. Anta ka mag-text o tumawag si Sagyang Kuto number na 0912-441-0991 o di na mag-message ka no diretso si Sagyang Kuto Facebook page rin na Bar Marawi Rehabilitation Program. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugson ng ating mga regional news. Narito naman ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong balitang esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS.

0: Special Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Bumagsak ang consumer confidence sa ikalawang quarter ng 2026 kahit na bahagyang umangat ang business confidence noong Mayo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas inaasahan ngayon ng mga mamimili ang mas mataas na presyo ng pagkain at langis pati pagdami ng walang trabaho. Marami rin ang nagsabing hindi sila bibili ng mga big ticket items gaya ng sasakyan at property. Sa kabilang banda, mas optimistic ang mga negosyo noong Mayo. Inaasahan nilang tataas ang consumer spending na magpapalakas sa kita ng mga kumpanya. Umaasa rin silang bababa ang presyo ng langis at luluwag ang tensyon sa Middle East. Iniulat din ng BSP na mas maraming kumpanya ang magpapalawak ng hiring sa susunod na taon, pero mas kaunti ang nagsabing mag-e-expand sila ng operasyon. Sa mas malawak na ekonomiya, bumagal sa 2.8% ang growth ng Pilipinas sa unang quarter ng 2026 dulot ng epekto ng flood control controversy at ng digmaan sa Middle East na nagpasirit sa presyo ng langis. Bahagyang humupa ang inflation sa 6.8% noong Mayo mula 7.2% noong Abril, pero nananatili itong isa sa pinakamataas sa mga nagdaang taon. Itinaas na ng BSP ang key interest rate sa 4.75% at nakikita nitong aakyat pa sa 6.4% ang inflation ngayong 2026 bago bumalik sa 3.1% pagsapit ng 2028. Samantala, bumaba sa 4.7% ang unemployment rate noong Abril mula 5% noong Marso. Pero ang underemployment, mga may trabaho pero kulang ang oras o naghanap ng dagdag kita, ay sumirit sa 15.2%.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Kakatapos lang ng malaking rollback pero asahang tataas muli ang presyo ng gasolina at diesel ngayong Linggo dahil sa panibagong tensyon sa Middle East matapos ang sagupaan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa isang industry insider, posibleng madagdagan ng hanggang piso kada litro ang diesel, habang posibleng madagdagan ng 2 piso kada litro naman ang gasolina. Naglabas ang Estados Unidos ng retaliatory strike matapos tamaan ng Iranian drone ang isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Bago ang tensyon, kakapirma lang ng ceasefire ng US at Iran para sa mas matagal na peace deal. May pag-asa naman sa ibang bahagi ng rehiyon kung saan ang Israel at Lebanon ay pumirma ng kasunduan para tapusin ang 4 na buwang labanan kontra Hezbollah, pero hindi malinaw kung paano ito ipatutupad dahil tumanggi ang grupo na makipagtulungan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Makakaharap ni Alex Ayala si Renata Zarazua ng Mexico sa unang round ng 2026 Wimbledon Championships. Papasok si Ayala sa All England Club ngayong Linggo bilang seeded player sa Wimbledon sa kauna-unahang pagkakataon. Ang 21-anyos na Pinay tennis star ay 29th seed matapos ang matinding kampanya sa grass, kabilang ang kampiyonato sa Birmingham Open at semifinal run sa Berlin, kung saan tinalo niya ang magkasunod na top 10 stars na sina Elena Rybakina at Elina Svitolina. Ang katapat niya sa opening round na si Zarazua ay world number 76 at dating umabot sa world o number 51 noong 2024. May isang beses na nagharap ang dalawa sa singles noong Agosto 2024 sa W100 Cary, North Carolina, kung saan nanaig si Zarazua sa hard court 3-6, 6-4 at 6-3. Naglaro rin sila bilang doubles partner sa French Open noong 2025. Ang mananalo sa Ayala Zarazua ay posibleng sumagupa sa isang blockbuster second round matchup kontra Serena Williams na tumanggap ng wildcard o kaya kay Maya Joint ng Australia.
2: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, bibigyang parangal ang apat na standout ng Collegiate Volleyball sa 2026 Collegiate Press Corps Awards Night sa Hunyo 29 sa Pasig. Sina Angel Canino ng La Salle, Leo Oriales ng National University, Lara Silva ng Letran at Raymark Betco ng College of St. Benilde. Tatanggap sina Canino at Oriales ng UAAP Volleyball Players of the Year, habang sina Silva at Betco ang NCAA Players of the Year. Sa UAAP Season 88 Finals, nagpasiklab si Canino sa Game 1 at 2, kabilang ang 17 puntos at 9 na digs sa opening win at triple-double numbers sa Game 2. Siya rin ang bumuhat sa Lady Spikers nang maaga nilang mawala si Finals Most Valuable Player Giovanna Laput patungo sa perfect 16-0 season at 13th UAAP title. Si Oriales naman ang matatag na sandigan ng NU Bulldogs, may 22 puntos sa Game 1 at 24 sa Game 2 para sa Finals Most Valuable Player na naghatid sa NU sa 7th UAAP crown at pagpapatuloy ng 6-peat streak. Sa NCAA, pinatunayan ni Silva na isang 3-time best libero ang kanyang kahusayan sa finals kontra Benilde kung saan nakalikom ito ng 37 digs sa Game 1, 24 sa Game 2 at 33 digs sa Game 3 para sa titulo na nagwakas sa 28-year drought ng Letran. Si Betco naman ang nagliyab para sa Benilde kung saan nakapagtala ito ng 26 na puntos sa Game 1, 33 puntos sa Game 2 at 17 puntos sa clinching sweep ng Game 3 para sa Finals Most Valuable Player na nagtapos sa 9-year title slump ng Blazers.
2: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
2: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyo pong napakinggan ang mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang nilingkod Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
6: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
7: Anytime, anywhere.
6: From Manila, Philippines.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dadling Kaalaman.
9: Alam niyo ba na ang salitang karaoke ay mula sa wikang Hapon? Nagmula ito sa pinagsamang salita na kara na ang ibig sabihin ay walang laman at orchestra na ang ibig sabihin ay orchestra. Naimbento ito noong 1971 ni Daisuke Inoue, isang musikero sa Japan. Ngunit ang mas kilala nating bidioke ay imbensyon ng Filipino inventor na si Roberto del Rosario. Naimbento ito noong 1975 na kalaunan ay tinawag na sing-along system. Ito ang naging unang bersyon ng bidioke sa buong mundo. Mapabidioke man o karaoke ang tawag mo, hindi maikakaila na naging bahagi na ito ng kulturang Pinoy mula sa handaan, kasal, pista, hanggang simpleng inuman.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
10: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW, sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
11: Ayan, kumusta po sa ating mga kababayan mula po sa iba't ibang panig po ng mundog. Doon po sa ating mga kababayan at muli po tuloy po kayo dito po sa ating lingguhang programa Tahanan ng OFW, hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. At syempre, I'm back here, Miss Jel, ang aking pong co-host, kasamahan po natin na palagian nyo. Mas madalas nyo nakakasama si Miss Jel Miranda po. Ma'am Jel, bati muna tayo.
12: Magandang araw, Asik, at welcome to the show.
11: Welcome to the show.
12: Siyempre, na-miss ka namin, Asik.
11: Oo nga eh.
12: Sobrang busy mo kasi eh.
11: Yung last week nga, ano na eh.
12: Supposedly kasama dito eh.
11: Talagang medyo, ano lang eh, naipit last minute eh. Na, ano ganyan. So, binabati rin po namin syempre ang aming mga iba pang mga madalas na nakakasama dito. Sir Oni, nandyan. At syempre, Director Charles Tabu ng Landbase OFW Concerns. At si Asik Veni na kasalukoyang overseas dahil meron siyang special mission. Kasama naman po ang ating OFW and OFW family, syempre naman.
12: Ayun, at syempre ang ating programa po, masusubaybayan nyo na live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers, at sa bayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At syempre, dumako na po tayo sa mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
13: Balitang DMW.
11: At bilang bahagi ng pagdiriwang ng Seafarers Day ay isinagawa ng Department of Migrant Workers ang Bisita Barko Mission sa Manila International Seafarers Center upang parangalan ang mga Pilipinong marino. Pinangunahan ito nila Assistant Secretary Attorney Jeline Ambito Fermin at Director Augusto Ogi San Diego, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration. Sa naturang pagbisita, nakaharap ng mga opisyal ang mga marino, nakinig sa kanilang mga hinaing at kinilala ang kanilang mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan. Isa sa mga marino ang nagsabing ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon niya sa paglalayag na personal siyang binisita at nakausap ng mga opisyal mula naman dito sa Pilipinas din syempre. Muling pinasalamatan ng DMW ang ating mga marino at tiniyak ang kanilang patuloy na pangangalaga at proteksyon.
12: Samantala, pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pagbubukas ng 19th ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers meeting. Ito ang muling nagpatibay sa panata ng Pilipinas na isulong ang karapatan, kapakanan at proteksyon ng mga migranteng manggagawa sa rehiyon ng ASEAN. Tinalakay ng mga delegado ang mga natapos at kasalukuyang proyekto, gayon din ang mga bagong inisyatiba para maisama sa ASEAN Consensus Action Plan 2026-2030. Tinanggap din ng ACMW ang Timor-Leste bilang pinakabagong kasama ng ASEAN at nakipag-ugnayan sa mga ASEAN sectoral bodies at development partners upang palakasin ang pagtutulungan sa mga isyung may kinalaman sa migranteng manggagawa.
11: Kaugnay pa rin syempre ng International Day of the Seafarer, nagbigay ng espesyal mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw nga na ito bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang sakripisyo at dedikasyon ng mga marino na patuloy na nagdadala ng karangalan sa bansa. Kanyang ipinahayag ang buong suporta ng pamahalaan sa kapakanan ng mga seafarers, kabilang ang mas pinaigting na programa para sa kanilang proteksyon, welfare at reintegration. Kasabay nito, nanawagan ng Pangulo ng mas matibay na pagkakaisa upang higit pang mapalakas ang suporta sa mga seafarers, lalo na sa harap ng mga hamon ng modernong industriya ng maritime industry.
12: Matapos ang siyam na buwang pagkakaditine sa Russia, ligtas nang nakabalik sa bansa ang 24 na Pilipino kasunod ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa kanyang state visit sa Russia. Sa naturang pulong, personal na ipinaabot ng Pangulo ang sitwasyon ng mga Pilipino na nagresulta sa kanilang agarang paglaya at pagbabalik sa Pilipinas. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya upang tiyakin ang tulong para sa mga repatriates, kabilang na ang pinansyal na ayuda, employment assistance, livelihood programs at libreng transportasyon para makabalik sa kanilang mga pamilya.
11: At apat na Pilipino pang tripulante naman ng barkong MV Epaminondas ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas sakay ng Qatar Airways na lumapag sa NAIA sa Pasay City. Sinalubong at tinulungan sila ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at ng Manila International Airport Authority, kabilang na rin ang mga kinatawan ng kanilang licensed manning agency. Pagdating ay nakatanggap ang mga marino ng pinansyal na ayuda mula sa DMW at OWA habang nagbigay naman ng pansamantalang hotel accommodation ang kanilang ahensya. Nadagdag sila sa dalawang tripulanteng na una nang nakabalik, kaya't anim na ang nakauwi at kasalukuyang sumasailalim sa medical at psychosocial assessment.
12: At itinampok ang mga Pilipinong marino sa Seafarer Social Summit na ginanap sa Museo de Galion sa Pasay City. Muling tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pangako ng kagawaran na protektahan ang karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga marino at kanilang pamilya. sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaniyang binigyang diin ang mga pangunahing hakbang gaya ng Magna Carta o Filipino Seafarers, DMWC-based rules at Standard Employment Contract na naglalayong magbigay ng mas matibay na proteksyon sa buong employment journey ng mga marino. Sa pahayag naman ni Catherine Logie ng One Ocean at Lloyd's Register Group, ay nagbigay pugay siya sa husay, profesionalismo at pandaigdigang halaga ng mga Pilipino marino. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
14: Kaagapay Mo, Kaagapay Mo sa DMW.
11: Isa sa mga pangunahing layunin siyempre ng ating pamahalaan, Ms. Jel, ay ang pangalagaan ng kapakanan ng ating mga bagong bayani, ng ating mga OFWs at bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa ating bansa ay tinututukan natin di lamang siyempre yung kanilang general na protection sa ka-welfare. Mm-hmm. Pero particular dyan ay ang kanilang health and psychosocial needs. Kaya itinatag ang OFW Hospital upang magbigay ng dekalidad at espesyal na serbisyong pangkalusugan para sa kanila at sa kanilang mga pamilya.

po si Leonardo Sarmiento, Tubong Bacolor. Dati po akong OFW, una po ako nagpunta sa Libya. 6 and a half po ako doon pagkatapos po ng war, dahil po nagkagyara doon. So, dinala rin po ako ng company namin sa Qatar naman po. Aros 6 years and a half po ako nakapunta doon. Inooperahan po siya ngayon, kanina pong maga. At maganda naman po yung resultat. Kaya po, papasalamat po ako sa mga staff po ng OFW Hospital, pati po yung mga doktor na nag-opera po sa kanya. Dahil nararamdaman namin yung care nila, yung pag-aalaga sa mga OFW, dahil hindi po nila pinababayaan yung pong OFW Hospital. Napakalinis, napaka-servisyo po ng mga taong nandito, pati po yung mga doktor na nag-opera. Maraming salamat po kay Dr. Kokoy Maglaya at kay po yung Dr. Gonlaw. Sila po nag-operate sa aking asawa at successful naman po ang kanilang pag-opera sa aking asawa. Yan po, nagpapahinga na po yung aking asawa. 8 years na po kung hindi na ako OFW, pero tinanggap po rin ako dahil nandun pa po yung record. Nag-commit po kami dito sa OFW. Ngayon sa mga kasama kong OFW, kung meron po kayong may nararamdaman, takbo lang po kayo rito sa OFW Hospital. At open na open po lahat. Lahat po ng OFW, mararamdaman nyo kung paano na po yung care nila sa mga OFW ngayon. Nagpapasalamat po ako sa umpisa sa mga staff ng OFW. Umpisa ko sa mga naglilinis, sobra po linis. Tsaka po sa mga doktor, lalo-lalo na po sa namumuno sa OFW Hospital. Papasalamat po ako sa HOA, sa DMW at sa OFW Hospital. Mabuhay po kayo.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: The public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ayan, nagbabalik po ang tahanan ng OFW at sa pagkakataon namang ito ay dumako tayo sa Ikwento Mo, Kabayan.
2: Kwento ng Tagumpay.
6: Noon pong Setyembre taong 2025, tatlong Pilipinong marino ang kinilala bilang national winners ng Likhang Marino Business Plan Competition ng Department of Migrant Workers sa awarding ceremony.
5: Ayan, at syempre mula dun sa 12 na finalist ay itinanghal na national winner or grand winner si Kenneth Kier Fernando. Mula ito sa kababayan ko ito, wala ito sa Nueva Ecija. At nakatanggap ng 500,000 bilang kanyang panimulang kapital para sa isang salon business proposal na gumagamit ng organic hair products. At para ikwento ang kanyang pagiging successful businesswoman. Ayan. Kasama natin ngayon sa ating programa si Kenneth. Kumusta ka naman? Ayan.
7: Hello po.
6: Okay. Ayan.
5: Marino ito eh. So ang time zone nito kakaiba din.
6: Oo nga. So sanay na sanay siya talaga. Oo. Pero bilang isang proud member ng LGBTQIA+ community, paano ka ba naging marino?
7: Yun pong pagiging marino ko is unexpected din. Mm-mm. Kasi dream from dream into reality. Nung una po, medyo nahirapan ako at nag-doubt ako sa sarili ko kasi ang pagiging marino is para lang sa mga tunay na lalaki.
6: Mm-mm.
7: And nung pong nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa barko, ang ini-expect ko po is magkakaroon ako, mahihirapan ako, natanggapin ako ng mga aking mga makakatrabaho lalo't ibang lahi. Ngunit hindi ko po in-expect yung pagtanggap, mainit na pagtanggap nila na tinuring nila ako hindi bilang isang transgender woman, kung hindi bilang isang katrabaho.
6: Mm-hmm.
5: Ayan. So napaka-importante kasi noon, Ms. Jel, kasi sa yung industriya kasi, di ba? Parang hindi lahat ng industries ay kumbaga ay inclusive or welcoming. So at least dun sa experience nga ni Kenneth ay naging maganda ang kanyang karanasan. So very inclusive ano, Kenneth, ang experience mo sa barko.
7: Yes, very inclusive po and very open po sila sa mga kagaya namin, kagaya ng LGBTQIA+ na mga member na nagtatrabaho sa barko.
6: Mm-hmm. Kasi nga, di ba, male dominated, ika nga nila ang pagmamarino.
5: Male dominated yung pagmamarino and although yung line of work ni Kenneth, yung particular na barko niya ay isang cruise ship. Mm-hmm. So, kumbaga, multi-gendered naman at halo-halo naman ang nakakasalamuhan ni Kenneth.
6: Mm-hmm. That's good. Pero yung pagsalim mo sa Likhang Marino, kasi di ba, Asek, ang pag-join sa Likhang Marino, dapat ang requirement natin dyan ay parang Ex-OFW
5: ka na. So, ex-seafarer, nakabalik na. Ayan, nakabalik dito. Oo.
6: So, nakabalik ka na dito sa Pilipinas. Bakit ka nag-decide and then nag-join ka dito sa Likhang Marino?
7: Yung pong pagkakasali ko sa Likhang Marino is unexpected din.
6: Yes, lahat po. Na lang.
5: Lahat unexpected.
7: Kasi po, from restaurant attendant ako sa barko, na-promote po ako as an assistant waiter. Mm-hmm. And 1 month, magto-2 months pa lang po akong na-promote, nagkaroon po ako ng medical issues. Mm-hmm. So, na-repat po ako, napauwi ako sa Pilipinas at na-operahan. Then, nalaman ko po yung Likhang Marino na yan through Action Fund.
6: Okay.
7: Kasi magpapasa lang po sana ako ng Action Fund sa aming region, sa DMW, and then, last day po yon ng
6: submission
7: ng August 15 ang deadline. At kinulit po nila ako na try ko pong sumali. At pag-uwi ko po ng bahay, nag-try lang naman po ako and unexpected mapapasama sa top 12 and siguro yun po yung binigay na way ni Lord para hindi na ulit ako bumalik pa ng pagbabarko kasi ayaw din po ng parents ko nang bumalik ako sa pagbabarko kasi nagkakasakit ako.
6: Tama. So, munti ka pa malate ng submission pala.
7: Yes
6: ng,
7: po.
6: ng entry.
5: Relate dun sa usapin natin kanina kay Doc Serge, di ba? Ayan po ah. May mga instance kasi na yung biglaan ka nagkakasakit at ano, at least pinakinggan mo yung katawan mo at that time.
6: Naagapan.
5: Mm-hmm. So, ayan. Isa po sa mga pag-uusapan natin next week sa Health Summit, ang medical repatriation na karapatan po ng ating mga OFWs. Mm-hmm. So, it was a very good... kahit pa paano naman ay mabuting karanasan kay Kenneth yung pagkaka... kumbaga yung maagap at mabilis niyang pagkakabalik dito. Kaya naagapan yung kanyang health din naman, yung kanyang pinagdaanan nun. So, let's go back to that business concept. Paano mo naisipan yung konsepto? Ayan, ulit na tinanong ko sa iyo last year. Why a salon? Ayan.
7: Dati po kasi, nagtrabaho na rin ako sa salon and nag-open na rin po ako ng aking sariling salon before. Then, nag-close po siya during the pandemic time. At nakapagtrabaho po ako sa barko. Mm-hmm. Then, nung nasa bar ko po ako, lalo akong nahasa sa paggugupit. Kasi yung mga crew member doon, ayaw magpagupit sa salon sa bar ko kasi masyadong mahal.
6: Oo.
7: So, sa akin po sila lumalapit. Mm-hmm. Then, nahasa po yung skills ko sa paggugupit lalo. Then, nung unexpected ko pong mapapauwi ako dito sa Pilipinas at nag-open po itong business plan competition ng Likhang Marino, yun po kaagad yung unang-una kong naisip.
6: Isip mo agad,
7: na,
6: yeah.
7: Bakit hindi na lang ulit ako mag-umpisa ng aking pangarap na salon? At yun naman po, hindi po ako nag-expect na mananalo ako. Ang gusto ko lamang po is makuha yung seed capital na 100,000 pesos once na makapasok ako sa top 12.
6: Uh-oh.
7: At meron na po akong pang-umpisa sa aking negosyo. Uh-oh. And binigay po ni God, sinagot naman po niya na manalo
6: ikaw talaga.
7: Ako.
6: Yes. Para sa iyo talaga 'yon. Grabe yung talo mo doon eh, no? Nung in-announce na siya yung winner.
5: So, nakita mo yung video noon, 'di ba? Parang ako ba 'yon?
6: Talaga?
5: Ako ba 'yon? Parang
6: para nasa pageant siya, no?
5: Kasi binanggit ni Kenneth 'yan sa amin ni Director Ande at that time. Parang yun nga lang daw pag landing niya sa airport at pag punta doon sa hotel, parang sabi niya, totoo ba ito? Kasi parang ang sabi nga niya na parang deserve ko ba talaga na mapasama dito at kaya ko ba? So, then sabi niya, happy na daw siya doon sa 100,000. Kasi once you're part of the national finalist, may guaranteed
6: sure
5: na 100,000. So, nung ano, sabi nga niya, nakuha niya yung 500. Sige po, itatago ko muna. Hindi ko muna gagamitin, hindi ko muna gagalaw.
6: Talagang target niya muna yung 100,000.
5: Yung 100,000 talaga.
6: Pero bilang proud member ng LGBTQIA, of course, yung opportunity, di ba, nabukas sa inyo ito, and then yung pagninegosyo, yung success, paano mo na i-imagine itong lahat ng bagay nito nasa iyo?
7: Hanggang ngayon po, hindi pa rin siya totally nagsisink in na may isang LGBTQIA plus member na sumali sa isang business plan competition na alam naman po natin na magkakaroon ng issue like bakit siya nanalo.
6: Feeling mo pa rin ganyan?
7: Yes po, yun po yung nagiging nasa isip ko na syempre sa ibang tao hindi naman po at all mapi-please natin sila pero natuwa po ako dun sa isang kamarino ko rin po na nagsabing, a man can do and woman can do, you can do. Tama. So, that is your advantage, kaya ka nanalo. Mm-hmm. Yun na lang po yung pinangahawakan ko. Then, I'm very, very proud na as a part of LGBTQIA+ member na meron, may isang kagaya ko na nag-a-uplift na hindi lamang pagsasalon ang kaya namin gawin. Kung hindi, mm-hmm. kaya namin magbarko, kaya namin sumabay sa mga maton, mm-hmm. sa mga lalaki na makapagtrabaho sa ganyang larangan.
5: Mm-hmm. And speaking of mga kinakaya, we have already featured several LGBTQIA kumbaga mga OFWs natin, mm-hmm. and they're really taking up space. The other week, Miss Jel, you interviewed Melvin, mm-hmm. Yung kanyang vanilla farm. And on Monday, Kenneth, we have
7: meron po tayong fashion exhibit ng ito po is yung mga designer na nag-reintegrate na rin po sila dito sa Pilipinas. Sila po ay from Jensen. Sila po ay mga napaka-talented na designers from Jensen. At ipagmamalaki ko din po yung mga gawa nila is na isusuot ko sa aking mga events. At gusto ko lamang pumbatiin sila.
6: Shout out
5: kila Mami Garbs.
7: Mami Garvey, Mami Erin, Mami Jocelyn. Hello po.
6: So kailan gaganapin yun?
5: Sa Monday. We have it in at the DMW main, in the DMW main building. Okay. We're opening Hinabing Bahaghari. That's the Pride Month exhibit of DMW featuring LGBTQIA+ OFW designers. Mga dating mga nagtrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo who are already thriving in the fashion industry here in the Philippines. So, from all over. Hindi lang Jensen. Yes. We have designers coming from Baguio, coming from Quezon, Laguna, who would be joining us on Monday. Whole week po yan sa DMW main office. Nice. Ayan, oh. Mm-hmm. And we're joining Pride tomorrow.
7: Yes, ayan, yeah. Tomorrow po. Magkita-kita po tayo lahat sa Lablaban sa UP Diliman. Ayan po. Andun po kami. Magkita-kita po tayo sa Pride Month.
5: Ayan. Mm-hmm. So Pride March Pride. Tomorrow po. The Department of Migrant Workers together with, of course, OWA, under, of course, the leadership of Secretary Hans Kakdak, mm-hmm. and Administrator P.Y. Kaunan, we would be walking with Pride and joining the LGBTQIA+ community, advancing, of course, yung mensahe naman na inclusivity para sa ating mga OFWs at ng kanilang pamilya. Of course, here in at the Quezon City Pride March tomorrow naman. Yeah. Mm-hmm. So, siguro, final words? Any
6: message?
5: Any message, yes. Kenneth? Not only for OFWs, but to the LGBTQIA community in general, of course.
7: Sa mga members ng LGBTQIA+, isa lang ang masasabi ko, galingan pa natin.
5: Yan.
7: Yun lang.
5: Diba, galingan pa natin. Iba yung dating nung galingan pa natin, push pa. Of course,

pagkakataon pa po kayo na sumakses. Mm-hmm. Ayan, may pagkakataon pa po kayong sumakses. Isipin niyo po 'yon, hindi lang po 100,000. You can win as much as 500,000 po at masimulan na po ang pangarap ninyong negosyo. Mm-hmm. Of course, extended din po ang ating Likha Global. Yun naman po yung para sa ating mga OFW na nandun pa po sa inyong mga worksite. Hindi nyo po kailangang umuwi.

0: Punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Alam niyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng kalori na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ng stigma, and it can encourage people to go and seek care early. And partnership, yung pangatlong ano namin is partnership with the government services, community organizations
1: Oh
0: in
1: boy.
0: Filipino diaspora. Because we really want to reach as many people as we can to let them know that yes, there's hindi natin ma-eradicate ang TB, which can be. Hindi natin ma-eradicate ang TB kung hindi tayo walang education, walang ano, walang testing, walang screening, walang treatment. So we have to tell our partners, we have to tell our fellow Filipinos na to be healthy by
1: Oh boy.
0: going for your checkup, by going for testing for latent tuberculosis infection. Yun lang po. And thank you very much for inviting me.
1: Maraming salamat din po, Doc Laura, ano po. At maraming salamat po.
2: Servisyong CFO, sa bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas. Sa Radyo World Pilipinas. Service. World Service.
3: At yan po si Dr. Laura Garcia, ang 2021 PAFIO Pamano Awardee, at siya po ang Vice President ng Fight Against Tuberculosis among Filipinos Foundation. At sila po ay kapartner ng Commission on Filipinos Overseas sa programa nating tinatawag na
1: Lingkod sa Kapwa Pilipino Program, sir.
3: At nagdaan na naman po ang isang episode ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino sa anmang panig ng mundo.
3: Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
1: CFO, kasama mo kahit saan man sa mundo.
3: Hanggang sa muli, ito ang
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PPS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang buong Babangon sa Makabayang Serbisyo Team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin natin producer si Ms. Drizel Nanyong. Sa master control si Ms. Milo Junela. at sa Wirecast si Justin. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, sa inyong pong mga Facebook

0: browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan naman nating shortwave broadcast, gamit ang ating mga shortwave frequencies sa pamamagitan naman ng mga transmitters ng Voice of America. Kamusta na po kayo, ating mga kababayang overseas Filipino workers? Alam ko po sa mga oras na ito, nakatutok kayo sa iba't ibang panig ng mundo, both land-based and sea-based. Alam ko, nakatutok din kayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At alam nyo, tinutugunan din naman natin yung mga ibang mga balita dito sa ating bayan. Ano? Pero bago tayo dumako dito sa ating makakapanayam for our episode today, eh siyempre, hindi namin pwedeng hindi banggitin sa inyo na patuloy pa rin ang investigasyon ng ginagawa ng ating mga otoridad, ng kapulisan, ng NBI, kasama papasok ng NBI dito. Siyempre, pati ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, CWC, at mga ahensya na maaaring magbigay ng tulong, lalo na psychological na tulong sa mga estudyante na nagkaroon ng matinding trauma sa nangyaring shooting incident sa Tacloban City, sa isang eskwelahan dito sa San Jose National High School, kung saan kinabibilangan ito ng dalawang gunman, gunmen na minor de edad din, at sa kasamang palad, tatlong estudyante ang nasawi at kinasugat din ng maraming estudyante at na-traumatize din yung mga guro na ikang nagsisilbi doon sa nasabing paaralan. So patuloy tayo nakatutok dyan, sa mga anumang mga developments na maaaring mangyari dyan, sa lalabas na mga resulta ng investigasyon. Okay, pero maraming tinuturong dahilan, merong sinasabing bullying, pero meron ding lumalabas na sa mga paunang investigasyon na planado yung shooting na yan na ginawa ng dalawang estudyante, minor de edad din, planado, at planado pero parang lumalabas, indiscriminate firing, bahala na kung sinong tamaan. Parang ganun po ang lumalabas bukod sa bullying. So, yan ang tinututukan natin. Pero ang panawagan po ng mga otoridad, huwag tayong masyadong mag-speculate kung ano man ang naging dahilan, sapagkat lalo lamang itong magpapalala sa sitwasyon at magpapahirap sa investigasyon, and of course, makadadagdag sa sama ng loob at damdamin ng mga pamilya ng mga namatayan. Mainit na rin po ang usapan ngayon tungkol dito sa nangyaring ito dito sa Pilipinas. Umabot na dito sa panawagan, lalo na ni Senator Robin Padilla, na ipasa na yung kanyang panukalang batas na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act, na ibaba ang age of criminality o age of criminal liability. Kasi po, batay po sa batas na ito na Juvenile Welfare and Justice Act o Juvenile Justice and Welfare Act, ang pwede lamang kasuhan na minor de edad ay 15 anyos pataas. 14 pababa, medyo pwede siyang mapatawan ng parusa pero walang kulong. Ibig sabihin, transformative o reformative ang gagawin batay sa nasabing batas na. Kaya maraming nananawagan ngayon, isa na po dyan si Senator Robin Padilla, na ibaba sa edad na 10 taon ang age of criminal liability. Maging ang Philippine National Police, nagsabi na rin po sa pamamagitan na ng spokesperson si Police Colonel Co, na ang PNP suportado ang pagbababa ng age of criminal liability sa kanila naman sa edad na 12, 12 years old. At siyempre, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po sa isang pahayag, nagsabi na rin po na medyo bukas na rin siya na pag-usapan ang amyenda o amyendahan, kung ano man ang dapat amyendahan dyan sa Juvenile Justice and Welfare Act. Okay? So, titignan po natin kung saan aabot ang usapan na ito. Pero definitely, yung pong araw na yan sa Tacloban will always be remembered, lalo na doon sa isang bata, isang estudyante na nag-alay ng kanyang buhay, pinangalagaan niya yung kanyang mga kaklase sa loob ng paaralan. Naging hinarang niya, no? Hindi niya talaga hinarangan yung pinto, hindi niya binuksan habang pilit na binubuksan ng mga minor de edad na gunman yung pinto, pinipigilan niya. Pero nagpaputok itong isang minor de edad na gunman, tinamaan siya. Yun ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. All the while protecting his classmates and teachers. No, ganun po. So he is now being hailed as a hero dyan po sa Tacloban City. So, babantayan po natin yan. Pero nakakabahala ang nangyayari ho sa mga kabataan natin ngayon, sa ating mga paaralan. Sa nangyaring ito, sapagkat hindi lang naman po ito ang karahasan natin nakikita sa ating mga paaralan. Bago po yan, bago ito nangyari sa Tacloban, meron din nangyaring isang insidente, pananaksak naman ng isang estudyante sa kapwa niyang estudyante. Nagwasiwas ng kutsilyo, for no apparent reason. Ano? So, di natin malaman yung mga nangyayari po ngayon, lalong-lalo na pag pumasok na dyan ang usapin ng social media, yung nalululong sa social media, sa paglalaro ng mga games. Ang alam ko lang kasing larong games po noon, kabataan ko, Pac-Man. Alam niyo yung Pac-Man? Tsaka, Galaxy Fighter. Yun lang yun. Yun lang ang alam ko noon. Eh ngayon, marami na po. Ngayon, itinuturo, isa sa mga naging dahilan para maging violent ang isa dito sa mga suspect na minor na gunman na to, ay yung paglalaro ng Gorbax. Hindi ko alam kung ano yung Gorbax, pero sabi ni Stephanie, naglalaro din daw siya ng Gorbax. Pero, ano kaya yata, parang gory yata eh. Kaya siguro siya mag na Gorbax eh. Parang medyo masyadong violente yung online game na yan. So, babantayan din po natin na iba pa mga kaganapan patungkol dyan. Pero, sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, dito muna tayo sa napakagandang balita, napakagandang kaganapan. Lalo na itong nangyari nitong mga nakalipas na araw last week. Sapagkat last week, pinagdiwang po napakarami natin mga Pilipino. Maski dito sa Pilipinas, naging balita, naging masaya yun. Naging matagumpay ang paghihiwalay dito sa Pilipino conjoined twins, no? Na sina Olivia at si Gianna Manuel sa isang anim na oras na multi-stage surgery sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Isinagawa po ang operasyon noong June 18 sa King Abdullah Specialist Children's Hospital. Alam niyo ba, umabot sa 22 specialized medical staff ang bumuo sa surgical team, kabilang na ang mga anesthesiologists, pediatric surgeons at plastic surgeons. Pinangunahan ng operasyon ni Dr. Abdullah Al-Rabea sa ilalim ng Saudi Conjoined Twins Program o SCTP. Ayan, okay. So, ito palang magkapatid na ito na sina Olivia at Gianna ay merong condition, isang medical condition na nagkakabit, magkadikit yung dibdib nila hanggang tiyan. So, yun ang surgically na pinaghiwalay sila at naging successful naman. So alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan at paano ang naging reaksyon ng ating Filipino community sa Saudi Arabia at gayon na rin sa ating embahada dyan sa Saudi Arabia dito sa successful na operation na ito para mapaghiwalay itong magkapatid na si Olivia at Gianna. Magandang umaga po. Makakasama natin ang ating Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Raymond R. Balatbat. Magandang umaga po, Your Excellency, Ambassador Balatbat, at welcome back sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
1: Magandang hapon po dyan sa Mr. Sampang and sa mga sumusubaybay po sa inyong programa.
0: Before I proceed, Your Excellency, ano po muna ang reaksyon nyo dito sa naging matagumpay na surgical operation dito sa magkapatid na si Olivia at si Gianna na isinagawa noong June 18?
1: Like everyone else, we are very happy po of the result of the successful operation. We look forward to their eventual recovery and eventual return to the Philippines. Mm-hmm. I was informed that they are doing well and hopefully by next week po, madalaw na po namin yung twins.
0: Okay, all right. So, Your Excellency, paano po, how did the embassy help or assist itong mga magulang ni Olivia at Gianna for them to be able to go to Saudi Arabia?
1: Actually po, lahat po yan sa ano yan eh. Sa Saudi government po yan. From the visas, the travel, the plane fare, visas, accommodations and food, lahat po yan ng Saudi government. And of course, yung operation, sila rin po ang sumagot dyan. Ang proseso po yan is the Saudi embassy will informed the DFA
0: Mm-hmm.
1: that they have accepted the applicant, and then from there, the DFA will inform the embassy here of their arrangements, of their accommodations, para maka-link up po kami with the families. And dumalaw din po kami. We are always, you know, keeping in touch with them, kung ano po nangyayari sa kanila and then their progress towards their eventual operation. Yeah.
0: So ang DFA po ang nag-inform sa inyo diyan sa ating Philippine Embassy na ayos na lahat ng kanilang papeles and siguro they're on their way na sa Saudi Arabia by the time na na-inform po kayo ng DFA.
1: Yes, normally we are informed pag ganun na, pag accepted na sila sa program and then their flight details and then their accommodations. And then we contact them pag nandito na sila and just see what else they would need sa mga ano nila. Usually ang gusto nila yung mga, you know, Filipino food, ganyan. And dinadalaw rin po sila ng Filipino community, ganyan. Tinitingnan sila, tinitingnan yung mga bata, binibigyan ng mga toys. And of course, dala-dala Filipino food.
0: So were you able to talk personally dito sa mga magulang at maging dito sa dalawa, kay Olivia at Gianna, Ambassador?
1: Yes, I was able to talk to them and they were very, you know, optimistic about the success of the operation. And yun na nga, it was a successful operation. They were connected kasi doon sa katawan eh. Ang condition nila yung umpa logapus, lumpa logapus. You know, they're connected with the to the stomach and the, from the chest to the abdomen. So it's among the conjoined twins. Yun ang case na very ordinary, very usual, ganung kasong conjoined twins.
0: All right, pero how what does this tell us? Kasi mismong ang King Salman at Crown Prince Mohammed bin Salman ang nagbigay ng direktiba para simulan na itong itong surgical operation na ito sa dalawang magkapatid, kay Olivia at saka kay Gianna. And paying, sabi nyo nga po, no, Your Excellency, ang Saudi Arabia ang kumarga lahat ng gastos dito. So what does that tell us in terms of the relationship between diplomatic relationship and people-to-people relationship between the Kingdom of Saudi Arabia and the Philippines and the Filipinos?
1: Well, it only goes to show yung closeness natin, yung close relations natin with the kingdom. And, you know, there are many potential opportunities to further advance these relations, especially in the field of health. And, well, alam niyo rin po, marami pong mga nurses din dito, Filipino nurses. Whatever you go here in Saudi Arabia, hospitals of Filipino nurses. So, yun, there's a potential to further expand relations, especially in the areas of health. And not just in yung manpower areas na, you know, recruitment of Filipino nurses here. There are very much, there are more areas of potential areas.
0: And speaking of nurses sa mga napakaraming ospital diyan sa Saudi Arabia, sigurado naging ano rin sila, no, naging nakatutok din sila doon sa kalagayan ng dalawang bata. Marami siguradong Filipino nurses na nagtatrabaho doon diyan sa ospital na kung saan dinaos yung operation, Ambassador.
1: Ah yes, maya't maya dumadalaw, tumitingin, kinukumusta sila.
0: Okay.
1: Kinukumusta yung mga magulang, kumusta kayo? How, anong kailangan niyo? Ganyan. Mga ano naman, they really look into the welfare of the two children. Yeah.
0: Pero napag-alaman ko pala, Your Excellency, hindi pala itong una na pagkakataon na nagkaroon ng ganitong klase ng operation. I think noong April 24, Filipino twins ulit na sina Clea Ann at Maurice Ann Misa naman.
1: Yeah, yeah.
0: ang successfully na operahan din, ano, Your Excellency.
1: Yes, these were the I think earlier no earlier case si Miss si ano yung Misa Twins si Maurice Ann at si Clea Ann. Ang diferensya kasi nila from the Manuel Twins is ano sila nakadikit sa ulo. This
0: Uy.
1: Is really the more complicated case. Yung tawag nila craniofagus, children who are connected in the head. So medyo mas complicated tong case na to, and they were operated on April 23, I think. Successful naman, they were able to separate the two twins. But it took a long time. Took a long time because it complicated nga po. So they had to place tissue expanders were placed in their cranial. So kailangan para maano-ano ma-absorb yung ano yung pag-separate naman. Based on the latest report, the one of the twins, si ano si Clea Ann, had to undergo another medical procedure after the operation. So she's still in the ICU.
0: Oy, okay.
1: But she's projected to be progressing very well. But the other one, si Maurice Ann, is already out of the ICU, and she's already in a regular room.
0: So dalawang former conjoined twins ang nandoon sa the same hospital. Tama po ba, Ambassador?
1: Opo. Opo. Dalawang two pairs of conjoined twins, the Misa twins, si Maurice Ann at si Clea Ann. At yung Manuel twins, si Olivia Faith and Gianna Faith Manuel. So tatlo po yung nasa PICU ngayon, pediatric in intensive care unit, yung Manuel twins at yung si Clea Ann Misa.
0: Ah, I see. Okay. Pero ito pa lang ano, Ambassador, Your Excellency. Itong merong ang tawag dito, merong kasing tinatawag na SCTP, Saudi Conjoined Twins Program. Ito ba yung matagal ng programa ng ano ng Saudi Arabia at marami na ba ito bukod sa mga Filipino twins na napaghiwalay diyan sa nasabing program na yan?
1: Yes, itong conjoined twins program matagal na pong pinatutupad ng KS Relief o yung King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. In fact, the first Filipino twins who availed of this conjoined program, si Princess Anne at si Princess May Manzo were operated in 2004. So 2004 nag-start yung pag separate ng mga conjoined twins sa Philippines. So ganun po katagal yung ano, and this is not just limited to Filipino nationals but to all the other nationalities.
0: All right. Bakit kaya ganun na lang ang kasidhi ang ikang ginagawa nitong si King Salman at Crown Prince Mohammed bin Salman para i-shoulder niya lahat, i-shoulder lahat ng Saudi government, lahat ng gastos, pati airfare, visa, accommodation,
1: yes,
0: lahat. Bakit? Ano sa tingin niyo? Bakit kaya, Your Excellency?
1: Well, it's really part of their, yung tinatawag nilang soft diplomacy, yung projecting humanitarian and compassionate aid to those who are in need. And of course ang effect noon eh mas mapapalapit yung mga bansa na nakikinabang din sa aid na yan sa Saudi Arabia. And totoo naman po na close po ang relations ng Pilipinas at Saudi Arabia since we started sending workers here in the 1970s, our relations have been very close.
0: Well, talagang ano, kasi talagang na i-imagine ko yung laki ng halaga kung individual lang ang magbabayad diyan. Eh napakalaking halaga niyan, Your Excellency, ha. Malaking gastos 'yan.
1: Ayo po, kasi you know, they will not release the twins until they are fully recovered. So hindi po natin alam, kumbaga yung it's an indeterminate time na that they will shoulder all the costs. Kasi hindi natin alam kung kailan talaga fully recovered yung
0: Opo.
1: mga bata.
0: Mm-hmm.
1: So yun po, it's really a break, ano, it's really an effort on their part to really extend this assistance.
0: Correct. Now, Your Excellency, meron na lamang tayong ilang mga nalalabing minuto, pero bago kita bitawan, kunin ko na itong pagkakataon na ito. Kamusta po ang sitwasyon sa Saudi Arabia, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa likod ng umiiral ngayon na, sabi natin, kasunduan sa pagitan ng Iran at US for a 60-day period para magkaroon sila ng isang permanenteng peace deal. Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Saudi Arabia?
1: Sa Saudi Arabia naman, it's business as usual. Wala naman pong massive displacement of workers because of itong conflict. Nandyan pa naman po ang mga trabaho ng ating mga manggagawa rito. Flights are still are regular. Actually, are regular now. Hindi tulad po ng mga ibang Gulf states na nagsara yung mga airports nila. In fact, pag umuwi po yung mga workers, especially from other countries like for instance Kuwait kasi po sarado pa ata ang airport. So umuwi sila through Riyadh. Through chartered planes that come here through commercial planes that fly through Riyadh or Dammam.
0: So malayo pa yung iniikutan nila.
1: Ano po sila? Tumatawid po sila by land.
0: Wow. Wow. Kasi nga sarado pa yung airspace.
1: Sarado pa po ang airspace lang as far as I know. Sarado pa ang airspace ng Kuwait. But the other countries I've heard that open na like sa Bahrain, Qatar, sa UAE. But in some countries sarado pa rin po. Kaya ang labasan nila ang exit nila, return nila sa Pilipinas ay through the Kingdom of Saudi Arabia.
0: Okay. All right. And of course, lastly, Your Excellency, Philippine embassies natin all over the world celebrated what we call National Refugee Day or Month. Nakapagdiwang din po ba kayo nito, Your Excellency?
1: Yes, we did. We had a simple reading of the messages of the president and the audiovisual, and then we had a photo taken of the embassy personnel. Simple lang po ang celebration po natin ng National Refugee Day.
0: Yeah, and of course, although medyo a week or 2 weeks na nakaraan, yung Independence Day natin, nakikita ko po yung mga post ninyo sa FB page ninyo, yung celebration ng Independence Day celebration dyan sa Saudi Arabia, Your Excellency.
1: Yes, pero it's very modest. Dito sa Riyadh, ano lang po kami. Just a simple ceremony. I also attended the National Day celebration in the Eastern Province last week. Mayroon po silang konting programa. Tapos meron po silang part of the program was yung mga in-honor po, yung mga OFWs na naging modelo or for their efforts in their chosen professions. And of course, there was also a singing contest kasama doon sa programa ng Independence Day. But that was in the Eastern Province po, sa Alcobar.
0: Yes. Alright, so sa ngayon, Your Excellency, wala pa tayong ika nga masasabing may kasunod pa na conjoined twins mula sa Pilipinas bukod kay Olivia at kay Gianna na could be sa schedule dyan po sa Saudi Arabia.
1: So far, wala na ma wala pa po. Pero if ever, usually by the end of the year yan. Mga October, November, December yan. Yan. Usually doon we will know if there is another recipient of the this program.
0: Wow. Well, with that, Ambassador, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo. Of course, I'm giving you the floor, Your Excellency, to address yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas and of course, yung ating mga kababayan niya sa Saudi Arabia na nanonood at nakikinig sa inyo sa mga oras na ito. Go ahead po, Ambassador Balatbat.
1: Well, I want to greet each and everyone at katatapos lang po ng Independence Day and celebrations, and we are hopeful that things will become better katapos po nitong MOU na sinainan ng US at saka ng Iran, at hopefully tuloy-tuloy na po ang pagbalik sa dati ng negosyo, ng kalakaran at lahat po ng mga bagay dito sa Saudi Arabia.
0: With that, Your Excellency, maraming maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. It's nice to hear and see you again dito sa ating programa. And we always pray for your safety and sa lahat po ng safety and wellness ng ating mga officials ng ating embahada at staff. Maraming salamat po, Your Excellency.
1: Maraming salamat din po.
0: Ang ating pong Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Raymond R. Balatbat. So yun po ang ating naging panayam. Ito po yung panayam po natin na yan kay Ambassador Balatbat ay may kaugnayan nga po dito sa matagumpay na surgical operation dito po sa ating mga kababayan. Yung dalawa nating maliit-chikiting na kababayan, ano, na sina Olivia at si Gianna Manuel. No, inoperahan po sila noong June 18 diyan po sa King Abdullah Specialist Children's Hospital sa Saudi Arabia. Conjoined twins po sila. Mahirap kasi banggitin yung term, yung medical condition nila, nakaka-tongue twister. So sa Tagalog, magkadikit po sila sa dibdib hanggang tiyan. So yun ang ano, yun po yung ginawa ng medical surgical procedure na pinaghiwalay silang dalawa. So sa ngayon po, sabi nga ni Ambassador Balatbat, nasa mabuting kalagayan naman po yung magkapatid, nasa nasabing ospital pa rin sa King Abdullah Specialist Children's Hospital at patuloy na minomonitor ang kanilang sitwasyon. Okay? At lahat po pala, lahat ng gastos, airfare, visa, accommodation, yung medical procedure, yung operasyon, yung bayad sa doktor, yung bayad sa anesthesiologist, lahat, pati yung post-operation. Pag sinabi nating post-operation, pagkatapos ng operasyon, syempre magkakaroon ng recovery time yan. Dadalhin sa ICU yan. Hanggang pag okay na sa ICU, dadalhin na yan sa regular ward. Magtatagal pa rin po ng ilang araw o ilang linggo. Kasi hindi basta-basta operasyon yung ginawa sa magkapatid. So lahat po ngayon, sagot ng Saudi government. Courtesy po yun ng Saudi government, walang binayaran yung magulang nila Olivia at Gianna ni isang kusing. Ano po sagot po yun ni Saudi Arabian King Salman at Crown Prince Mohammed bin Salman? Ano, wala silang sinagot, pati yung post-operation, yung recovery. At hindi lang yan, hindi lang po pala si Olivia at si Gianna ang naoperahan na Filipino twins. May nauna pa sa kanila. May nauna pa po sa kanila. Ito ay sina Clea Ann at Maurice Ann Misa. Yun eh, nung April 24. So yung itong magkapatid na si Clea Ann at Maurice Ann Misa, yung nauna kina Olivia at kay Gianna, nandoon pa rin sa ospital sa Saudi Conjoined Twins Program. Diyan sa kanilang ospital sa King Abdullah Specialist Children's Hospital, nagre-recover. So, tuloy-tuloy, wala pong binabayaran yung mga pumapasok diyan sa nagiging qualified diyan sa tinatawag na Saudi Conjoined Twins Program. Napakagandang ano po niyan, ano, napakagandang hakbang o pakita ng Saudi government. Sabi nga ni Ambassador Balatbat, isang paraan 'yan ng Saudi government na tinatawag na soft diplomacy para maipakita sa buong mundo yung, ika nga sabihin na natin, humanitarian side ng isang bansa like Saudi Arabia, para makapag-reach out at mapatatag pa yung kanilang diplomatic standing at diplomatic friendship sa ibang mga bansa, which is working, dahil talagang marami po ngayon ang pumupuri sa Saudi government sa ginagawa nilang ito. Okay? So, sana nga po prayers natin na full recovery para kay Olivia at kay Gianna. Gayon na rin sa magkapatid na Misa, ano po, na sina Clea Ann at Maureen Ann Misa, na nauna ng naoperahan dyan din sa nasabing ospital. At good news din naman, okay naman at normal pa rin, business as usual sa Saudi Arabia, sa likod na rin po ng MOU na napirmahan sa pagitan ng US at Iran, ano, para sa 60-day na negotiations para magkaroon na ng isang pangmatagalang peace deal sa Middle East. Sana nga po tuloy-tuloy na ito at maibalik na ang katiwasayan at katahimikan, ano, dyan sa Middle East, para po makabangon na rin ang global economy. Napakalaki po kasi ng epekto nito sa pangkabuuan. Sa sobrang laki ng epekto nito, kung nakatutok po kayo sa ating mga programa kaninang umaga, earlier today, sa programang Global na Tayo, na-interview natin dyan ang DepDev, si Undersecretary Rosemary E. De Leon. Sa sobrang laki ng epekto nitong Middle East War, napilitan po, hindi naman napilitan, pero kung talag-talag nag-adjust po ang gobyerno natin, ng ating mga economic managers, ang BSP, nag-adjust, maski ang Department of Finance, nag-adjust ng Gross Domestic Product Outlook for 2026. From 4 point, from 5 to 6% yung mga unang pagtaasa nila, no, na gross domestic product natin for 2026 is 5% to 6%. Pero late itong lumabas na datos ngayon mula sa Department of Finance, Bangko Sentral, maging ng mga economic managers natin, bumaba ito sa 3.5% hanggang 4.5%, much lower compared sa 5% to 6% na una ng kanilang mga pagtasa. Dahil saan? Anong mga factors? Unang-una, yung kaguluhan, geopolitical conflict sa labas ng ating bansa, which includes the Middle East. Dahil nga po dun sa supply at presyo ng langis na nakaka-apekto locally dito sa ating bansa. Nakaka-apekto ng transportation, nakaka-apekto ng logistics, nakaka-apekto sa inflation, at marami pang iba. Okay? So ganun po 'yan, ganun kalaki ang epekto niya. So the earlier na magkaroon ng peace deal, permanent peace deal sa pagitan ng US at Iran, at matigil na ang sigalot ng Israel at Lebanon. Isama na natin ang Ukraine at Russia war. Isama na natin. Napakalaking bagay po para sa buong sanlibutan ang magkaroon ng isang peaceful, mamapayapang mundo, no, na matagal. Well, para hindi lang sa ating generasyon na ito, para sa mga susunod pang generasyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng ating production staff, sa pangunan ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama pa rin ang ating producer, si Ms. Rizal Nanyong, and of course sa ating master control, si Mr. Milo Junel, at sa ating wirecast na si Ms. Justin, na malapit na rin tayong iwanan, no? Magpapaalam na rin. Pero bago raw siya umalis, magpapabongga pakain daw siya bukas dyan sa Quezon City Circle. Ayan. Dyan daw siya magpapakain. Sa imbitado daw po kayo. bukas po yan. Hanapin niya lamang po. Pagpasok niyo sa Quezon City Circle, sabihin niyo lang yung guwardiya, nandiyan ba si Justin ng Radio Pilipinas World Service? Ayan. Hanapin niyo lamang po siya. Hindi, anyway. Maraming salamat, Justin, ha, sa ano, magpapaalam na po kasi itong ating engineer na ito, ano, at looking for greener and better pastures, no, and we wish her all the best sa kanyang chosen field of career at sa kanyang magiging trabaho in the future. Pero malay nyo, bumalik yan dito, at pagbalik niyan dito, ano ba yun, Milo, ano bang mga ano ngayon, position, asset ba yun, mga ganun, mga ESET. Hindi ako masyadong maano sa mga tech, mga engineering plantilla position. ESET, supervisor, kung ano man. Lalo na kapag meron ka ng lisensya, no? Di ba? Mga ganun. So, malay mo, babalik siya dito. Baka pagbalik niya dito, hindi na akong station manager, si Leo na, o kaya sino man sa kanila, ang tawag nila kay Justin, engineering chief. Oh, di ba? Hindi naman masama. Wala namang masamang mangarap, di ba? So, kaya nga ini-improve ni Justin yung kanyang standing. So, we wish you all the best in the future, and thank you very much for the service. Pero hopefully, makabalik ka rin. No? So, ulitin ko po, magpapakain po si Justin bukas, Webes, sa Quezon Memorial City Circle. Maraming salamat po, at God bless you all. Hanggang sa susunod na edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver?
11: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil sa malubak. Di namin namalayan, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time, 1:05.
2: The doctors are in. Ang iyong kalusugan. Pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
15: Isang malusog at maulan na araw ng Biyernes, Doc, sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Thank God it's Friday once again, June 26, 2026. Chad Oliva naman po para dito sa programang tatalakay patungkol sa ating kalusugan. At maigi dahil medyo lumalamig-lamig na yung ating panahon. At parang panandali ang napawi, yung sobrang init, Doc, ba? Diba? Kaya yung ilan sa atin, mga nagkakasakit na dahil nga sa papalit-palit na na panahon. Anyway, nasa huling linggo na tayo ng Hunyo, ang panahon kung kailan ginugunita ang National Poison Prevention Week na isang mahalagang kampanya na naglalayong pataasin ang kaalaman ng publiko tungkol sa iba't ibang uri ng pagkalason at kung paano ito maiiwasan. Kasi kapag ka naririnig natin yung salitang poisoning, madalas ang naiisip natin chemical, gamot o pagkain. Last time nga, napag-usapan na natin dito yung tungkol dun sa heavy metal poisoning. Pero baka nakakalimutan din natin na may mga insektong pwedeng magdala ng pagkalason o matinding reaksyon sa katawan ng tao sa pamamagitan ng kanilang turok o kaya kagat o yung mga chemical na kanilang inilalabas. Kaya mahalaga mapag-usapan natin ang tungkol sa insect poisoning. Sa episode na ito, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga panganib na pwedeng dalhin sa atin ng mga insekto, paano makikilala ang sintomas ng insect poisoning, at ano yung tamang first aid na dapat gawin habang naghihintay ng tulong medikal. Kaya dyan lamang kayo, dahil panigurado, marami na naman kayong malalaman sa ating pag-uusapan.
14: Tama ka dyan, Ched, at yung mga complications that can arise base dito sa mga kagat ng mga insektong ito, kung minsan nakamamatay. So nararapat lang po na matutunan natin ang mga ito para alam natin kung paano din natin sila iwasan.
15: Mm-hmm. Sige, Doc, umbisa na muna natin sa naalamin kung ano-ano nga ba yung mga insekto ang madalas na nagbibigay o nagdudulot ng pagkalason o matinding reaksyon sa tao.
14: Yes. Ang mga pinakakaraniwang insekto, yun yung mga tinatawag nating yung nakikita natin ito, no, yung mga bubuyog, yung putakte, kung tawagin nila, yung hornet, yung fire ants, at isa sa ilang ba, at sa mga ibang bansa ay may mga ibang uri ng higad, no, na may nakakairitang balahibo. Minsan nagdudulot ito ng pananakit, pamamaga, allergy at sa bihirang pagkakataon, malubhang pagkalason. Kaya itong mga nabanggit kong ito, pag nakita natin ang mga ito, mas maganda siguro umiwas tayo.
15: Mm-hmm. Doc, bakit nga ba may ilang mga insekto ang may venom o o chemical sa kanilang katawan.
14: Yes, ang venom ay actually no, panlaban nila sa mga kaaway. Ginagamit din sa panghuhuli ng pagkain. Ano? Kaya hindi ito ginagawa para umatake ng tao. Ngunit kapag naistorbo sila o nalagay sila sa alanganin o nanganib ang buhay nila, maaari silang mangagat o kaya manurok no, ng kanilang venom.
15: Mm-hmm. Dok, i-describe nyo naman sa amin ano ang nangyayari sa katawan kapag napasukan ng kamandag o lason na galing sa mga insekto.
14: Oh, once na nakagat tayo, no, naglalabas ang katawan ng mga kemikal tulad ng histamine bilang tugon doon sa venom na na-inject sa atin. Ano? Kaya nagkakaroon ng pamumula, pananakit, pamamaga at sometimes no madalas ito no nangangati ito no. Sa ibang tao naman maaari itong magdulot ng matinding allergy o kaya yung severe allergic reaction ano na nakakaapekto sa paghinga at presyon ng dugo ano. Kaya kapag halimbawa ano mayroon kang matinding reaction sa mga venom na ganito, sometimes yung paghinga mo ang matatamaan. Ano? Para wala itong pinagkaiba dun sa anaphylactic shock na nangyayari sa mga merong hika. No?
15: Mm-hmm.
14: Or nakasumpong yung asthma nila. Or matindi yung allergy. May nakain siya. No? Napadami yung kinain niyang hipon siguro at allergic siya dito. Umaabot sila hanggang anaphylactic shock. No? Medyo hirap huminga ito. And sometimes yung iba, nasasawi ang buhay.
15: Mm-hmm. Dok, bakit may mga iba na nagkakaroon ng seryosong reaksyon sa kagat o turok ng insekto habang sa iba ay parang wala naman, 'di ba? May mga nakakagat ng bubuyog na wala lang, 'di ba? Normal lang, pero may iba na namamatay agad.
14: Yeah. Yung mga reactions natin ano sa mga iba't ibang mga uri ng kagat ng mga insekto, it varies from one patient to another or from one individual to another ano. So this will all depend dun sa tinatawag nating immune system ano.
15: Mm-hmm.
14: Ang iba masyadong sensitive especially sa mga venom at nagkakaroon ng allergy. Samantalang yung iba naman eh normal lang no yung reaction nila, parang walang nangyari.
15: Mm-hmm.
14: So it is actually yung immune system natin that determines yung ganitong klaseng reaction. Pag sensitive ka talaga, what can we do no? Ganun talaga yung genetic makeup mo. So yung mga ganito mas importante siguro yung prevention rather than yung panggagamot. I-reserve na natin ito dun sa mga specialista. Ang pinaka-importante, makaiwas tayo sa mga kagat nito.
15: Mm-hmm. Dok, pagdating naman sa age group, mas delikado ba yung mga bata at matatanda kapag nakagat o natusok ng insekto?
14: Oo, no? Ang mga bata, matatanda at may sakit sa puso o baga, ano? Mas madaling magkaroon ng komplikasyon, ano? Lalo na kung maraming kagat o may matinding allergy no. Itong mga ganitong profile ng pasyente sangkap talaga ito na magkaroon ng matitinding reaction ano. And kadalasan kakailanganin mo talaga yung emergency room management para lang ikaw ay makahinga ano. And siguro yung mga may sa mga nakikinig ano, may mga nakita na sila or experience sa mga mahal nila sa buhay na nadadala talaga sa emergency room para lang sila ay makahinga.
15: Mm-hmm. Ayun. Dok, kung nakagat sa mukha o leeg, mas delikado ba ito dahil nasa malapit sa utak?
14: Hindi dahil malapit ito sa utak ano, kundi dahil maaring mamaga ang labi, yung dila, yung lalamunan o daanan ng hangin at magdulot ng hirap ito sa paghinga ano. Ito ay isang emergency ano. Parang halimbawa nagkaroon ka ng laryngeal edema. So paano ka ba naman makakahinga kasi magang-maga na ito no? So hindi makapasok yung hangin pag humihinga ka. So yung mga ganito walang role talaga yung mga ano dito ano, talagang yung you have to do or you have to exert a lot of effort na madala talaga siya sa pinakamalapit na paggamutan or at least sa emergency room.
15: Mm-hmm. Dok, yun namang ano, halimbawa maraming kagat ng langgam, bubuyog o kaya putakte ang ano sa iyo, umatake sa iyo. Eh kahit wala ka namang allergy, pwede kaya ito magdulot ng pagkalason?
14: Oo no, kapag napakaraming turok o kaya kagat ano, multiple ito ano, maaring dumami ang venom sa katawan at magdulot ng pagkalason ano. O kaya pinsala sa kalamnan. Yung iba naman sa bato no, nagkakaroon ng problema kagad at iba pang organ kahit walang allergy ano. So dose dependent din ito, ano? So kung napakarami mong kagat, ano, halimbawa yung unang kagat okay ka pa, ano, eh kaya lang sumunod-sunod na ito, kaya it is still best na pag halimbawa nakagat ka na, umalis ka na dun sa area na yon, kung lalong-lalo kung puro langgam yung area, ano, so it is still best na maka-transfer ka from the place na infested ng mga insekto.
15: Mm-hmm. Parang may napanood ako niya nito lang, Doc, na isang kwento na nangyari kung ako nagkakamali sa may ano eh, sa may sa South, ano, hindi ko alam kung Visayas o Mindanao, na ano siya, pumunta siya dun sa ano, Pukyutan, dun sa ano, lugar ng mga ano, bubuyog. Tapos inatake siya. Inatake siya nung ano, nung bubuyog. Siguro akala naman niya okay lang dahil wala siyang allergy. So, hindi nagtagal. Eh, yun nga, ano, sumakabilang buhay siya dahil nga sa dami. Nung naging kagat nung, ano, nung bubuyog sa kanya. Kaya, wag din natin ilalagay yung buhay natin sa panganib. Lalo na, kung gusto na natin ano, no, for the content na tinatawag, di ba? Or makapag-monetize tayo. Wag pong ganon, di ba? Ngayon naman, Doc, lipat na tayo dun sa mga symptoms. Ano ba yung mga karaniwang senyales ng insect poisoning? O iba-iba ba ito sa bawat tao?
14: Yes, halimbawa nakagat ka na, no? Ito yung mga unang-una na mararamdaman mo. Eh, mas dadami pa kapag pinabayaan mo o hindi ka man lang umalis dun sa area na yon, ano? Halimbawa, nagkakaroon sila ng matitinding pananakit, ano? O kaya pamamaga, no? Sometimes namumula yung area kung saan ka nakagat. At mayroon ka ng mararamdam na pangangati, ano? At that point in time, pwede ka nang magkaroon ng pagkahilo, ano? O kaya naduduwal na, nagsusuka, sakit sa ulo, o kaya nanghihina ka na. At kung marami yung kagat, maaring magkaroon ng lagnat at hirap sa paghinga. So once na hindi ka pa umalis doon sa area na yon, ang mga susunod na sintomas ay hindi na natin nagugustuhan kasi magmamadali tayo, lalong-lalo na kapag hirap ka ng huminga.
15: Mm. Dok, yun namang matinding ano, allergic reaction, yung nabanggit nga ninyong anaphylactic shock, iba ba yung ano nito, senyales as kumpara doon sa ano, doon sa karaniwang senyales ng insect poisoning?
14: Oh, yung biglang pamamaga ng labi, yung dila o lalamunan, hirap sa paghinga, paus na boses, mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo, matinding pagkahilo, pagkawala ng malay or malawakang pantal, ito ay nangangailangan kaagad ng agarang gamutan. Ano? Kasi ito nga yung sinasabi ko sa inyo, na kapag hindi ka pa umalis dito at repeatedly nakakagat ka ng mga insektong ito, maski pa wala kang allergy, talagang magkakaroon ka ng severe anaphylactic reaction. Ano? Kaya kapag ganun na nga ang nangyari, mag-exert tayo ng maraming effort para ito ay ma-transport na papunta dun sa emergency room.
15: Mm-hmm. Sa pagbabalik naman natin, Doc, kasagutin natin itong mga tamang first aid para sa kagat ng mga insekto at iba pang mga mahalagang bagay. Narito muna ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
16: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Narito na ang ating kaalamang Asya.
18: Kaalamang Asya.
17: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
16: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Ang oras, 1:19 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
15: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin na ituloy yung ating pinag-uusapan ngayong hapon, papasok.

0: na makaaambag sa economic expansion ng Pilipinas. Kasunod na rin ito ng mga naitalang delay sa infra projects, bunsod ng mga isinagawang investigasyon sa anomalya sa flood control at iba pang public works program. Binibilisan na ng pamahalaan ang implementasyon ng mga infra projects na ito, partikular yung mga una nang naaprobahan at nasimulan. Kung matatandaan, una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agad na paglalabas ng pondo para sa ongoing infrastructure project upang masiguro ang napapanahong pagkumpleto sa mga ito at upang masustain ang economic activity sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mula sa kamera, pagpapatibay ng Bicameral Conference Committee ng Panukalang Voucher Program sa Private Schools. Welcome kay House Speaker Faustino Boji D. III. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ikinatawa ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagkapatibay ng Bicameral Conference Committee ng Panukalang Voucher Program sa Private Schools. Ayon kay Speaker D., layo nitong mabigyan ng dekalidad ng edukasyon ang mga mag-aaral na hindi namumblema sa matrikula ang mga magulang. Anya, layo ng panukala na bigyan ng mas maraming pagpipilian ang mga magulang kung saan nila pag-aaralin ang kanilang mga anak na tumatanggap ng voucher mula sa gobyerno. Diin ang House Leader na nanatiling best investment ang edukasyon para sa kinabukasan ng bansa. Sa pinagsamang bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, palalawakin ang libreng scholarship ng mga mag-aaral sa mga pribadong eskwelahan. Ang naturang panukala ay isa sa 26 na LEDAC priority measures na inaprobahan ng Kamara noong October 13, 2025. Matapos ang selyo ng BICAM, isusumitin na ang ulat sa Senado at Kamara para sa formal na ratifikasyon bago ito tuluyang iakyat sa Malacañang para lagdaan at gawing opisyal na batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Punta naman tayo sa Southern Metro Manila. Taguig City may alok na libreng flu vaccine para sa mga persons with disability o mga PWD. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Habang nauuso ngayon ang ubo at sipon dahil sa pabago-bagong panahon, ang lungsod ng Taguig may libreng flu vaccine para naman sa mga persons with disabilities ngayong araw. Sa abiso ng LGU ng Taguig, ang libreng bakuna maaaring i-avail ngayong araw ng mga PWD na kabilang sa kategoryang may cancer at physical disability. Maaaring namang magpabakuna mula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Para sa mga nais mag-avail, pumunta lang sa City Health Centers at ipakita ang inyong PWD ID. Hindi naman ito ang unang beses na nagkaroon ng libreng flu vaccine ang Taguig City. Nagsimula ang rollout ng para sa PWDs noong June 23, Martes, at nagkaroon din ng pagbabakuna para sa senior citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Dito naman sa Quezon City, lokal na pamahalaan, handang-handa na sa Love Laban Pride Festival bukas. Sa detalye, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Local government para sa muling pagdiriwang ng Love Laban Pride Festival 2026 bukas June 27 sa UP Diliman. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inaasahang mas marami pa ang makikisa ngayong taon kung saan posibleng umabot sa 400,000 miyembro at allies ng LGBTQIA+ ang dadalo sa pagdiriwang na nagsusulong ng karapatan, kalusugan at pagkakapantay-pantay para sa LGBTQIA+ community. Inaasahang magsisimula alas 8 ng umaga ang programa na may mga aktibidad na kaugnay ng festival. Kaugnay nito, magbibigay naman ang QC government ng libreng sakay para sa mga nais na magtungo sa UP Diliman mula sa Quezon City Hall. Pinapayuhan din ng mga dadalo na gumamit ng pampublikong transportasyon dahil limitado ang parking sa UP Diliman. Pinaalalahanan naman ng alkalde ang publiko na magdala ng payong, raincoat o poncho dahil posible ang pag-ulan pati na sariling tumbler bilang bahagi naman ng kampanya ng QC kontra single-use plastic. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Maraming salamat, RP Metro Report.

0: Reporters. At balik na tayo sa ating health case ngayong hapon ng insect poisoning bilang ang ika-apat na linggo ng Hunyo taon-taon ay observance ng National Poison Prevention Week. Nasagutan natin kanina ano-ano ba yung mga insekto na karaniwang nagdadala ng pagkalason o matinding reaksyon sa tao. Ano ang nangyayari sa ating katawan kapag napasukan ng kamandag o lason na galing sa mga insekto? Sino-sino ang mga pinakadelikado dito? Paano nagiging mapanganib ang mga kagat ng insekto at ang mga senyales ng insect poisoning? Ngayon naman, Doc, ano ba yung tamang first aid para sa kagat ng bubuyog, putakti o kaya sa langgam?
1: Oh, unang-una, lumayo muna sa lugar, ano, kasi ito yung pinaka ano talaga ng pinaka importante because of the repeated or multiple na bites ng isang venomous na insect ay talagang magkakaroon tayo ng mga complications dito. So lumayo tayo muna sa lugar. Kung may naiwang tibo ng bubuyog, ano, alisin ito kaagad, ano. Hugasan yung bahagi ng balat gamit ang sabon at tubig at lagyan ng malamig na compress, ano, sa loob ng 10 to 20 minutes, ano. Pwede nating obserbahan ito kung may sinyalis ng allergy. Otherwise, kung halimbawa nag-improve na at hindi mukhang hindi nakakailanganin dalhin pa ito sa ospital, ano. However, pag nahihirapan ng huminga, nagpo-progress yung mga symptoms, no, better na ito ay madala na sa pinakamalapit na paggamutan.
0: Mm-hmm. Doc, totoo bang dapat higupin yung lason mula sa kagat o turok ng insekto?
1: Hindi recommended ito, no, pero nakikita kasi nila na, no, walang evidence na nakakatulong ito at maaari pa ngang magdulot ng infection, ano. Kaya wag na tayong parang gumagawa kasi ng paraan, ano, pero itong mga paraan na ito ay hindi po recommended.
0: Mm-hmm. Baka mamaya mahigop din natin yung lason, 'di ba, Doc? Ayun. Ito naman, nakakatulong ba yung ano? Nakakatulong ba, Doc, yung paglalagay ng toothpaste, suka o iba pang home remedies? Kasi 'di ba, pag nakagat ka nung ano, nung jellyfish, 'di ba? Pag inatake ka, maglalagay ka ng suka. So pwede rin ba ganun sa mga insekto?
1: Well, hindi ito inirerekomenda, ano, mas mainam ang malamig na compress, ano, kaya cold water, ano, mas maganda ito. At ang paggamit lamang ng mga gamot na ipinapayo ng mga doktor, ano, kasi sometimes it may do more harm than good, ano, pag lalong-lalo na kung maraming mga allergies yung isang individual.
0: Mm-hmm. Doc, meron naman bang ano, do's and don'ts o yung mga bagay na hindi dapat gawin o gawin pagkatapos na makagat ng insekto?
1: Unang-una, no, huwag kamutin yung sugat. Definitely, habang kinakamot mo ito, lalong tumitindi, ano. Huwag lagyan ng hindi napatunayang mga home remedies. Huwag hiwain ang balat, ano. Yung iba, ganun ang ginagawa nila, ano. Humihiwa sila. At huwag higupin yung lason. Ito yung mga huwag nating gawin, ano. Kasi nga, habang tumutulong tayo, hindi naman natin alam na yung ginagawa natin, makasasama pa pala, ano, hindi lamang dun sa individual, pati na rin dun sa mismong gumagawa nito.
0: Mm-hmm. Doc, kasi nung minsan naka-encounter ako na yung kasama ko, nakagat ng scorpion habang naglilinis siya nung ano, nung mesa na gawa sa kahoy. May lumabas doon, bigla siyang kinagat na ano, na ang hapde na after ilang minutes or an hour, eh umalsa yung ano, yung kanyang ano, yung kanyang balat sa kamay kasi doon siya kinagat, eh. Eh hindi na siya mapakali dahil syempre natatakot din siya baka magkaroon siya ng reaction, ano, eventually, tsaka meron din siyang ano, hypertension. So pagka ganun ba, Doc, eh agad-agad pumunta na rin sa ano, sa ospital, magpa-inject na ba kung ano yung dapat mapa-inject sa kanya?
1: Kung worried na worried siya, no, definitely mas maganda na madala na siya sa pinakamalapit na paggamutan. Ikalawa, kung ito ay first time niya, he or she may not have an idea kung ano yung allergic reaction niya sa mga bagay, ano. Kaya itong mga ganitong mga insect bite, lalong-lalo na sa mga scorpion, yan talagang known talaga na merong mga venom din yan, ano, and the typical reaction, eh wala kang kaalam-alam. So it is still best na makapunta sa pinakamalapit na hospital.
0: Mm-hmm. Doc, napag-usapan na natin yung ospital. Ano-ano ba yung mga gamot o anong gamot ba yung ibinibigay ninyo para maiwasan yung pagkalat ng kamandag sa katawan ng pasyente?
1: Walang gamot na direktang pumipigil sa pagkalat ng venom, ano, mula sa karamihan ng kagat ng insekto. Ang pangunahing lunas actually ang binibigay namin yung epinephrine ano para dun sa anaphylaxis kasama ng mga oxygen, yung mga IV fluids, mga antihistamines, steroids na binibigay na natin dito ano, at iba pang suporta depende sa kondisyon ng pasyente. So at that point in time, siyempre unang-una gusto nating malaman anong insekto ito. Pangalawa, gaano kadami yung kagat. Pangatlo, siyempre yung medical history ng pasyente. Madalas ka bang magkaroon ng allergy? Marami ka bang allergy sa mga gamot, pagkain? Kasi ito yung magsasabi sa atin na magiging all out din tayo when it comes to the medications. And itong mga medications na ito, yung mga paunang gamot, no, kagaya ng epinephrine, yan, immediate kagad yung effect niya. Ano? Pero sa katagalan kasi, kailangan meron kang pangmatagalan ding gamot. Kaya nagbibigay tayo ng antihistamines, yung mga corticosteroids. Usually, pagkabigay niyan, mag-aantay ka pa ng several minutes, no, to 1 hour, no, bago ito umepekto. And syempre yung support hindi ito mawawala, no, kasi nga kadalasan sa kanila hirap huminga, kaya naka-oxygen, bumabagsak yung blood pressure nila, kaya mayroong IV fluids, ano, and yung ibang mga support sa pasyente, no, kailangan maibigay na at that point in time, at least dun sa emergency room pa lang.
0: Dok, yung epinephrine na mabisa sa mga allergic reaction, ano yung ano pinaka-active ingredient nito? Na kasi 'di ba yung corticosteroid may steroid yun, 'di ba? So ito ano naman ang ano nito, ang pinaka mabisang sangkap na effective sa mga ganitong
1: ang,
0: epinephrine,
1: ano? Parang yung ito yung adrenaline natin, ano, from the norepinephrine group, ano, ito being nasisecrete ito naturally dun sa mga adrenal glands natin. Pero syempre meron tayong binibigay na exogenous source, ano, ito nga yung pangalan niya, epinephrine. Isa itong beta agonist para ma-support yung adrenergic response. O, ang ginagawa niya, mas nakakahinga ka, lumuluwag yung daanan ng hangin, nawawala yung inflammation, ano. Pero this will only take effect mga few minutes lang, ano, and after that mawawala na, kaya kailangan masuportahan mo pa yung maprolong mo yung pagluwag ng paghinga, kaya nagbibigay tayo ng mga ibang gamot.
0: Ayun. Dok, ano yung mga organ o anong organ yung pinakamatinding tinatamaan kapag hindi naagapan ang insect poisoning?
1: Well, unang-unang mamamaga talaga diyan yung larynx, no, yung laryngeal edema, kung tawagin natin, ano. Dito nga tayo nagkakaproblema, ano, along with the rest ng mga bronchial wall muscles, ano. Kaya nga ang unang-unang kailangan makita dito ay yung airways, kasi ito yung madalas na pinaka-urgent na kailangan magamot yung airways, kaya tayo nagbibigay ng epinephrine specifically for that purpose. Pagkatapos ng airways, yung bronchial walls, yung baga, ano, and syempre kung ito'y tumagal-tagal pa at mahirapan, pati yung puso, no, so sumasama na, even yung liver pwedeng matamaan, even yung kidney pwedeng matamaan, ano. Pero pag matagal nang hindi nag-i-improve, ano, kaya yung mga initial, yung airways natin, yung lungs at saka yung heart.
0: Na pwedeng mauwi na sa cardiac arrest, Doc. Yes. Ayun, kaya yung iba ay ano na, hindi na nakaka-survive kapag nakagat ng insekto. Ngayon naman, Doc, kung halimbawa nakasurvive ka, meron bang pangmataga ng epekto yung matinding insect poisoning?
1: Wala naman, no? Usually sandali lang naman ang ano nito, ano? Sandali lang naman ang effect niya. Once na na-reverse mo na siya, okay na rin naman siya. Not unless na magkaroon ka ulit ng another bite, no? Pwedeng-pwede ulit mangyari ang mga ito, ano? So, it is still best na mag-ingat tayo sa mga ganito.
0: Dok, halimbawa, wala kang allergy noon sa kagat ng insekto. Ah, totoo ba, Dok, na hindi ka na magkakaroon pa ng allergy sa ganito in the future? Kumbaga, kampante ka na, wala naman akong allergy dyan eh. Diba?
1: Hindi nga, no? Hindi yan. Ano? Kasi posibleng magkaroon ng allergy kahit dati ay wala. So, ang allergy ay maaaring mabuo pagkatapos ng paulit-ulit na exposure. So, yung immune system natin, very complex kasi ito. Ano? Kaya hindi mo alam kung meron ka o hindi, ano, gaya ng mga kadalasang naririnig namin sa emergency room, wala naman po akong allergy, pero nagkaroon siya ng ganong severe reaction. Ano? So, that will also tell us na pwede ka talagang magkaroon ng allergy at that point in time.
0: Mm-hmm. So, huwag pa rin dapat magpakakampante. Ngayon naman, Doc, meron bang paraan para malaman kung allergic sa kagat ng, halimbawa, bubuyog o kaya ng putakte?
1: Oo, no? Kung magkaroon ng matinding reaction dati, maaaring magpatingin sa allergologist, ano? Para sa mga skin testing at saka mga blood test upang matukoy ang allergy at mapag-usapan yung tinatawag na immunotherapy, ano? Kung kinakailangan.
0: Mm-hmm. So, meron naman, ano, ng mga test na pwedeng gawin para makita kung,
1: yes,
0: ano, kung may allergy. Doc, ito, siyempre ito na yung importante, yung prevention. Paano nga ba natin may iwasan yung kagat o turok ng mga insekto? Bukod dun sa pag-iwas, siyempre, o yung paglayo, ano, dun sa mga alam natin lugar na marami sila.
1: Mga intruder kasi tayo dun sa mga teritoryo nila, ano? But it is still best na magsuot ng damit na may mahahabang manggas at pantalon, ano, kapag nasa damuhan o kagubatan. Gumamit ng insect repellent, ano, iwasan ng matitingkad na pabango at huwag gambalain ang pugad ng bubuyog o yung putakte, ano. So alam din natin yan, ano, kung masyadong matitigas na lang yung mga ulo natin siguro. Sa mga bata, yan, sigurado yan, ano, pinaglalaroan talaga nila yung mga pugad. Ano? So, huwag po ninyong gagawin ito dahil gumagante po sila, marunong silang gumante.
0: Oo, yun ang ano eh, yun ang nakakatuwa doon, ano, o nakakainis, di ba? Dahil may isip rin sila, di ba, Dok, kapag nagagambala yung kanilang teritoryo. At ang ko na nalaman, Dok, ha, na pati pabango na-attract sila.
1: Yes, oo, mga ano yan, yung mga they attack because of the senses din, yung mga ano nila, no, yung mga sensors nila, ano? Sometimes gustong-gusto nila ito, o kaya sometimes they feel na threatened sila, ang alam nila, no, parang inaatake sila, kaya sila lumalaban na kagad.
0: Mm-hmm. Siguro wag na rin tayo kung ano, bukod dun sa amoy na inilalabas ng ating katawan, siguro wag na rin tayong magpabango ng mga sweet, ano, yung mga vanilla, yung mga ganon, baka ma-attract naman sila sa ating ano, pabango naman. Okay, so sa ating magbabalik, tatanggap tayo ng mga balita mula sa ating namang mga kasamahan sa lalawigan, mga balitang pangkalusugan. Narito uli mga ilang paalala.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: This announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
11: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
12: Doctors, doctors on board.
2: Doctors on board.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras, 1:14 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
13: Balitang Pangkalusugan.
14: Balitang Pangkalusugan.
1: Psychological first aid para sa mga apektado ng shooting incident sa Tacloban City, nagpapatuloy. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: Patuloy na isinasagawa ang psychological first aid o PFA para sa mga mag-aaral at kawani na naapektuhan ng naganap na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Department of Education o DepEd Region 8, isinasailalim mga apektadong mga mag-aaral at guro sa iba't ibang aktibidad na layuning matulungan silang maiproseso ang kanilang mga naranasan, maipahayag ang kanilang damdamin at unti-unting makabangon mula sa trauma. Kaugnay nito, nagpasalamat ang DepEd sa mga kawani ng DOH, PNP, DSWD, TOLE, iba't ibang universidad, ospital, faith-based organizations at iba pang volunteer counselors, mental health professionals, social workers, at partner institutions na nakilahok sa naturang aktibidad. Binigyang diin ng DepEd na patuloy nitong isusulong ang mga hakbang upang matiyak na ligtas, suportado at inaalagaan ang kapakanan ng bawat mag-aaral at guro habang sama-samang bumabangon ang komunidad ng San Jose National High School. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
0: Mula naman sa Mindanao, halos 7,000 kaso ng HIV na itala sa Northern Mindanao habang ang publiko hinihikayat na magpasuri si Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas Iligan sa ulat.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: Naitala ng Department of Health o DOH Northern Mindanao ang halos 7,000 kataong nabubuhay na may human immunodeficiency virus o HIV sa rehiyon dahilan upang paigtingin ang panawagan sa publiko na magpasuri at magpagamot. Bata ito sa datos ng DOH-STI HIV-AIDS Prevention and Control Program. Sa bilang na ito, nasa 62-63% lamang ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Ayon kay Cagayan de Oro City Health Office HIV-AIDS Core Team Chair Dr. Ronald Romano, bagamat bumababa ang bagong HIV infections sa buong mundo, patuloy namang tumataas ang bilang ng kaso sa Pilipinas, kaya mahalagang magpa-HIV test upang maagang matukoy ang impeksyon at agad na makapagsimula ng gamutan. Giit ni Romano, wala nang dahilan para matakot ang publiko na magpasuri dahil mas pinalawak na ang HIV services sa riyon. Samantala, kasalukuyang may 18 HIV treatment centers sa buong Northern Mindanao na nag-aalok ng libre at confidential na HIV testing, counseling, self-testing kits at antiretroviral therapy. Tiniyak naman ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga programa nito para sa pag-iwas, pagsusuri at paggamot sa HIV mula ngayong Pride Month hanggang sa buong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Tim Har, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
1: Bagong RHU-2 sa Legazpi City, inilunsad upang ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Northern District ng Lungsod. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa detalye.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
18: Formal nang binuksan sa pamamagitan ng soft opening ang Legazpi City Health Office 2 sa Barangay Rawis nitong June 25. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, layunin ang bagong pasilidad na mailapit ang serbisyo medikal sa mga residente, lalo na sa mga nangangailangan ng agarang gamutan sa mga northern barangays ng lungsod. Aniya, ang CHU-2 ay hindi lamang isang gusali, kundi simbolo ng pagpapahalaga ng pamahalaang lungsod sa kalusugan ng bawat Legazpi Caspeño. Sa pamamagitan ng mas accessible na serbisyong pangkalusugan, inaasahang mas mabilis at dekalidad na pagtugon ang maibibigay sa mga medikal na pangangailangan ng mga pamilya. Nagpaabot din ang pasasalamat ang alkalde sa Department of Health at sa lahat na naging katuwang sa pagsasakatuparan ng proyekto. Patuloy naman aniya ang pagtutulungan upang maisulong ang isang mas malusog at mas matatag na Legazpi. Para sa Bagong Pilipinas, Malapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Lipat naman tayo ng Radyo Pilipinas Agoo. Mataas na kaso ng dengue sa isang bayan sa La Union. Unti-unti nang bumababa dahil sa pagkakaisa ng komunidad. Si Glenda Sarac sa balita.
8: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas, Report.
20: Matapos may talang mataas na kaso ng dengue noong Mayo, unti-unti nang bumababa ang bilang ng dengue cases sa bayan ng Baguilin, La Union. Ayon kay Dr. Anthony Sereno, Municipal Health Officer ng Baguilin, La Union. Ito ay dahil sa patuloy na pagkakaisa ng mga residente, mga opisyal at mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi niyang mula Enero hanggang Hunyo 15 ay naitala ang 178 na kaso ng dengue sa naturang bayan kung saan 9 sa mga ito ang naitala noong Mayo. Anya, mayroong isang 4-anyos na batang nasawi dahil sa dengue sa naturang bayan. Upang mapuksa ang dengue virus, nagkaisa ang komunidad para mapaigting ang 4S strategy. Gayun din ang fever surveillance upang agad matugunan ang mga mayroong sinyales ng dengue at hindi na lalala ang kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
8: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas, Report.
1: Samar Provincial Hospital, ipinagdiriwang ang ika-74 na founding anniversary. Si Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
8: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas, Report.
21: Ipinagdiriwang ng Samar Provincial Hospital ang ika-74 years ng serbisyo, malasakit at kausayan para sa mga residente ng Samar. Sa loob ng mahigit 7 dekada, patuloy na nagsilbi ang ospital bilang mahalagang institusyong pangkalusugan sa probinsya na nagbibigay ng medical care at suporta sa mga pasyente at pamilyang nangangailangan. Binigyang diin sa selebrasyon ang dedikasyon ng mga doktor, nurse, healthcare workers at iba pang kawani na patuloy na ginagampanan ang kanilang pulin upang maihatid ang dekalidad at may malasakit na serbisyong publiko. Bahagi ng pagdiriwang ang mga aktibidad na naglalayong mapalakas ang teamwork, komunikasyon at pagkakaisa ng mga empleyado ng ospital. Ayon sa Samar Provincial Hospital, mahalaga ang matatag na kooperasyon ng bawat miyembro ng institusyon upang mas epektibong maibigay ang pangangalaga sa mga pasyente. Sa pamamagitan ng ika-74 founding anniversary, pinararangalan ng ospital hindi lamang ang kasaysayan nito, kundi maging ang patuloy nitong commitment na maglingkod ng may profesionalismo, malasakit at dedikasyon para sa mas malusog na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
8: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
25: Kay lungkot nitong hating gabi.
24: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
25: Kaya ngayon ako'y
3: lubhang naninimdim.
4: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
3: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
4: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
26: Health is wealth. Totoo yan, at hindi basta kasabihan lamang.
27: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
28: Doctors, doctors on board.
29: Doctors on board.
30: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang bilis ng oras, 10 minuto na lang bago mag alas 2 ng hapon at nasa huling bahagi na tayo na ating pagkasama-sama. At bago tayo, pansamantalang magpaalam, Doc, ano ang pinakamahalagang mensahe ninyo para sa ating mga taga-subaybay patungkol sa ating pinag-usapan ngayong hapon, ang insect poisoning?
1: Yes, ang karamihan po ng kagat ng insekto ay banayad lamang. Ano? Ngunit merong maiilan na pwedeng maging ikamamatay pa ito. Ano? Kaya lalong-lalo na kapag nagdulot ng matinding allergy o kaya naparami yung kagat, wag na po tayong magdalawang isip. Lalong-lalo na kung nahihirapan ng huminga ang pasyente, dali na po natin siya sa pinakamalapit po na pagamutan. Manatili lang po tayong kalmado. Ano? Gamitin yung tamang first aid. Huwag umasa dun sa mga tinatawag na home remedies. Ano? At siguro ang pinakamaganda dito, exert all efforts na madala yung pasyente sa pinakamalapit po na pagamutan. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: Sana marami na naman kayong napulot sa naging talakayan natin ngayong hapon na ito. Ngayong National Poison Prevention Week, ang paalala natin, hindi lang mga kemikal, gamot o pagkain ang pwede magdala ng pagkalason sa tao. Meron din mga insekto na maaring maglabas ng kamandag o iba pang mga nakalalasong sangkap na maaring magdulot ng pinsala sa ating kalusugan kung hindi agad mabibigyan ng tamang lunas. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kabuuan ng programa at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating production at technical side, andyan ang ating malusog team. Sina Jomari Refarial, Matet Segovia, Marvin Toledana at sa ating executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto ng pagbabalita mula sa PBS News Division, ibibigay sa atin yan na ating kasamang si Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay makakasama na ninyo si Miss Jamie Quinto para sa Juan Trabajo. Ako naman po si Ched Oliva, have a safe and healthy weekend. Magkakasama ulit tayo sa susunod na linggo.
31: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
32: Radyo Pilipinas World Service.
31: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
32: Radyo Pilipinas World Service.
31: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
32: Radyo Pilipinas World Service.
31: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
33: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
34: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipino.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738
2: dito
1: sa Capital 104.3.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Spotted. Isang malaking proyekto ang magbibigay ng bagong pag-asa sa mga magsasaka ng Bohol. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Nagkakahalaga ito ng 833.37 na milyong piso at itinayo upang tiyakin ang sapat na supply ng tubig para sa agrikultura. Saklaw nito ang mga bayan ng Mabini at Alicia sa Bohol. Mahigit 530 hektarya ng sakahan ang magkakaroon ng maasahang patubig sa buong taon. Direktang makikinabang ang 717 magsasaka mula sa iba't ibang barangay. Mas maraming ani, mas mataas na kita, at mas matatag na kabuhayan ang inaasahan. Isa itong mahalagang hakbang para sa food security at kaunawaan.

0: Beyond operations, NIA actively undertakes the repair, rehabilitation, and improvement of irrigation facilities funded by both the national government and foreign lending institutions, and strong collaboration with local government units, IAs, non-governmental organizations, and other stakeholders sustain the long-term operations and development of these systems. With these initiatives, NIA Region 6 continues to drive progress, bringing water, productivity, and opportunity to the region's farmlands. NIA Region 6 is currently headed by Regional Manager Engineer Jonel B. Boris, supported by two core divisions, the Engineering and Operations Division, led by Acting Division Manager Engineer Rebecca F. Grana, and Administrative and Finance Division, led by Division Manager Ms. Lynn Grace B. Kau Singh. The regional office also supervises four Irrigation Management Offices, or IMOs: Aklan Capiz IMO, Antique IMO, Iloilo Guimaras IMO, and Negros Occidental IMO. Irrigation Management Offices. Aklan Capiz Irrigation Management Office is led by Acting Division Manager Engineer Julieta E. Gallardo. This office manages two national irrigation systems, the Aklan Panukuyan River Irrigation System and Mambusa River Irrigation System, serving a total area of 22,450.24 hectares. The office is based in Barangay Linabuan Sur, Banga, Aklan, with a field office in Mambusao, Capiz. Antique Irrigation Management Office, under Division Manager Engineer Bernard N. Castellano. The office oversees one national irrigation system, the Sibalom San Jose Irrigation System, 129 communal irrigation systems, and covering a total of 14,987 hectares. The office supports irrigation needs across Antique. Iloilo Guimaras Irrigation Management Office, led by Division Manager Engineer Raymond B. Mojares. This office manages four national irrigation systems: Aganan Santa Barbara River, Sibalom River, Alaur Suaga River, Barotac Viejo River, and 566 communal irrigation systems. With a service area of 41,118.95 hectares, it is one of the largest operational hubs in the region. Negros Occidental Irrigation Management Office, headed by Division Manager Engineer Edna L. Senyadoza. The office supervises two national irrigation systems, Pangitlan River and Bago River, 110 communal irrigation systems. Serving 24,469.13 hectares, it plays a crucial role in supporting Negros Occidental's agricultural sector. NIA Region 6 continues to bring life to farmlands through irrigation service, empowering farmers, strengthening communities, and securing the future of agriculture in Western Visayas. This is NIA Region 6.
1: Isang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA, ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagsiservisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlit o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog, kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlit sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na desilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang canals, maiwasan ang bara at overflow, at matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, 10 minuto na kapitbahay makalipas ng alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ng Lunes ngayon. Huling araw ng Lunes sa buwan ng Hunyo. Bukas po yan. Ang huling araw, bukas talaga ano ho, ng Hunyo. Ibig sabihin sa Miyerkules, lampas na ho tayo ng kalahati ng taon. O, sa Miyerkules, primero na po yan. Lit kalendaryo na. Dagsingil naman sa mga tollgate dyan sa South Luzon Expressway. Maestar Tollway ho naman ang sasalubong sa inyo. Ano ho? Ingat ho sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng kapuluan. Luzon, Visayas, Mindanao, hangad po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Kaya naman, gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, tagusuya, kila nanay, tatay, sa mga lolo-lola natin, sa lahat ng pamilya, mga nakatutok sa atin sa mga kilupalop ng bansa. Malalawigan sa mga daku-daku paraon, sa mga limlim na lugar. Zone Visayas at Mindanao, sama-sama together nating tutukan. Usapang agrikultura at mga report na tatanggipin ho natin. Galing ho sa labas ng ipilan, galing po sa mga lalawigan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ako pa rin po naman ang iyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, robregado. Sama-sama together tayo. Ano ho? E po'y sabay-sabay napapainggan sa luto ng ipilan ng Radyo Pilipinas. Sama po natin ang Radyo Television, pong 104.3 The Capital. Sama natin ang DWCI sa may Pindig, Ilocos Norte. Kuning kay Mayora Gina and Company. Sa kanyang pamilya na rin, ano ho. At siyempre, dyan po naman sa may party ho ng DWCJ sa may party ng Cagayan. Good morning din kay, ano ho, Governor Ed Aglibay. Ayan, Gob. General, good morning. Talagang general. Pakilalang general na nangaaway dahil lang sa parking, sa tantahanan niya. Mandalo yung bayon. Ang nga iniimbestigaw na ho yata. Itang ulo, sir, masyadong mainit. Kaya naman masyadong mainit sa gatilyo. Huwag kayong ganyan. O, huwag yan sa tapang. Ito kayo sa Marawi. Natin 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat pa rin po sa ating mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin. Pakiusap lang, ano ho. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper. Ikalabit lang ho, baigising, baka tutulog-tulog. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo. Ano ho? Walang klase ngayon sa may party ho ng Gerald Santos City. Ano ho? Gata yung naganap pong 6.5 na lindol na nakalipas sa araw ng Biyernes. Para matyak ho naman yung kaligtasan ng mga estudyante at ng mga guro. Yung structural na integrity ng mga paaralan. Noong 8, nadali na nga sila ng 7.8. Ano ho? Yung lindol na nakakatatawag ho ng pansin ho. Venezuela, nasa 1,400 ho yung mga nangamatay. Stroke naman sa parte ng Europa, ganun din. Kami, ano ho, naku naman, ano bang ibig sabihin niyan? Tanungin mo mga Bible scholars, ako ilan niyan sa mga palatandaan na malapit na sa mga pintuan na nga, mga ganun ang dating, ano ho. 13 minuto kapit naman, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Good morning po sa mga nasa pamilihang bayan, yung mga nasa palengke, yung mga tendero-tendero ho natin dyan. Siyempre doon naman sa mga biyahero-biyahera, ay pakiusap ho. Hindi kaya yung long drive, gilid lang, power na, 15-30 minutes, okay na ho yun.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
3: Sa lagay ng ating panahon, namataan po isang low pressure area na tinatayang nasa layo po namang 495 kilometro silangan po ng lungsod ng Surigao, Surigao del Norte, habang maapekto po ng southwest monsoon, ang kalurang bahagi po ng Southern Luzon. Naranas din ho naman ang maulap na papabirin, kalat-kalat na pagulan sa Visayas area, Bicol region, Raga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque po naman at Romblon. Yung sinasabing LPA na posibleng maging tropical storm, daw po yan yata sa maghapon, ano ho. Yan. Okay. Kaya pakiusap lang, ano ho, hindi pa huling araw ho ng Hunyo ngayon sa araw pa ng bukas, ano ho. Araw pa ho ng bukas, 29 pa lamang tayo, hanggang 30 ang Hunyo. Sa Miyerkules, lit kalendaryo na, yan ho ay yung unang tatak ng siguradong lampas na ho tayo sa kalahati ng taon. Bilis ng panahon, ano, ganun, nagdudumali talaga eh. Saan mapunta niyan? May hinahabol, parang may inaapura. Okay. Kaya pakiusap lang sa mga inaantok-antok sa biyahe. Awal ho yan, iwasan natin yan. Tutok tayo sa mga headliner sa ating mga usapang agrikultura.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Department of Agriculture, naglaan po ng pondo para sa alimentasyon ng Ibugao Rice Services.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ordinasyon sa mga ahensya po naman ng pamahalaan sinulong para mapalakas ang industriya naman ng ube.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: At tanggapan po naman ng BIFAR, pinagbawal at pag-aani po ng shellfish sa baybayin sa Visayas. Diyan po naman sa issue ng red tide.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Oh, galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga bihero-bihera natin, ano ho. Iusap lang, pakigising si Mamang Chopper, baka pupungas-pungas ho yan. Iwas aksidente, iwas ako na. Mga estudyante, sa mga chikiting natin, i-check nyo yung mga gamit, ano ho. May party ho ng Cebu, awal na po ang magdala ng cellphone sa mga estudyante. Diyan, dito naman sa LEDAC, tatalakayin po dyan sa Senado, pong 16 na taong gulang pababa. Pagbabawal na rin o pumasok sa social media, siguro dapat talagang tutukan na rin yan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Mga detalye ng ating balita po naman, pinalakas ng Department of Agriculture ang rehabilitasyon at pangalaga po naman sa Ipagaw Rice Terraces sa Banawe. Personal na binisita ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang lugar upang inspeksyonin ng mga palayan, irigasyon at infrastruktura. Ngayong 2026, mahigit po sa 218 milyong piso na ang inilaan ang Department of Agriculture para sa mga programang pang-agrikultura na tutulong po naman sa daang-daang samahan ang mga magsasaka dyan po naman sa Ifugao. Ay pondo rin sa pagsayos po naman ng rice terraces at champ line system na magpapabilis po naman sa pagdadala ng mga anit magpapatas ang kita ng mga magsasaka. Ayon na sa kalihim, layunin ito mapanatili po naman ang Ifugao rice terraces bilang pambansang pamana. Habang pinapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad, target din ng ahensya na gawing mas produktibo, climate resilient, at handa sa pandigdig ang merkado naman ng heirloom rice ng Ifugao.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, tanggap tayo muna ng report sa psychosocial support para po sa mga apektado ng lindol dyan sa Mindanao, pinagpapatulihan ng DSWD. Oh. Yung lindol, sunod-sunod, ha? Merong Venezuela, merong Estados Unidos, merong Japan, merong Pilipinas, ano pa? Ha? Ay, ibig sabihin yan. Mimo natin ang mga detalye ng balita, nakatutok po naman si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpapatuloy pa rin ang pagbibigay ng psychosocial support ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa nagsagawa ng psychosocial support ang DSWD Field Office sa Caraga para sa mga ama o tatay na pansamantalang nananatili sa Mamanawa Evacuation Center sa Malapatan, Sarangani. Kabuang 19 na haligi ng mga tahanan ang lumahok sa mga aktibidad na Activating Your Inner Child at Gratitude 3 kung saan nabigyan sila ng pagkakataong maipahayag ang kanilang nararamdaman, balikan ng masayang alaala at ibahagi ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng lakas sa gitna ng pagsubok. Ayon sa DSWD, mahalagang matulungan ang lahat ng sektor ng komunidad, kabila ang mga haligi ng tahanan na makabangon mula sa epekto ng sakuna. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa. Oras yun natin 18 minuto na kapitbahay makalipas ng 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, gising-gising bangon, kilos galaw-galaw. Higit 6 na milyong piso naman ang mga puslit na piyesa ng e-bike. Sabat ho na ang PNP, CIDG dyan sa may party naman ang Pampanga. Amin muna natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Chemark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasabat ang mga tawa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mahigit 6 na milyong pisong alaga ng mga puslit na piyesa ng electric bicycles o e-bikes. Ito ay sa ikinasan nilang search warrant operations dahil sa paglabag sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines sa isang bodega sa Mexico, Pampanga. Nasabat ng mga otoridad ang nasa 365 imported na e-bike batteries, 90 battery charges at 20 e-bike na may baterya na walang import commodity clearance stickers at Philippine Standard Marks. Bigo rin ang mga nangangalaga na nasabing bodega na magpakita ng mga kaukulang permit dahilan upang kumpiskahin ang lahat ng mga ebidensya sa loob ng bodega. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. ang mga operatiba na kasanang operasyon at binigyan diin na hindi nila hahadlangan ang lehitimong negosyo bagkus Diyos. Nais lang nila ng patas at sumusunod sa batas para na rin sa kapakanan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Alam nyo, yung mga e-bike na yan, talagang hindi na yata talaga maiwasan. Doon ang punta, no? Mahal nga po yung crudo, mahal yung gasolina. Medyo mas mura ito. Kalamang dapat matsakunat yung kaligtasan. Naalala nyo ba, Region 3 ba o Pangasinan nangyari yun? Pamilya, nag-charge yun ng e-bike nila sa ground floor ng bahay. Ari, naging dahilan po ng sunog eh. Nasunog sila eh. Patay sila eh. Pag-ingatan, at kung sakasakali man talagang yan ay talagang magiging gamit na rin sa atin, check po talaga ng mga kinukulan ng mga otoridad. Tama ho yung mga piyesa, tama ho yung mga baterya, sumusunod po sa mga tamang standard, iwasan po yung mga sakuna, kagaya nung nangyari dati.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bang detalye ng balita, sinusulong po naman ng Pilipinas sa pagkamatapad ng struktura at pangmatagalang direksyon para po naman sa mabilis na paglaki ng industriya ng ube. Abang kumikilo sa mga opisyal ng kalakalan at agrikultura para po naman sa maigbit na koordinasyon, standardization at export rating ng sistema upang masulit pagdigdigang demand sa dating mababang ube. Naginanap na pulong sa Quezon City, tinipon po ng DA at DDI Export Marketing Bureau naman ang 240 mga stakeholders. Bilang ang mga magsasaka, processors, exporters, traders at mga kooperatiba, nasentrong talakayan sa pamilyar na atensyon sa tumataas na high profile na kalakal, mataas na demand. Subalit hindi pantay ang sistema at supply at koordinasyon. Ayun, dapat ayusin. Ayon kay DA Yusek Philip Young, ang ube hindi lang pangkusinang pagkain o panghimagas, kundi produktong pang-export na kailangan po ng patakaran. At bilang sa mandato nito ay tukuyin ng opisyal na saklaw ng ube, magtakda ng pamantayan sa hilaw at mga naprosesong produkto at pagsamay ng mga kalidad na pamantayan sa buong ahensya po naman at mga exporters. Layunin ito na maalis ang hindi po naman pagkakapare-pareho na madalas magbabagal sa shipments, pagpahina sa kompetisyon, at pagkadismaya ng mga malalaking pamumuhunan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bordaya, 22 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tabok ka. Sa tabok tayo. Sige. Iniya Kalinga. Aga Saka. Yan. Aha. Nagsagawa. Ayun. Ang ceremonial groundbreaking. Niya. National Irrigation yun. Okay. Ang baking para po naman sa mga proyekto para sa taong kasalukuyan, kampo naman sa Tabok, Kalinga. Ayun. Amin natin ang mga detalye ng balita na katutok dyan si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Niya Kalinga is nagawa ang ceremonial groundbreaking ng 71 proyekto para sa taong 2026 sa Barangay Lukog, Tabok City, Kalinga. Dahil dito, sinusunod ng ipatutupad ang manasabing proyekto simula nitong buwan. Sa kabuang 71 proyekto, 6 na po ang para sa mga Communal Irrigation Systems o CIS, kabilang dito ang 24 sa Tabok City, 6 sa Balbalan, 9 sa Pasil, 1 sa Lubagan, 2 sa Pinokpok, 5 sa Rizal, 8 sa Tanudan, at 5 sa Tinglayan. Ang natitirang 11 proyekto naman ay patutupad sa ilalim ng NIA, Upper Chico River Irrigation System o UCRIS na sumasaklaw sa Tabok City, Pinokpok, Quezon at Malig Isabela. Aabot sa 887.86 hectares ang makikinabang sa manasabing proyekto, kabilang ang 136.41 hectares na bagong saklaw nito, 471.81 hectares para sa rehabilitasyon at 279.64 hectares para sa restoration. Kasama rin dito ang 10 solar-powered pump irrigation projects. Ayon kay NIA Regional Manager Runilia Cervantes, nanatiling matatag ang pangako ng NIA na magpatupad ng madikaldad na proyekto at yaking matatapos ang mga ito sa itinakdang panahon. Nanawagan din siya sa mga Regators Association at mga magsasaka na tumulong sa pagmamanman ng proyekto upang matiyak ang kaldad ng mga ito at ang kalang na papanahong pagkompleto. Sinabi naman ni Dr. Carolyn Agyao, kinatawan ng Lone District of Kalinga, na mahalagang pagkikilahok ng iba't ibang stakeholders upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng mga proyekto. Idinagdag pa niya na magpapatuloy ang kalang koordinasyon upang makakuha pa ng karagdagang pondo para sa masusunod na proyekto. Ang groundbreaking ceremony ay pinangunahan ni na Regional Director Ronilio Cervantes ng NIA, Honorable Carolyn Agyao, kinatawan ng Lone District of Kalinga, niya Kalinga Division Manager, Ferdinand Damog, at iba pang kinatawan ng opisyal ng Kalinga at lungsod ng Tabuk. Para sa Bagong Pilipinas, Akin Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk, nagkatid sa ating oras. 25 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Dako naman tayong tayog Pangasinan. Pangasinan, pinalalakas naman ang disaster preparedness sa pagkapatuloy po naman ng Green Canopy Program. Kit kalating milyong puno na itanim. Ang detalye na dyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit kalahating milyong puno na ang naitanim ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng Green Canopy Program bilang bahagi ng pagpapalakas ng climate resilience at paghahanda sa mga sakuna. Sa paggunita ng Arbor Day at National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ng tree planting activity sa Pangasinan Eco Park sa Barangay Kayanga, Bugalyon, kung saan humigit kumulang 500 punla ng Nara, Batino, Kasuy at Guyabano ang naitanim. Pinangunahan ng aktibidad ng mga empleyado ng provincial government sa pangunguna ni Provincial Administrator Manuel Luis Jr. gamit ang mga punlang ibinigay ng Office of the Provincial Agriculture. Ayon sa PDRRMO, bahagi ng layunin ng programa ang pagpapalawak ng forest cover upang mabawasan ang epekto ng climate change at mga panganib gaya ng pagbaha, soil erosion at matinding init. Binigyan diin ni PDRRMO Officer Rodin Luchinvar Oro na ang pagtatanim ng puno ay hindi lang pangkalikasan kundi isang pamumuhunan para sa mas matatag na komunidad laban sa sakuna. Patuloy namang minomonitor ng Office of the Provincial Agriculture ang mga naitanim na punla upang matiyak ang mataas na survival rate at ang matagalang benepisyo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Mula tayong Pangasinan, dako tayo ng Aguo. Ilocos to, hayo ha? Sige. Itong asosasyon ng mga mangisda dyan sa Ilocos Region nagsanay para sa pagpapalad po naman ng negosyo. Kung tayo sa detalye, nandiyan po naman si Glenda Sarac, Radyo Pilipinas, Aguo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Napalakas ang kapasidad ng tatlong Fisher Folk Association sa Region 1 sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo. Ito'y matapos silang sumailalim sa Marketing and Enterprise Development Training na idinaos ng Special Area for Agricultural Development o SAAD ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Ilocos Region. Ang mga naturang asosasyon ay nagmula sa Nagbukol Ilocos Sur at sa mga barangay ng Lower Walayan at Kambali sa Baguling La Union na kapwa mga benepisyaryo ng SAAD Phase 2 Program na talakay sa pagsasanay ang mga topikong tulad ng business branding, customer relationship management, effective selling at negotiation, records at information management. Ibinahagi naman ng mga asosasyon ang discarding ginawa nila upang mapaunlad ang kanilang pagkakakitaan sa loob ng 3 taon na kanilang pagpaparami ng tilapia at karagdagang kabuhayan gaya ng paggawa ng walis tambo, cucumber pickles at hog raising. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Glenda Sarac ng Agoo. Commercial long araw, di ba? Sa Glenda ang sarap, sa Glenda ang ligaya. Good morning lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Mevilo na Quezon City. Diyan po sa Las Marias and Family kay Kajes. Las Marias and Family, good morning. Good morning din kay daw sa kaibigan natin, kay kumpare natin. Lando Marquez, kamusta ka na? Ayun. Pang report bago tayo mag-break ho. Sa 4 na milyong pisong halaga naman ng bayad pinsala na pagkalobo ng PCIC sa mga magsakan dyan sa Cagayan. Good morning kay Gelton Blanchon. Diyan again. Sabihin natin ang mga detalye kay Every Jan Salucon, Radyo, Radyo Pilipinas, sige karaw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Report. 4 na milyong pisong halaga ng bayad pinsala ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 sa isinagawang distribusyon ngayong Linggo. Aabot sa 370 magsasaka mula sa Amulong, Enrile, Iguig, Peñablanca, Solana at Tuguegarao City ang nakatanggap ng kanilang cheque. Nabatid na sakop pa rin ang mga ito ng mga corn farmer na apektado ang mga pananim sa naranasang kawalan ng ulan sa panahong nasa critical stage ang mga ito. Layo ng indemnity payment na ito na matulungan ang mga former beneficiary, partikular na ya ang mga nagpasiguro sa ahensya na makarecover mula sa pagkalugi sa kanilang mga pananim mula sa mga kalamidad gaya na lamang ng agricultural drought. Sa nagpapatuloy ng pagtatanim para sa wet cropping season, hinikayat naman ng PCIC ang mas marami pang magsasaka na mag-apply para sa crop insurance. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tugegaraw.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bago tayo mag-break, paalala doon sa mga mag-aalmusal, doon sa mga kakain sa maghapon. Ano ho, ingatin yung mga pagkain na yan, lalo na yung mga galing po sa mga baybayin po ng Visayas. Red tide, oh, pag-uusapan natin ho. Muli na naman, nagpositibo po sa toxic red tide, ang Irong-Irong Bay sa Samar. Ulat po ng BIFAR. Lumampas sa tinagdang regulatory limit ang antas ng paralytic shellfish poison sa nasabing karagatan. Sama rin po sa mga nananatiling positibo sa red tide ang Dumanquillas Bay sa Zamboanga Sur, Antanang Bay sa Zamboanga Sibugay, Matarinao Bay sa Eastern Samar, at coastal waters po ng Biliranan Island. Ayon po dyan, ikpik pong ipinagbabawal ng BIFAR ang pag-ani, pagbebenta, pagbili at pagkain po ng lahat ng uri ng shellfish. Alamang, tao sa mga apektadong lugar na nabanggit ho natin. Iba man, linaw ho ng BIFAR na ligtas pa rin kainin ang mga isda, pusit, hipon. Limango mula sa nasaming mga katibigan kong sariwa, nahugasan ng mabuti at tinanggalan ng hasang at bituka bago lutuin. Antala, dineklarala ng BIFAR na ligtas sa toxic red tide ng coastal waters po naman ang Daram Samar. Tumpon siyang minuto na kapitbahay makalipas sa kalasinggo na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Balik po kami, sandali po lang, mailan muna ang mahalagang paalala.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Linda? Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
5: Galaw-galaw para hindi pumana. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa ibang grupong nakatutok sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat pati po naman ang mga irrigators. Ano, importante ho yan. Akala din po yan, malalayong lugar, malalayong dako. Kaya good morning pa rin sa mga farmers, irrigators natin ang mga nakatutok po sa umagang ito. Good morning din sa mga nakatutok dyan sa tanggapan ng NMIS, National Meat Inspection Service, sa pangunan na kanilang director, si Direk Randy Lontok. Nandun po rin si Dr. Siya mga kaibigan natin dyan. Ano ho? Okay, sige. Ito, report tayo sa Tayog, Pangasinan. 47 male PDL. So may lalim mo naman sa pagkasana sa paggawa ng fruit vinegar bilang kabuhayan. Kain eh. May natin ang mga detalye. Si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yuga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matagumpay na sa katuparan ng isang fruit vinegar making activity para sa loob ng pasilidad ng Piitan. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng livelihood at skills enhancement program na naglalahing mabigyan ng mga kalahok ng praktikal na kaalaman na magagamit nila sa produktibong gawain at mga oportunidad na pangkabuhayan sa hinaharap. Ang pagsasana ay pinanguna ng tatlong babaeng miyembro ng Inner Wheel Club sa tulong at gabay ni na SJO1 Cheryl Antamayo at JO1 Marvin J. Baroto. Naging maayos, ligtas at organisado ang buong takbo ng programa na natapos ng 11:30 na umaga. Sa mismong sesyon, tinalakay sa mga PDL ang sunod-sunod na proseso ng paggawa ng fruit vinegar. Kabilang dito ang tamang pagpili at paghahanda ng mga prutas, tamang paraan at pa-permentasyon, mga rekisito sa pag-imbak at mga hakbang sa quality control. Nagkaroon din ang mga kalahok ng pagkakataon na actual na maobserbahan ang mga practical na technique sa paghahanda nito. Bukod sa paggawa, binahagi rin ng mga tagapagsalita ang iba't ibang benepisyo ng fruit vinegar tulad ng gamit nito sa paghahanda at pagpreserba ng pagkain, pati na rin ang mga kilalang benepisyo nito sa kalusugan kapag wastong nakonsumo. Aktibong nakiisa ang mga PDL sa pamamagitan ng pagtatanong at pagbabahagi ng kalmang salubin habang sinasagwa ang talakayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Mesa Santa Cruz, Laguna, ha, sa Beltran family, ganun din kay Ganghan Yuji, sa mga Batang Pio, 1979, NEI 79 batch, good morning sa Port Solomon, ganun din sa mga Batang Pio, ayan, 1975. Irrigators Association sa Burgos, Ilocos Norte, muli nakatanggap po ng mga kalabaw. Apo naman sa Philippine Carabao Center, si Raya Detalian po, si Rani Durilag, sa Pilipinas, Lawang.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mayroon ng kabuuang 21 nagatas ang kalabaw ang inaalagaan ngayon ng Small Water Impounding System Association ng Barangay Nagsurot, Burgos, Ilocos Norte na ibinigay ng Philippine Carabao Center at Department of Agrarian Reform. Una silang nabigyan ng 10 kalabaw sa nakarang 2 buwan, ngunit nakita ng PCC ang interes ng mga miyembro sa dairy production ay dinagdagan pa ng 11 na kalabaw nitong buwan ng Hunyo. Layunin kasi ni Ilocos Norte PCC Director Joel Cabading na mapalagas ang produksyon ng gatas at matulungang magkaroon ng dagdag na hanap buhay ang mga magsasaka. Sinabi naman ni Municipal Agriculturist Cheryl Rugyan na malaki ang potensyal ng gatas ng kalabaw sa kanilang bayan. Maalalang nakaplano si Burgos Mayor Crescente Garcia na kung manganganak ng lalaking kalabaw ang mga inahin ay palalakihin at sanayang magsilbi sa transportasyon sa sektor ng turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Rani Durilag ng Lawag. Good morning din kay Engineer Alfredo Ducusin. Yan na lang sila dito, geodetic. Ganun din kay Direk Romel Penesa. Kapuso, mate, kamusta ka na? Nasa linya natin, mga kasama natin na long time no hear kami nito. May isang taon na mahigit. Yung award winning cattle practitioner. May-ari po. May-ari lang naman ng Great Ark Farm. Papunta tayo ng Pulumulok, South Cotabato. Di ba Cotabato yung ikot ng mga bata? Nagbarilan? Cotabato ba yun? Halabin nga natin kay Sir Arnel Corpus. Sir Arnel, kamusta ka na? Si Kahiro, magandang maga, kamusta ka na?
8: Kahiro, good to see you again. Ito po, mabuti naman po. Salamat po at naimbitan niyo po ngayong umaga.
5: Medyo na-miss nga kita ng matagal-tagal. Mukhang nakaagandang lalaki pagka winning title talaga, ha? Kamusta na? Nandiyan ngayon sa South Cotabato?
8: Kahiro, kasalukuyan ay nasa Brisbane, Australia po tayo. Pero next week ay pauwi po tayo dyan sa Pilipinas dahil yun nga po, yung libro po natin sa cattle feeding ay nanalo po sa National Academy for Science and Technology sa DOST.
5: Galing-galing naman. Ka pala sa nasa Australia ka pala, mukhang hahakutin mo na lahat ng baka riyan.
8: May mga inaayos lang po at may mga baka po na parating dyan sa Pilipinas, Kahiro.
5: Oo. Bigyan nyo nga kami ng latest, ba yung mga dapat ho namin malaman ng taong bayan kaugnay po dito sa mga tinututukan nyo ngayon?
8: Opo, maraming salamat po. Sa ngayon ay ganun pa rin po yung cattle population nga natin sa Pilipinas ay nasa 2.5 million pa lang din po. At dyan po natin nakikita yung mga opportunity para po sa ating mga kababayan. Dahil sa ngayon nga po, Kahiro, kaya umiikot din po tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil nga po ay yung baka po natin sa Pilipinas, napapaanak po natin. Mga 3 taon na po yung mga baka bago natin sila mapaanak. Samantala po sa ibang bansa katulad po ng Australia, as early as 15 months old ay nabubuntis na po sila. Ibig sabihin, bago umabot, pagdating po ng 2 taon ay may anak na po. Sa Pilipinas po kasi mga nasa 3 hanggang 4 taon bago po manganak yung mga baka po natin. At yan po yung ina-advocate po natin na mag-guide sana yung ating mga farmers. Ganon din po, yung pagpapanganak po ng mga baka sa atin ay sa loob po ng 3 taon, 2 beses lang po manganak yung mga baka sa Pilipinas. Samantala may opportunity po na pwede pong kada taon ay manganak ng isa.
5: Ang ganong klase ng baka na kakaiba yung panganganak at kumpara doon sa mga baka natin, magkaibang lahi po yan? Magkaibang lahi ba yung tinutukoy nyo? Iba ba yung lahi Australia? Iba yung bang nanganganak ng ito sa Pilipinas?
8: Hindi po. Actually, kayang-kaya po natin gawin sa Pilipinas sa sarili pong nating existing na baka. Oh. Yung mga tinutukoy po natin. At yan nga po, nakikita nyo sa screen. Yan po ay Wagyu, Kahiro, yung nandiyan sa screen Wagyu natin. Alaga po natin yan sa Mindanao. Pero yung sinasabi ko pong opportunity ay applicable po ito sa lahat po ng uri ng baka natin sa Pilipinas. Kailangan lang po maturuan po natin yung mga farmers po natin.
5: Yung mga Wagyu na yan, saan ho galing yan? Saan nag-originate dyan?
8: Originally, yung Wagyu po, Kahiro, ay ito po ay breed. So katulad din po ito ng Angus, katulad din po ito ng Brahman. Ang Wagyu po, ang literal po na ibig sabihin po niyan ay Japanese cattle. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pero sobrang dami na rin po niyan ngayon dito sa Australia. At mayroon na rin po tayo dyan sa Pilipinas. At katunayan nga po sa Pindig Ilocos Norte, sa bayan po ni Administrator, ay yung mga baka po nila doon ng mga Ilocano ay na-crossbreed po ng Wagyu. Ganun po katindi si Nia Administrator at napagbigyan na po nga niya yung concept po natin. At sobrang dami na po ng Wagyu cross dyan sa bandang Ilocos Norte, Kahiro.
5: pag pinag-uusapan ay wagyu beef, ano ho? By may kamahalan? Ito by high-end na matatawag?
8: Opo, lalong-lalo na nga po yung napakasikat po na Kobe beef ng Japan kung saan po ay nabibili po sa 12,000 pesos per kilo. Pero ito sa atin naman po ay gusto lang natin palambutin ng konti yung karne po natin dyan sa Pilipinas. Dahil kung mapapansin po ninyo, ang luto po ng mga karneng baka sa Pilipinas ay puro po sinabawan. Dahil nga po, yun lang po ang paraan para mapalambot po natin. Pero sa tamang training po sa ating mga magsasaka, kaya po nating harbisin na darating po yung mga cross na baka po natin ng 500 kilo sa loob po ng 2 taon. Yan po yung ginagawa po natin. At pag yung baka po natin ay nakatay po natin sa loob po ng 2 taon, ay malambot po yan at halos mailapit na po natin yung quality niyan doon po sa standard po ng global market.
5: Hindi ba maselan yung mga ganyang klase ho ng alagain na baka, yung wagyu na yan? Kasi nga, breed ito, galing ng Japan, parang ganyan. Dito sa Pilipinas, iba yung klima eh. Mahirap yung mga adjustment para doon.
8: Tama po kayo. Dahil po, paniniwala po natin na masilan po yung Wagyu. Pero sa katunayan po, dito na nga po sa Australia, kung saan napaka-harsh po ng weather condition dito. Mas mainit po ng dihamak, may time po na mas mainit po ng dihamak ang Australia kaysa sa Pilipinas. Pero nagsusurvive naman po. Kaya nung unang panahon ka, Hero, actually may mga Wagyu na po dyan sa highlands ng Bukidnon. Mahigit 3,000 na yata yung wagyu nila dyan ngayon. Pero wala pong nag-attempt doon sa lowlands, katulad po ng Pulumulok sa Cotabato na napakainit. At yan po ay napatunayan na po natin na kung tama lang po yung management. Kaya importante po kay Hero, maturuan po yung mga farmers po natin doon sa tamang pag-aalaga, tamang pagpapakain. At tulad nga na nabanggit ko earlier, sa Pindig, Ilocos Norte, yung mga wagyu cross po dyan ay nakatali lang po sa mga likod o sa mga palayan lang po ng ating mga magsasaka.
5: Ito ho sa Pilipinas, kung kikwentahin natin na gano'ng karami ng wagyu meron sa Pilipinas, saan ito karaniwang nakikita naman kaya?
8: Sa ngayon, siguro wala pa pong umabot ng 10,000 yung total population natin dyan. Siguro mga nasa 5,000 pa lang. At nandyan po sa amin sa South Cotabato, at doon nga po sa highlands ng Bukidnon, mayroon na rin po dyan sa Pindig, Ilocos Norte yung Wagyu Cross Program po na ginawa nga po ng LGU Pindig. At may mga Wagyu na rin po sa Abra. So tested na po ito kahiro at ito po isang opportunity na pwede pong tingnan ng ating mga farmers. At may model na nga po tayong successful na ginagawa po natin sa Mindanao at saka sa Ilocos.
5: Saan po ito available naman kung sakasakaling gustong matikman, mabili ito? May pwede sa palengke, sa mga supermarket na sikat na mga pamilyang bayan? Paano ito matatagpuan?
8: Sa ngayon po, very limited. At kung kami nga po ay nagkakatay, ay bulungan lang po. Sa Facebook lang po ay ubos na. Dahil nga po sobrang taas ng demand at excited rin po yung mga kababayan po natin na makatikim po ng Wagyu. So sa ngayon, sobrang taas ng demand. Pero halos wala pa po yung supply. At nasa breeding stage pa po karamihan. At kunting-kunti pa lang po yung nakakatay. Kaya ito po yung industriya kahiro na maaari pong pumasok yung ating mga ordinaryong magsasaka para po makapitalize lang po nila yung opportunity po rito. At ang cattle farming po ay hindi full-time job. Ito po ay napakaliit po na oras ang gugugulin po dito. At yung model nga po natin, yung 20 heads, ay nasa 1 hanggang 2 oras lang po na trabaho araw-araw.
5: Okay, baka may mga interesadong nakikinig sa atin, mapalokal man na baka yan o wagyu ho yan, ano ba yung ideal na dami ng dapat mong alagaan? Sakaling ikaw papasukin mo yung kanya klase ng negosyo. Ano, may mga formula mang dapat makita tayo yan?
8: Importante po ay maintindihan po natin yung tamang pagpapakain. Yung damo po sa paligid po natin na hindi po enough yun kahiro dahil nga po, even though green yan, ay napakababa po ng protina, napakababa po ng energy ng pagkain na yan. At sa cattle feeding po, napakahalaga po yung pagbalansi po ng fiber, ng protein, ng energy, ng micro, ng vitamins at saka minerals at saka tubig. So yun po yung limang bagay na dapat po maintindihan ng mga farmers po natin bago po pumasok sa pag-aalaga ng baka. At pag na-perfect na po natin yung sa feeding side po niyan, eh siguro mga 80% po ng problema natin ay solved na po. Pwede nating mabuntis yung mga baka po natin as early as 15 months old. At pwede po silang manganak ng isang beses, isang taon. At tulad ng sinabi ko sa feeding side naman, as early as 2 years old ay kaya na po nilang umabot ng 500 kilos. Ang sekreto lang po niyan, tamang management at tamang pag-intindi doon sa tamang pakain.
5: Sabihin natin, nandun na ako sa tamang management, tamang pakain. Eh halimbawa, nakatisod ako ng Bombay, magpapautang sa akin. Karami naman ang pwede kong simulan at gano'ng kalawak yung pwede kong gamitin pag-aalagaan sa kanila.
8: Dito kahero ang ratio po natin kung tayo po yung magpuproduce ng sarili nating pagkain katulad po ng corn silage ay 1:20. Yung 20 heads po na baka natin ay ikukulong po natin sa 100 square meter na kulungan at yung 9,990 ay tataniman po natin ng silage, ng gagawing silage. So napakaganda po nun dahil sa silage making pa lang po, let's say yung mais po natin sa tamang management ay pwede tayong mag-harvest ng 40 tons. Every 80 days, meron ka pong 40,000 pesos na net income every 80 days. At pwede po tayong mag-cycle ng 3 beses sa isang taon. Hindi pa po kasama yung average po na income sa cattle fattening, yung 100-day program po natin, ay kumikita po tayo ng around 7,000 to 15,000 pesos per head doon.
5: Oh, mang 20 heads bilang starting, abutin din ho na magkano yan?
8: Eh, sa kapital po ng baka, nasa mga aabot po siguro tayo ng mga 800,000 dahil mga nasa 40 to 50,000 po yung input po natin dyan plus pakain. Pero ang return naman po ay between 7 times 20, that is 140,000 kahiro. Ang at least on the average po nakitaan po natin every 100 days sa fattening program po.
5: Oh,
8: iba naman po yung breeding, iba po yung fattening na klase po ng negosyo.
5: Okay, halimbawa nakalatag ho yung mga klase ng baka sa mga pamilihan. Okay, ininlalatag nyo sa harapan ko. Paano mamadidistinguish kung yan ay wagyu beef, yan ay angus o ano pa mang klase? Meron bang madaling pagkaakilanlan sa kanila? Pagkakarne na sila?
8: Opo, yung wagyu po ay meron po siyang unique na intramuscular fat. I don't know kung mapapakita natin dyan sa screen. Pero ito po yung taba sa gitna po ng mga laman. Ayan. Sa gitna ng mga laman. Yan pong taba na yan ay very unique po yan sa wagyu or even sa angus ay nagpo-produce rin po ng ganyan. Kanya lang, mas marami pong intramuscular fat potential ang wagyu. At yan po ay hindi po natin basta-basta nakikita sa ordinaryong klase ng karni ng baka. At yan po, dahil po dyan sa fats na yan, ay sobrang tama, sarap po ng karni na yan. At literal po na it will melt in your mouth, Kahiro.
5: Oh, ang buhay po ng ganyang klase ng baka, yung wagyu, tagal ho ng ilang taon yan?
8: Umaabot po ng 12 to 15 years ang inahing wagyu. At yan nga po yung mga picture na nakikita ninyo. Yung wagyu po namin sa Mindanao ay mga nasa 10 taon na po yung mga yan. Dahil yung iba po dyan ay nabili rin po natin mula po sa kaibigan natin na early on ay nag-import po ng wagyu mula po dito sa Australia.
5: Dyan no, sa inyo ngayon sa Cotabato, ilan na yung alaga niyong wagyu ngayon dyan?
8: Mga konti lang po, Kahiro. Nasa 100 lang po yung alaga.
5: Konti nga. Mas marami sa akin 200. Pero hindi ba masel, hindi ano yan, masel lang ba sa pagkain yung mga yan?
8: Hindi po. Actually, ang hindi po yung kasilan ng pagkain. Ang importante po kahit po sa ordinaryong baka, Kahiro, ay yung uri po ng pagkain mo. Let's say, nasa fattening program ka. Kung ano po yung pagkain mo mula day one, dapat yun po ang pakain mo araw-araw hanggang harvestin mo. Dahil ang pinapakain po natin sa pag-aalaga ng baka ay hindi po yung baka. Ito po yung quadrillions of microbes inside the rumen. At ito po ay nagtatampo pag pabago-bago po yung ating pakain.
5: Ito bang mga baka daw na ho ito, yung banggatas daw ho niyan, kamusta?
8: Hindi po. Ang wagyu po ay purposeful or meat. So hindi po natin ito ginagatas. Siparit po yung negosyo ng paggagatas at siparit po yung negosyo ng pagkakarne.
5: Yun pala. Sige po, Sir Arnel Corpus, nandiyan ka pala sa Australia ngayon. Aabangan na lang namin kung gano'ng karaming eroplanong gagamitin mo para makarating dito at makabalik yung mga bakang yan.
8: May inaayos po tayo ngayon. 2,000 head po na baka papunta po ng Pilipinas. Kasama po tayo sa ng isang team na bumubuo po nung ganyan at sana po maparating po natin sa Pilipinas by end of August para naman po ma-booster po yung population at yung genetics po ng mga baka dyan sa Pilipinas.
5: Yung 2,000 na wagyu na yan, marami bang ulong pupuntahan yan o sa ulo lang ni Ka-Arnel pupunta yan?
8: Hindi po wagyu lahat yan, Kahero.
5: Ba?
8: Wagyu dyan. At yan po ay kasama po dyan. Inaayos po, pero kasama po dyan yung ibang baka po ng National Dairy. At yung may mga baka rin po na papunta sa Department of Agriculture. Sinasabay lang po natin yung sa private para po medyo mapamura at mapuno po natin yung barko.
5: Colonel Corpo, siguro mensahe na lamang po sa nakikinig at ingat po kayo dyan. Mensahe nyo na lamang po.
8: Opo, mahalaga po sa pagbabaka na matutunan po natin yung tamang management at tamang pagkain. At tayo po ay tuloy-tuloy po yung ating advocacy. At very active naman po tayo sa social media. Great Art Farm, Likabakang Aramnel, kung gusto nyo pong matuto. Maraming salamat po, Kahero.
5: O, sana kung bago at bumalik ng Cotabato, nandiyan ka sa Australia, ka muna ng Metro Manila, mo kami dito one time.
8: Opo, andyan po ako July 8, pero for
5: July 8. It's a deal. Hahanapan natin ang ng pagkakataon yan. Well, ingat ka. Maraming salamat po. Magandang maga. Mabuhay ka po.
8: Thank you po. Marami pong salamat.
5: Salamat si Arnel Corpus. Long time no hear kami nito. Anong bago-bago pa lang ho yung palatuntunan. Habang isang taon, nakakaugnayan ko to eh. Si Randy Valerio ng area ng Pampanga. Ayun. Eh sila yung dalawang madalas ko na nakukulit doon. Na kaming oras, maraming salamat po sa mga tumutok sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga himpilan po ng Radyo Pilipinas. WCSM, PDG Locos na ito, DWJSM mo naman sa party na kagyan. Thank you, and thank you pa rin. Ang tabay lang sa ating balitaan, tayo pa rin po sa salang doon. Okay. Kanan nila Alvin, sila Ruben Arnel. Kama pa rin po natin dyan, sila iba pa natin kasama dyan. Anita, Susan, Jemart, pari po sila sa Marisol Julius Camille Rona. Siyempre sa kalan pa rin po nila Julius Gonzalez kay Sabel Tirambolo. Hero Ilustre Robregado nag-iiwan. Ano mang bagay na matitatama hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magpalinlang.
9: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary

0: Dia nga minamatay along the way sa ambulansya.
1: Dahil hindi na umabot.
2: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na minamalaya, napatay na pala.
0: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Orasin natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 10 minutos makalipas ang ika-6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Uno na mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Canada ngayong Linggo para sa isang opisyal na pagbisita.
0: Headlines.
3: Ang ulo makikipagpulong kay Canadian Prime Minister Carney sa leaders at lang Filipino community.
0: Headlines.
3: Department of Education at Philippine National Police naglunsad ng imbestigasyon sa mga ulit ng pagbabanta ng mga pag-atake sa mga paralan sa Leyte at Samar.
0: Headlines.
3: Ilang po naman ang mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, abot na sa 81.
0: Headlines.
3: At House Prosecution Panel handa na sa mahababang paglilitis laban po naman kay Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ito magandang umaga, Pilipinas. Dito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa mga detalye ng balita. Yahing Canada ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo para po sa isang opisyal na pagbisita. Sa isang pahayag, sinabi po ni Presidential Communications Office na bibisita ang Pangulo sa Canada la Hunlio a Primero hanggang a Cuatro. Doon sa imbitasyon po naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Asahang magdaros po ang dalawang leader ng usapang bilateral upang palakasin ang ugnay ng Pilipinas at ng Canada at palawakin ang kooperasyon sa mga mahalagang sektor. Asahang tatalakayin ni ng Marcos at Carney ang depensa, seguridad, mga oportunidad sa kalakalan at pagnenegosyo, economic resilience, operasyon sa enerhiya, critical mineral at people-to-people exchanges. Inaasahan din ng dalawang leader ng pagpapalitan sila ng mga pananaw sa pamumuno ng Pilipinas Association of Southeast Asian Nations at mga strategic na prioridad para po naman sa rehiyon. At dagdang maipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga Canadian business leaders at sa mga investor sector. Mahalaga, economic agenda po naman ng Pilipinas. Kabilang dyan ang information technology, business process management, artificial intelligence, critical infrastructure at critical minerals. Ang tala ay ipagpulong din ang punong ekotipo po naman sa mga miyembro ng Filipino community sa Vancouver, British Columbia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglunsad na ng Department of Education at ang Philippine National Police ang investigasyon sa mga ulat po ng pagbabanta ng mga pag-atake sa mga paralan sa Leyte at Samar. Isang pahayag, inabi po ni DepEd Regional Director Salustiano Jimenez na nakatanggap ang ahensya ng mga ulat ng mga mensahe ng mga pagbabanta at social media posts na makalat po naman sa mga junior senior high school na estudyante sa ilang munisipalidad. Nakasado man sa mga social media po sa mga bayalanteng pag-atake. Alam po ng mga paaralan. Dinedetermina pa ng PNP sa Leyte at Samar Provincial Office offices ang iba pang umaray estudyante may kagagawan ho ng mga post at kanilang mga motibo. Sinusuri din na kung meron talagang banta sa seguridad sa mga nasabing lalawigan, hindi kahit po ni Jimenez sa mga estudyante na magsalita at huwag mag-post ng mga banta. Nagpaalala po naman ng DepEd Regional Director sa mga magulang ng local at local governments na responsibilidad nila ang kaligtasan sa mga paaralan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsagawa naman ng consultative meeting ang PNP Civil Security Group matapos na mabahala mataas na bilang ng mga hindi arestradong baril sa bansa. Pinangunahan ang pulong ni PNP CSG Director Police Brigadier General Aden Lagradante na dinaluhan po ng mga advisory council personnel, siyal ng PNP, CSG, SOCIA at FEO. Layon po nitong bumuo ng mga solusyon ukol sa mga hindi restradong baril. Ayon kay Lagradante, ipinatawag ang mga stakeholder para makuha ang kanilang panukalang solusyon upang mabawasan ang unregistered firearms at makahikayat po naman na makapag-renew mga gun owners. Natalakay din sa naturang pulong kung paano mapapalakas ang online registration. Mas mapapadali naman ang pagbabayad sa pamamagitan po naman ng e-wallet. Patay po sa datos, nasa 2.2 milyon ang total registered firearms. Di kung saan, 49% dito ang valid registered habang 51% naman ang expired ng mga baril hanggang nitong May 31 ng 2026.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, Senate Inquiry para po naman suriin na pagkabatabad ng Juvenile Justice Law na gawin ho ng komite ni Senator Erwin Tulfo. Ang po naman dyan sa Senado, narito ang ulat naman ni Nymph Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Planoon ni Senate Committee on the Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Senator Erwin Tulfo na magsagawa ng Senate Inquiry para masuri ang pagpapatupad ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ay kasunod ng sunod-sunod ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad, kabilang ang insidente ng pamamaril sa Tacloban at mga kaso ng pananaksak sa Negros Occidental at Cavite. Ayon kay Tulfo, matagal na niyang isinusulong ang pagsusuri sa naturang batas dahil malaki at malinaw anyang may kakulangan sa pagpapatupad nito. Tututukan anya ng komite ang kakulangan ng mga funksyonal na pasilidad ng bahay pag-asa, ang epekto ng mga intervention programs para sa mga children in conflict with the law at children at risk, at ang pagpapatupad ng mahigpit na pananagutan ng mga magulang. Tatalakayin rin anya ang mga kontrobersyal na probisyon ng batas, partikular ang tinakdang edad para sa criminal liability. Linaw ni Senator Erwin, ang layunin ng komite ay ayusin ang sistema para mabigyan ng katarungan ng mga biktima habang ginagabayan sa tamang rehabilitasyon ng mga minor de edad. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga minuto na makalipas sa 6 po naman ng maga. Samantala, umabot na sa 81 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama po naman dyan sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 1,315 kataong nasugatan. 21 iba po naman ang nawawala. Igit sa 1,600,800 individual ang naapektuhan po ng malakas na lindol. Dagdag pa ng NDRRMC, aabot po sa 1,468,859,440 pesos ang halaga pinsala sa imprastruktura.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naramdaman ang magnitude 6.5 na lindol sa Sarangani Davao Occidental noong gabi po naman ng Biyernes. Ayon kay Fibox Director Teresito Bacolcol, hindi nila kinukonsidera na aftershock ito nang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong pong Hunyo a 8. Liwanag nito, parehong naganap ang dalawang lindol sa Cotabato Trench pero magkaibang fault ang kanilang pinagmulan. Aniya gaya ng tao, ay fingerprint din ang mga lindol. Dagdag pa ni Bacolcol, magkaibang naging paggalaw ng dalawang lindol kung saan trust fault ang naganap ng June 8 earthquake habang sideways naman paglindol sa naganap nung nakalipas na Biyernes.
5: Sideways. So, yung tinatawag natin strike slip. So, again, possibly yung June 8 event, nag-transfer ng stress sa mga kalapit na faults at nakatulong ito or maaaring yung nakapag-trigger ng magnitude 6.5 earthquake.
3: V-Box Director Teresito Bacolcol sa panayampo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dala Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginit na hindi lamang dapat maging tagapagturo ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Ito'y sa gitna ho ng mga naitatalang karasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad mula sa Palasyo ng Malacanang. Ito pong ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagtatapos sa pagiging tagapagturo ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Ayon sa Pangulo, may iba pang responsibilidad ang mga teacher maliban sa kananiwang ginagawa ng mga ito na may kinalaman sa kanilang teaching task. Binigyan din ng Pangulo na maliban sa responsibilidad na maturuan ang mga mag-aaral sa kanilang academic needs, ay dapat ding magsilbing gabay at tagapayo ang mga ito. Sabi ng Presidente, higit sa anumang leksyon sa silid-aralan ay mayroon din dapat na maituro sa mga estudyante. Ito ay ang maikintal sa kanilang isip at tamang asal, pag-uugali at tamang takbo ng pag-iisip. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip higit pa sa anumang leksyon sa silid-aral.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Salamat, Boy Nextdoor, ha? Isapantala, patuloy ang paghahatid po ng Department of Social Welfare and Development o ng tulong sa mga lugar na matinding naapektuhan pa rin ng Magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. Huling tala, nakapamahagi na po ang ehensya na umabot naman sa 654 na libong family food bags, 13,600 na ready-to-eat food boxes, at higit po naman sa 18,000 na non-food items sa mga apektadong komunidad. Ang mga ipinamahaging ayuda ay bahagi pa rin po ng augmentation support na hiniling po ng mga lokal na pamahalaan para po naman sa mga pamilyang naapektuhan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging dyan sa Soxaljena. Ayon po sa DSWD, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak po naman ang maagap na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Iyak din ang ehensya na magpapatuloy ang paghatid po ng kinakailangang tulong habang sinasagawa po naman ang mga relief at recovery efforts sa mga lugar na sinalanta pa rin ng lindol.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kapitay ng report, House Prosecution Panel, handa na sa mahabang paglilitis laban naman kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. At yung ulat po naman ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Handa ang prosecution panel na tapusin at ipaglaban ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte gaano man ito katagal. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, walang bibitiw sa laban gaano man katagal ang paglilitis. Ito ang tugon ng mambabatas kasunod ng naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring tumagal ng 7 to 8 buwan ang naturang impeachment trial. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na ang hinihinging 62 days ng prosecution para sa presentasyon ng ebidensya ay hindi nangangahulugan na yun na ang saktong haba ng buong paglilitis. Ipinaliwanag niya na ang naturang pagtaya ay nakabatay sa pagharap ng isang testigo kada pagdinig. Maaari pa niya itong mapaikli ng husto kung makakapaghain ang mga prosecutors ng 2 to 3 testigo sa loob lamang ng isang araw. Dagdag pa ni Chua, maaari ring magpasya ang prosecution na huwag lang ipresenta ang lahat ng 4 articles of impeachment kung sa tingin nila ay sapat na ang naunang ebidensya para makuha ang hatol na guilty. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court ang formal na paglilitis sa Hulyo 6. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipinagpatuloy naman ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang pag-freeze perang nakumpiska kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod doon ang kanyang pag-aresto at maglipat po naman sa kustodya ng International Tribunal noong Marso 2025. Ayon nilabas sa dokumento ng ICC, inaprubahan ng korte naman ang kahilingan ng prosekusyon at panatiling naka-freeze ang anumang halagang nakuha mula po naman sa dating Pangulo. Hindi naman isinuwalat ng korte ang kabuang halaga ng perang nasamsam. Sa pera, ay din pong masunin ang prosekusyon ng papang mga gamit na nakumpiska kay Duterte. Kaya pa man, ilingho ng depensa na huwag isama sa pagsusuri ang mga susi. Mapang personal na agamitan dahil walang manang sapat na matayan upang iugnay ang mga ito sa investigasyon. Iling din ang depensa na kung pahihintulutan ang pagsusuri sa mapang mga gamit, dapat tiyakin ang prosecution na mapapangalagaan ang mga personal na datos ng dating Pangulo at ng kanyang pamilya na walang kaugnayan sa kasalukuyang kaso.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Antala, mga pulis ang nagbantay para sa mapayapat matagumpay na White Ribbon March kahapon. Pinuri naman ng Jefe ng Philippine National Police. Mga detalye, meron po dyan si Jamal Tagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Pinapurihan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang mga pulis gayon din ang mga katuwang na ahensya ng pamahalaan sa matagumpay at mapayapang pagdaraos sa White Ribbon March kahapon Hunyo 28. Sinabi ni Nartates ay pinapakita sa mga ulat ng mga commander na ang maayos at mapayapang pagtitipon ng mga kalahok na bahagi ng kanilang karapatan sa pamamahayag. Tiniyak din ng mga otoridad na protektado ang karapatang ito sa ilalim ng mga umiiral na batas. At aninsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Mula alas 5 ng hapon ng Sabado, Hunyo 27 hanggang alas 12:01 kaninang ating gabi, nakataas ang full alert status ng nasa 10,000 pulis. para siguruduhin ang takbo ng mga aktibidad sa EDSA People Power Monument. Bukod dito, may mga nakabantay din tauhan ng National Capital Region Police Office sa iba pang pangunahing lugar gaya ng EDSA Shrine, Mendiola Peace Arch, Ayala Bridge, US Embassy at iba pang areas of convergence. Gayet ang PNP Chief ginawa ng kanilang mga tauhan ng iba yung profesionalismo, disiplina at pagpapatubad ng maximum tolerance gaya din ang pagpapaigting ng police visibility at ugnayan sa mga organizer para sa ikatatagumpay ng aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mertagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tinuligsan ng Department of National Defense ang pahayag po naman ng Chinese Embassy na sumagot sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng usapin sa pagitan ho ng dalawang bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., ang naturang pahayag ay nagpapakita umano ng hindi sinserong pag-ugali at pagkilos ng Chinese Communist Party sa paikitungo sa Pilipinas. Itpan ng kalihim, ang mga naging pahayag ng embahada hindi kapanipaniwala. Sinabayan pa ng tinawag niyang agresibong retorika. Dagpan ng Defense Chief na natiling matatag ang posisyon ng Pilipinas sa pagpanatili ng soberenya. Hindi ito magpapasailalim sa anumang uri po naman ang panggigipit sa ngayon. Patuloy na minomonitor ang pamahalaan ng maaganapan kaugnay ng isyo sa pagitan pa rin ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Or personal na kinamusta naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga residente sa kabahan po naman ng G. Araneta Avenue kaugnay ng kanilang karanasan sa mga nagdaang araw ng malakas na pag-ulan. Ayon sa mga residente, mas mabilis lang humuhuba ang baha matapos makompleto ang mga sinagawang drainage improvements sa kabahan po ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Seniors Avenue. Agi ito ang proyekto naman ang pinagting na O-Plan kontrabahan ng DPWH. Naglalayong mabawasan ang pagbasa ng mga panguring lansangan sa Metro Manila. Kailalim po ng proyekto, naglagay ang DPWH ng dalawang 1.50 meter diameter ng high density polyethylene o HDP pipes upang mapabilis mo naman ang daloy ng tubig ulan. Asang makatutulong ang mga bagong drainage facilities sa mas mabilis na magdaloy ng tubig patungo sa San Juan River at sa pagbawas po ng pagbaha dyan sa lugar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dala, pinagana na ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila matapos itong hindi humagamit sa labo ng 6 na taon. Pero dalhin ho ng direktiba naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Make sure ng Pangulong Pasilidad na naibalik na sa operasyon sa labo ng 16 na buwan na pangunguna pa rin ho ng Department of Public Works and Highways. Ito ang pahayag ng Pangulo.
10: Ang inon namin, yung isang bomba, pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Pinag-aralan natin, ngayon naayos na po natin.
3: Samantala, sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang muling pagpapagana ng mga pumping station na pangmabawasan ng pagbasa tondo, lalo na tuwing may bagyo at panahon po ng habagat.
11: Ang trabaho na binigay sa atin ng Pangulo, lahat ng mga pumping station sa Metro Manila, pagganahin naman ang tama.
3: Bahagi ang Sunog Apog Pumping Station ng Blumentritt Interceptor System na nagsisilbing flood control facility sa Metro Manila. Inaasahang mapapabilis ito ang paghupa ng baha sa mga lugar tulad po ng Espanya, San Pablo, Crisal Avenue, Maria Clara at ilang bahagi ng Quezon City sa tulong ng mga flood pump, Estero de Sunog Apog. At ito ang pahayag ng residente na si Krishna Angulo.
12: Papasalamat kami, nandyan na si pumping, panatag na kami tuwing bumabagyo.
3: Si Krishna Angulo, isa sa mga residente na nagbebenepisyo sa nasabing hakbang po naman ng ating pamahalaan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasi natin 21 minuto na makalipas ay kanin po naman ng umaga magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lang, ilan muna ang mahalagang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 22 minuto na makalipas sa ikanin po naman ang mga balita sa ating balitaan. Samantala, may report tayong papasukin. A Bureau of Immigration, babala sa mga Pinoy na dumadaan po naman sa back to roads ng bansa. Pinatid natin ang mga report. Mahandyan po naman si Lawrence Sanjoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Muling nagbabala ang Bureau of Immigration o BI laban sa paglabas ng bansa sa pamamagitan ng illegal na backdoor route para magtrabaho sa ibang bansa. Ito ay matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Kota Kinabalu, Malaysia nitong June 16, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga overseas Filipinos laban sa mga illegal recruitment at human trafficking. Dumating ang grupo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1, sakay ng Philippine Air Asia flight. Batay sa paunang panayam, 6 sa mga repatriated na Pinoy ang umalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng backdoor at nilagpasan ng legal na proseso bago naghanap buhay sa Malaysia. Ayon sa BI, nagtrabaho mga ito sa construction, mechanical at maritime related jobs habang isang babae naman ang narecruit bilang entertainer. Karamihan sa kanila ay nagulat na hindi nakatanggap ng sahod sa kanilang mga trabaho abroad. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, delikado ang pagdaan sa illegal na ruta dahil lalong nalalantad ang mga Pinoy sa pang-aabuso, exploitation, unpaid labor at pagpapabaya sa mga recruiter. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kumpanyang Grab, pagbabaliwanag din po naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipo sa viral post ng TNBS driver tungkol sa pagtanggi ng booking. Report po dyan si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mariing pinalahana ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ride-hailing services na hindi maaaring tumanggi basta-basta sa mga pasahero ang kanilang mga driver. Ginawa ng LTFRB ang pahayag matapos kumalat ang vlog ng isang TNVS driver na umunoy mula sa ride-hailing app na Grab kung saan sinabi nitong maaaring i-decline ng mga driver ang booking lalo na kung hindi sila komportable sa pupuntahan ng pasahero. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, labag sa kondisyon ng prangkisa ang pagtanggi na ihatid ng pasahero sa destinasyon nito. Hindi rin umano para sa kaginhawaan ng driver o operator ang prangkisa, kundi para sa serbisyo sa riding public. Dahil dito, magpapadala ang LTFRB ng show cause order sa Grab para tukuyin ang naturang driver at pagpaliwanagin kung pinapayagan ba ng kumpanya ang pagtanggi ng booking ng mga TNVS driver nito. Pinalalahanan din ng LTFRB ang mga transport network company na tiyaking alam ng kanilang mga driver ang mga umiiral na patakaran lalo na sa pagbibigay ng ligtas at maayos na biyahe sa mga pasahero. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Energy Secretary Sharon Garin muling siniguro naman na magtutuloy-tuloy pa ang fuel subsidy sa susunod na buwan. Ang ulat na yan mula po naman kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Yes, Kahiro, siniguro nga ni Energy Secretary Sharon Garin na magtutuloy-tuloy pa ang fuel subsidy program ng pamahalaan hanggang sa susunod na buwan. Ito ay sa kabila ng napaulat na malapit na maubos ang pondo para rito. Aniya, may sapat pa ng pondo ang pamahalaan upang panatilihin pa ito sa mga susunod na buwan para ipagpatuloy ang programa. Dagdag pa ng kalihim na hindi pa naman tuloy ang mababa ang dating presyo ng petroleum products, kaya naman magtutuloy-tuloy pa ang pamamahagi ng subsidiya para sa ating mga chopper ng pampublikong transportasyon. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ay iba pang mga balita, patuloy ang pagtugon ng National Irrigation Administration kaugnay sa namomonitor ng National Water Resources Board na pagbabaho ng level ng tubig sa mga dam at water reservoir sa bansa. Iginit po naman ni Administrator Eddie Guillen na proactive ang pagtugon ng mga ahensya sa mga itong suliranin, lalo na't kayang mapredict ngayon kung magkakaroon ng tagtuyot o tagulan. Niya, isa sa mga ginagawa ng NIA ang pagbabago sa cropping calendar para makatipid sa tubig, maximize sa paggamit sa tubig at makaiwas sa mga bagyo. Bawa dito ang pagtatanim tuwing buwan ng Oktubre. Iwanag pa rin po ni Guillen, hindi na gaanong gumagastos sa tubig sa panahong ito dahil tag-ulan pa. Mag-eksakto naman ang anihan ng Pebrero kung kailan wala pang bagyo na namumupo naman at nanalasa sa bansa.
16: Oktobre pa lang magpatanim ka na dahil may ulan pa yan. So hindi ka masyadong magastos sa patubig dahil sahod ulan lamang po yun. Ano? Sakto naman na mag-aani ka ng February. Eh February, wala naman akong bagyo yan. So iwas ka na ng bagyo. Ano? Then yung naipon na tubig mo ngayon doon, mag-quick turn around ka ng March, aani ka naman ng July. Yung July naman, wala pa naman masyadong bagyo. So yun, iwas muna ta, iwas pusoy muna tayo.
3: National Irrigation Administration Head, Eddie Guillen sa panayam po ng Go Agri.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pantala, 10 fish cage operators ang naapektuhan ng fish kill sa naganap po naman sa Magad Dam sa panayam po ng Go Agri. Pinahagi po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Bergera. Mas vulnerable o mas madalas magkaroon ng insidente ng fish kill sa mga dam kaysa sa mga natural inland bodies of water gaya po naman ng lawa. Tiniyak po naman ni Bergera na inilalatag na nila ang recovery plan para matulungan na makabangon ang mga apektado ng fish kill o pagkamatay ng mga isda. Aniya, pinag-utosan niya ni Agriculture Secretary Francis Chulorel Jr. na pag-aralan ang posibleng paggamit ng solar-powered aeration equipment para maiwasan ang pagkakaroon ng malawakang fish kill tulad nito.
17: Ang nangyaring problema ay yung aeration, no? Kasi bumagsak yung dissolved oxygen level at ang naging instruction niya. Tingnan later yung pagkakaroon ng mga solar-powered aeration equipment para sa ganitong pagkakataon ay maagapan yung pagkakaroon ng malawakang pagkamatay ng isda sa mga fish cages.
3: The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Bergera.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pantala, hinimok naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ng Employers Confederation of the Philippines or ECOB na makiisa sa pagbuhat pagsusulong ng Progressive Wage Model o PMW. Isang sistemang nagugnay po naman sa pagtaas ng sahod sa pag-unlad ng kasanayan at productivity ng mga manggagawa sa Special Members General Meeting ng ECOB sa Makati City. Inabi ni Tolentino na layunin po ng PMW na mabigyan ng malinaw at unti-unting pagtaas ng sahod ng mga lower wage workers. Kaya habang pinauunlad po naman ang kanilang kakayahan sa pamagitan po naman ng TESDA Accredited Training at Productivity Programs, binigyan din man niya na kailangang magtulungan ang pamahalaan at pribadong sektoro pang makabuo ng wage system na pata sa mga manggagawa at nakatutulong sa paglago naman ng mga negosyo. Dagdag pa ng Labor Secretary, mananatili ang umiiral na minimum wage na system na yan. Ayon lang PMW ay magsisilbing dagdag na mekanismo para sa mas maayos na wage progression. Noong Hunyo 16, ilagdaan po ni Tolentino ang advisory para po naman sa voluntaryong pagkamatapad ng progressive wage model sa mga lower wage workers sa construction industry. Ito ang unang hakbang ng DOLE na magpapalawak ng naturang sistema sa pagkamagtulungan ng mga employer ng iba pang industriya bago ito maipatupad sa mas marami pang sektor.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ang dala bilang suporta sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, patuloy yung pagtulong ng Department of Migrant Workers, katuwang po naman ng Department of Education sa mga lisensyadong gurong dating nagtatrabaho sa ibang bansa na makabalik sa pagtuturo. Dahil sa pamamagitan po ng programang sa Pinas, ikaw ang mamatser o SPIMS. Lali po ng SPIMS, ibigyan ng suporta ang mga lisensyadong gurong nagbalik mula po naman sa ibang bansa. 23 dating OFW na mga lisensyadong guro ang tumanggap po ng tiga 20,000 piso na teaching assistance na may kabuang halagang 460,000 pesos. Ginawad ang tulong kasabay ng paglulunsad ng OFW Lounge and Facilitation Center sa Mactan Cebu International Airport. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Layo J. Cagnag, ay tuturing na double heroes ang mga beneficiaryo dahil mula sa paglilingkod bilang OFW ay magsisilbi naman silang mga guro para po naman sa kabataang Pilipino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At tanggapin ng 3 Pilipinong arsobispo naman ang pallium mula naman kay Pope Leo XIV sa Vatican. Magdiriwang po ng kapistahan nina San Pedro at San Pablo ngayong araw. Bilang sa mga tatanggap, sina Cebu Archbishop Alberto Uy, Tabato Archbishop Charlie Inzon at Nueva Segovia Archbishop David William Antonio. Pagungunahan ni Pope Leo ang banal na misa sa St. Peter's Basilica kung saan pagpapalain at pagkakalumang pallium sa mga bagong talagang Metropolitan Archbishops. Wala po naman sa iba ibang panig po naman ang mundo. Ang pallium, isang puting kasuotang yari po naman sa lanat sinusunod sa balikat ng mga Metropolitan Archbishop. Inisimbolo ito ng kanilang pastoral responsibility, pagkakaisa sa Santo Papa at pamumuno sa kanilang nasa sakupan. Bagong seremonya, hiniling ni Archbishop Uy ang panalangin ng mga mananampalataya para sa kanilang ligtas na paglalakbay at pagiging tapat na pastol ng simbahan. Undaon, nasa aming paggawad ng pallium ay isa sa pinakamahalagang seremonya sa Vatican para sa mga bagong Metropolitan Archbishops bilang tanda ng kanilang misyon at pakikisa sa pamuno po naman ng simbahang Katolika.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itapos sa Bayong Dagat, Estados Unidos at Iran nagpalitan ng akusasyon ukol sa paglabag ng tigil putukan. Abo naman sa Radyo Pilipinas World Service, natungulat po naman ni Drizzle Nanyong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Sumiklab muli ang tensyon sa gitnang silangan matapos malunsad ang bagong serye ng pag-atake ng Estados Unidos at Iran laban sa isa't isa. Kasabay nito ang pagpalitan ng mga naturang bansa na akusasyon ukol sa umano'y paglabag sa umiiral na ceasefire agreement. Nagugat ang pinakahuling sagupaan nitong Sabado matapos saluhin ng isang tanker ang may badila ng Panama ang isang drone attack sa Strait of Hormuz. Batay sa ulat ng BBC, ibinahagi ng US Central Command o CENTCOM ang tinamaan ng kanilang mga fighter jet ang 10 itinalagang military target sa loob at malapit ng naturang waterway bilang tugon sa walang humpay na agresyon laban sa mga barkong pangkomersyo. Samantala, lumaban pabalik ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Sa kanilang pahayag sa state media, kinumpirma ng IRGC na nagpakawala sila ng mga ballistic missile at drone sa 8 mahalagang infrastruktura ng US sa Kuwait at Bahrain. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Balitang sports, knockout stage ng 2026 FIFA Men's World Cup. Umpisa na. Alimula po naman kay Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayato.
19: Matapos ang 2 linggo na group stage action, umarangkada na ang knockout stage o round of 32 ng FIFA Men's World Cup 2026 na hosted ng Amerika, Canada at Mexico. Nauna nang nagtutuos ang Canada soccer team at South Africa football team sa Inglewood, California sa Amerika. Samantala, bukas maghaharap ang Brazil at Japan sa Houston, Texas, Germany at Paraguay sa Foxborough, Massachusetts, at Netherlands at Morocco sa Monterrey, Mexico. Sa Miyerkules naman, nakatakda ang tapat ng Cote d'Ivoire kontra Norway sa Arlington, Texas, France at Sweden sa New Jersey, at Mexico kontra Ecuador sa lungsod ng Mexico. Tatagalin ngayon linggo ang round of 32 ng Men's World Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lamang, ilan munang mahalagang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
21: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
22: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hey, muli po, magandang umaga, Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan. Mga report naman, manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tapos po naman ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ay natin ang Batanes. Regulasyon sa paggamit po ng drone, inanunsyo ng Basco Flight Service Station. Detalye, nandiyan po naman si Marcia Lestoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mahigpit na pinapaalala ng Basco Flight Service Station sa publiko na bawal magpalipad ng mga drones sa loob ng 5 nautical miles mula sa Basco at Itbayat Airport kung walang sapat na pahintulot. Ayon sa Basco FSS, kinaalarman nila ang sunod-sunod na ulat, screenshots at mga video mula sa mga nagmamalasakit na mamamayan patungkol sa mga ilegal na pagpapalipad ng drone. Madalas umanong namataan ang mga ito sa paligid ng Basco Plaza nang walang kaukulang briefing o koordinasyon na nagdudulot ng malaking banta sa kaligtasan ng mga lokal na biyaheng panghimpapawid. Dahil dito formal nang naghain ng safety occurrence reports ng Basco FSS sa Civil Aviation Authority of the Philippines, SUCAP Manila, upang maimbestigahan at maaksyonan ang mga naturang paglabag. Pinapayuhan naman ang mga drone enthusiasts, residente at mga turista na sumailalim muna sa mandatory briefing at orientasyon sa tanggapan ng Basco FSS bago magpalipad ng anumang drone. Bukas ang kanilang tanggapan para sa orientasyon mula Lunes hanggang Biyernes, ganap na ulauna hanggang alas 2:30 ng hapon. Patuloy naman na nagpasalamat ang ahensya sa mga responsabling operator na sumusunod sa batas at sa komunidad na tumutulong upang mapanatiling ligtas ang kalawakan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise 2026 na sasagawa po naman sa Burgos, Ilocos Norte. Detalye dyan si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawang.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inaasahang may sasagawa ang iba na namang pagsasanay ng pwersa ng Pilipinas at pwersa ng kaalyadong bansa. Ito ay ang Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX mula Hulyo 3 hanggang Hulyo 13 nitong taon sa Ilocos Norte at sa lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Major Kerwin Culiado, hepe ng Civil Military Operations ng 4th Marine Brigade na nakabase sa bayan ng Burgos, magkakaroon ng exercise sa naturang bayan sa Hulyo 4. Unang nag-abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau for Protection at Philippine Coast Guard sa mga residente hinggil sa gaganaping pagsasanay. Bumiyahe na ang mga equipment noong Sabado galing Maynila. Layunin ng pagsasanay ay upang madagdagan ang kapabilidad ng mga tropa ng pamahalaan upang makapagbigay ng seguridad at kapakanan sa lipunan. Inaasahang dadalo naman sa pagsasanay si Major General Mark Anthony Blanco, ang 37th na komandante ng Philippine Marine Corps. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Department of Agrarian Reform, nagkaloob ng mga titulo ng lupa, relief certificates at agricultural support sa daang-daang benepisaryo mula po naman sa Cordillera Administrative Region. At detalye, diyan po naman si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabug.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Daang-daang agrarian reform beneficiaries o ARBs mula sa Cordillera Administrative Region ang tumanggap ng mga titulo ng lupa, debt relief certificates at iba pang suportang pang-agrikultura sa ginanap na region-wide distribution ng Department of Agrarian Reform o DAR nitong June 26, 2026 sa lalawigan ng Kalinga. 647 ARBs mula sa Abra, Apayao, Kalinga at Mountain Province ang tumanggap ng kabuoang 625 na Certificate of Land Ownership Award o CLOAS at electronic titles na sumasaklaw sa higit kumulang 499 na hektarya ng lupa. Sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act, 861 ARBs ang pinagkalooban ng 1,005 na Certificate of Condemnation and Release of Mortgage o COCROMS na nagresulta sa pagpapatawad ng 9.8 milyon pesos na pagkakautang ng mga benepisyaryo. Bilang suporta naman sa pagpapalakas sa kanilang kabuhayan at pagunlad, nagkaloob din ng DAR ng farm machinery and equipment na nagkakahalaga ng 2.1 milyon pesos para sa anim na agrarian reform beneficiaries organizations ng Kalinga. Samantala, sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DAR Undersecretary Jessery Palmares ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang kapakanan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at tiyak na pagmamayari ng lupa at mga serbisyong pansuporta sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, PTFOMS at PRO5, takas ang kahandaan ng mga mamamayag sa Bicol sa magitan po naman ng tatlong araw na workshop. Detalye dyan si Gary Calcarillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mahigit 50 mamamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region ang lumahok sa tatlong araw na Media Safety and Security Workshop na isinagawa ng Presidential Task Force on Media Security katuwang ang Police Regional Office 5. Layunin ng pagsasanay na higit pang palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga mamamahayag sa usapin ng kaligtasan, seguridad, disaster preparedness at etikal na pamamahayag, lalo na sa pag-uulat sa panahon ng kalamidad, kaguluhan at iba pang high-risk na sitwasyon. Sa tatlong araw na workshop, inalakay sa mga mamamahayag ang media safety, journalistic ethics, disaster at security risk assessment, hostile environment coverage, surveillance detection at stress management at psychological resilience. Sumailalim din ang mga kalahok sa mga simulation exercise sa first aid, CPR at wastong pagtugon sa mga insidente ng armed conflict. Ayon kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., ang pagsasagawa ng workshop ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, protektado at nabibigyan ng sapat na suporta ang mga mamamahayag sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carcarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tabay po lamang sa mga balita galing pa rin sa Visayas at Mindanao. Sandali po lamang, break muna ho kami. Babalik po kami, sandali lang.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
10: Kaalamang ASEAN.
9: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
24: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Abot na po tayo mga minuto na makalipas. Ay kanin po naman ang umaga. Balikan natin ating palitaan. Dako muna tayo sa Visayas. Unahin natin ang Borongan. Ulong Dunong Program Payout. Isinagawa sa isang Samar State University Brain Campus. Detalye, nandiyan po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Isinagawang tulong dunong program TDP Payout sa Eastern Samar State University Main Campus, Borongan City, kung saan nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga kwalipikadong estudyante mula sa Eastern Samar. Ayon kay Eastern Samar Lone District Representative Congressman Christopher Sheen Gonzalez, layunin ng tulong dunong program na matulungan ang mga estudyante sa kanilang gastusin sa pag-aaral, kabilang ang mga proyekto, baon at pamasahe upang makapag-focus sila sa kanilang pag-aaral at maiwasan ang paghinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pinansyal na kakayahan. Sinabi rin ni Gonzalez na ang programa ay isang mahalagang pamumuhunan sa kinabukasan ng kabataan at bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalawak ang akses sa mga programang pang-edukasyon sa Eastern Samar. Nagpasalamat din ang kongresista sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Commission on Higher Education, CHED, sa patuloy na suporta at pagpapatupad ng tulong-dunong program sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, probinsya naman ng Guimaras, masinigpitan ng border control sa pagbiyahe ng mga pork products bilang pagbabantay kontra African swine fever. Detalye, nandiyan po naman si General Baclay, Radyo Pilipinas, Iloilo.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Naglabas ng Executive Order No. 60 si Guimaras Governor Maria Lucille Nava na nag-uutos sa pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga pork products sa lalawigan bilang hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order, kamilang sa mga ipinagbabawal na ipasok ang sariwa, frozen at processed pork products, gayon din ang mga hog van at livestock transport carriers na mula Negros Island Region, Region 6 at iba pang lugar sa labas ng Guimaras na naklasify bilang red zone. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ng hakbang ang pagpapalakas ng border control at pagkapatupad ng mas mahigpit na biosecurity measures upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa probinsya. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Nueva Valencia ay tinuturing na yellow zone o high risk area, habang iba pang bayan sa Guimaras ay nananatiling nasa pink zone o mga ASF-free municipalities. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
24: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mandala, klase sa mga pampublikong paralan sa John Santos City, muling ibanate po naman sa alternative delivery mode. Para po naman sa gagawing reassessment sa mga gusali matapos po naman ng 6.6 na magnitude na lindol at tumama noong araw po naman ng Biyernes. Detalye, nandiyan po naman si Marcel Dasalya ng Radyo Pilipinas, Davao.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Muling ipinatupad ang Alternative Delivery Mode o ADM sa lahat ng paaralan sa lungsod ng General Santos simula ngayong araw, June 29. Ayon kay Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz, walang isasagawang face-to-face classes habang isinasailalim sa panibagong cultural reassessment ang o structural reassessment ang lahat ng paaralan kasunod ng magnitude 6.6 na lindol na tumama noong Biyernes, June 26. Pinayuhan din ng publiko na hintayin na ang mga susunod na anunsyo mula sa Department of Education, Schools Division of General Santos City hinggil sa pagpapatuloy ng klase. Matatanda ang bumalik sa face-to-face classes ang mga paaralan sa Soccergen noong June 22 matapos ang 7.8 na lindol noong June 8. Sa mga paaralang hindi apektado ng lindol, subalit muling binalik sa ADM dahil sa naganap na malakas na pagyanig noong Biyernes, June 26. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: National Housing Authority nagkalupo ng residential unit sa Davao City na po sa pamilyang Paterbonya. Detalye dyan si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Dumalaw ang tauhan ng National Housing Authority o NHA Caraga Regional Office sa pamilyang Baterbonya sa kanilang tirahan sa Barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur nitong Biyernes, June 26. Ito ay para ipabatid na bukod sa nakikiramay ang ahensya, magkakaloob ang NHA ng isang condominium unit sa Madayaw Residences, Bangkal, Davao City, alinsunod sa direktiba ni NHA General Manager Joventay. Ayon kay NHA Caraga Regional Manager Erasmi Madlos, tinulungan ng NHA na magkaroon ng sariling bahay ang pamilyang Baterbonya matapos malaman na nasa danger zone ang kanilang tinitirhan. Bahagi na kasi ng Agusan River ang likuran ng bahay, kaya't binabaha sila tuwing malakas ang ulan lalo na kung may bagyo. Taos-puso namang nagpasalamat sa mga nakiramay at nagbigay ng tulong ang nagdadalamhating ina ni Bobet na si Ginang Roviline. Binermahan ng mga magulang ni Bobet ang form na bahagi ng proseso para sa awarding ng residential unit. Pero ayon kay Roviline, hindi man aniya mapapalitan ng anumang bagay ang kanyang anak. Inisip na lang niya na si Bobet ang nagsilbing instrumento para mabigyang katuparan ang kanilang mga pangarap na makaahon sa hirap ng buhay. Gaya ng pangarap ni Bobet, determinado ang mag-asawa na mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ng namayapang basketball player na si Bobet. Para sa Bagong Pilipinas, Mig Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, mga kwento ng mga Meronaw bibigyan buhay sa short film competition ng Lanao del Sur. Mga detalye, nandiyan po naman si Johania Yusuf ng Radyo Pilipinas, Marawi.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Magiging entablado ng kultura at pagkamalikhain ng Lanao del Sur sa paglulunsad ng Meronaw Lens 2026 Short Film Competition bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67th araw ng Lanao del Sur o Pakaradiaan o Sarimanok 2026. Layunin ang patimpalak na hikayatin ng mga filmmakers, student, organisasyon at iba pang malikhaing individual na isalaysay sa pelikula ang mayamang kultura kasaysayan, tradisyon at pagkakakilanlan ng mga Maranao. Bukas ang kompetisyon sa mga individual at grupo, ngunit isang orihinal na entry lamang ang maaaring isumitin ng bawat kalahok. Kinakailangan gamitin ang wikang Maranao na may English subtitles, tumagal ng 10 hanggang sa 12 minuto at isumiti sa MP4 format na may Full HD. Tatanggap ng mga entry hanggang alas 12 ng tanghali sa July 25. Paglalabanan sa patimpalak ang mga parangal para sa Best Picture, Second Best Picture at Third Best Picture, gayon din ang Best Screenplay, Best Actor at Best Actress. Ayon sa Provincial Government of Lano del Sur, higit pa sa isang kompetisyon ang Maranao Lens 2026 dahil nagsisilbi rin itong hakbang upang mapangalagaan at maipasa sa susunod na henerasyon ang mayamang pamana at identity ng mga Maranao. Para sa Bagong Pilipinas, Johnny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ay muli po sa inyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide Monday Edition. Alam pa rin po naman ating mga kapatid himpilan Luzon, Visayas, Mindanao. Alam pa rin po naman ni Alan Alyanique, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Salamat, magandang umaga, bayang sinilangan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
19: Ano nangyari?
18: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
20: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver?
20: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
17: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
19: Dahil hindi na umabot.
20: Ang nag-bleeding dahil natin nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala. Oo.
17: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
19: Makapal yung semento.
17: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
17: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Says that this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
14: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
11: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kayo po ay nakikinig at nanonood di lang sa amin pong talapihitan, no? Hindi lamang po sa aming AM band. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Unang araw po sa ating Linggo. Ilang araw na lang, susunod na buwan na po. Bayanan po natin ang ating mga panayam sa umagang ito. Hindi lamang yan, kukuha tayo ng mga update mula sa ating mga masisipag na kasamahan. Sa labas ng ating himpilan, and of course, ang ating weather at ang ating traffic. Para po doon sa ating mga kababayan na papasok sa kanilang mga trabaho. Sa ngalan po ni Ginoong Alan Alanige, ako muna ang inyong makakasama, Alcor Puz. Salamat po sa ating palatuntunang
11: Boses, kasama si Alan Alanige.
14: Ang inyong pong palatuntunang Boses ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, Taimpilang Radyo Pilipinas, at kami po ang Radio Communication Arm ng Presidential Communications Office. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 8 ng umaga. Hitik na hitik at punong-puno po ng balitaan ang atin pong palatuntunan sa umagang ito. Kamusta po kayo mga kababayan? Kayo po ba ay nakilahok doon sa White Ribbon Rally kahapon? Yan po ay ang rally na ginawa ng mga religious organization. Ugnay po ng katiwalian na nararanasan natin sa ating bansa. But this time, mga kababayan, alamin naman natin ang lagay ng atin pong mga pangunahing lansangan dito pa rin sa Metro Manila. Nakasama natin ang ating gabay ng lansangan na Ginoong Charlie Nazares mula po sa ating MMDA Metro Base.
9: Radyo Pilipinas Traffic!
14: Balikan natin ang ating gabay ng lansangan Ginoong Charlie Nazares. Kadalasan kapag ganitong unang araw ng linggo, ano po, Lunes. Yung iba, medyo nahihirapan, ano? Unang bugso, medyo traffic talaga. Kaya kailangan nating malaman, mga kababayan, ano? Anong lagay? Atin pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Yan lamang yan sa mga tututukan natin sa umagang ito. Maya-maya makikibalita rin tayo. Atin ang mga masisipag na kasamahan dyan naman sa Pag-asa DOST sa kanila pong Weather Forecasting Center. Para po doon sa mga binabantayan nating lagay ng panahon na makakaranas kaya ng sunod-sunod na pag-uulan ang Metro Manila. Dapat nga bang magdala ng payong nanggalang sa ulan na bago pumasok sa inyong mga trabaho, bago pumasok sa inyong mga paaralan. Bago ang traffic update niyan mula kay Kuyang Charlie Nazares, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa na ipamahaging food packs sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, higit 650,000 na. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Alok lang tigil pa rin itong ang pagkapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Ayon sa DSWD, umabot na sa 653,000 na family food packs ang naihatid nito sa mga apektadong komunidad bukod pa sa 18,000 non-food items at nasa 13,000 ready-to-eat food boxes. Bahagi ito ng augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan na nakalaan naman para sa mga naapektuhan mula sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Kaugnay nito ay umabot na rin sa 729 million ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Nananatili ring available ang nasa higit 5 bilyong piso pang pondo ng ahensya para sa mga nangangailangang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 13 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
17: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
16: May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
18: What you know last night, yo, it was the best.
19: May OPM na mabagal.
20: Agad magaganda ang mga tinay.
16: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
21: Ang himig natin.
16: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
9: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
22: Radyo!
23: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
25: World Service Sports Radio.
26: Ang taginting ng FM
27: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
32: Radio Magazine 1278.
33: Sports Radio 918.
34: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
35: At Radio Pilipinas World Service.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3
39: the AM and FM collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
43: Collab.
44: Radyo Pilipinas is on Viber.
45: Viber.
44: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
46: Receive credible news and information.
44: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
47: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
48: Viber.
44: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
49: Ito ang Presidential Broadcast Service.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko.
52: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Labing anim na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738. Puto pong ito, tanggapin natin ang ating lagay ng lansangan mula pa rin sa ating masipag na kasamahan, ang ating pong gabay ng lansangan, Ginoong Charlie Nozares, mula po yan sa MMDA Metrobase.
53: Radyo Pilipinas Traffic!
54: Magandang umaga sa iyo kasamang Al, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nakakaranas po ng pagbagal simula dyan sa may panulukan ng West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na po pagdating naman dito sa may Ermin Garcia sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Moderate din na sa may Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating ng Malibay sa Pasay, dyan po nagkakaroon muli ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula dyan sa may Park Avenue, moderate traffic lamang po yan hanggang sa may Taft Avenue. At pagdating naman dito sa may Magallanes sa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic. At tuloy-tuloy yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderately moving naman sa may Relayan sa Mandaluyong hanggang sa may bahagi naman ng J. Vargas. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may K3 ng Camp Aguinaldo patungo naman ng Santolan bago umakyat ng flyover. And after ng Santolan, maluwag na ang daloy ng traffic papunta ng Cubao hanggang makarating na po yan ng Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue naman southbound lane na dyan lamang po sa may Capitol Hills, moderate traffic yan hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan na po yan pagdating na dito sa may C5 Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may intersection ng Green Meadows. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may Ortigas. Patungo na po yan dito sa may Market. At ito naman mayroon kasing isang nasira ang sasakyan dyan po sa may bago dumating din po ng Market. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may intersection ng McKinley. At muli po tayong makakaranasan ng moderate traffic pagdating na ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may intersection ng Lanusa. Pagsapit naman po dyan sa may Libis sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may intersection naman yan ng Biserano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng pagbagal simula dyan sa may Regalado Highway hanggang makarating na po yan dito na sa may Commonwealth Market at moderately moving naman dito sa may bahagi ng Luzon hanggang Tandang Sora. At pagsapit naman dyan sa may Tekno Hub, muling babagal ang daloy ng traffic, papatungo po yan ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan naman ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
14: Yan ang ating traffic report mula sa ating kasamang si Kuyang Charlie Nosaris. Gapin naman natin ang ulat ng ating kasamang si Lawrence Tanhoco. Grupong The Passenger Forum hiniling sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang Manila International Authority o MIAA hinggil sa utang na halos 3.8 bilyong piso ng isang cargo handling company. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Al, hiniling ng grupong The Passenger Forum sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng Manila International Airport Authority o yung MIA hinggil sa pagpapagamit ng mga pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport sa kumpanyang Cargo House Incorporated. Sa kabila ito ng utang ng kumpanya na abot sa mahigit 3 bilyong piso na ilang dekada na umanong hindi pa nababayaran. Ayon sa advocacy officer ng The Passenger Forum na si Mark Quinto, hinihiling din nila sa ombudsman na pagpapaliwanagin ang ahensya kung bakit pinapayagan pa rin umano ang kumpanya na gumamit ng ari-arian ng paliparan kahit na mayroon itong utang. Batay sa statement of account ng MIA, hanggang nitong 10 ng Marso ng kasalukuyang taon ay nasa 3.7 billion pesos ang kasama na ang interes ang utang. Sinabi rin ni Quinto na bahagi ng utang ng Cargo House Incorporated sa MIA ang pag-upa sa isang bahagi ng paliparan na hindi kasama sa anumang kontrata, habang isang bahagi naman ay nasa isang kontrata na natapos noong February ng taong 2008. Bukod dito, hinihimok din nila ang Ombudsman at Commission on Audit na isampina ang mga naturang kontrata, billing records, collection actions at occupancy documents na may kaugnayan sa kumpanya. Patuloy namang sinisikap ng Radyo Pilipinas na kunin ang panig ng mga kumpanyang may kinalaman sa nasabing usapin. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat kasamang Lawrence Tanhoco. Ilang paalala naman po mula sa ating Department of Migrant Workers. Kulong at suporta para sa mga overseas Filipino workers na nagbalik bansa upang ipagpatuloy ang kanilang propesyon bilang mga guro. Bilang pagsuporta po sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, natupad ang kanilang hangaring makabalik sa silid-aralan sa tulong po ng Department of Migrant Workers, katuwang ang Department of Education sa pagpapatupad ng sa Pinas, ikaw ang MAMATSER o yung SPIMS program para sa mga lisensyadong gurong nagbalik bansa matapos ang kanilang pagtatrabaho sa ibayong dagat. 23 dating OFW na lisensyadong guro ang tumanggap ng 20,000 piso na teaching assistance bawat isa na may kabuuang halagang 460,000 pesos. Bilang suporta po yan sa kanilang muling pagbabalik sa propesyon ng pagtuturo. Sa awarding ceremony na isinagawa kasabay ng paglulunsad ng OFW Lounge and Facilitation Center sa Mactan Cebu International Airport, kinilala ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacdac ang mga benepisyaryo bilang dobleng mga bayani, mga dating OFW na ngayon ay nagsisilbing mga guro na humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
14: Dalawamput apat na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko,
2: 738 AM.
3: Lindol. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
14: Dalawamput-anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kamakailan po, nilaunch ng DBM ang kanilang programa, yung tinatawag nilang DBM Compass and the Public Financial Management Reforms Roadmap. Ito po yung panibagong fiscal policy sa ilalim po ng Marcos Administration. At sa umaga pong ito, alamin natin paano po makakatulong itong mga reformang ito upang palakasin at patatagin ang investor confidence dito po sa ating bansa. And not only that, yung tinatawag po nating credit worthiness para mataas at mas katiwa-tiwala yung ating credit score. Alamin din natin na magiging financial out o fiscal outlook ng ating pong bansa kaugnay nito. Kakasama natin ang ating pong economist Professor Astro Del Castillo. Ito, kilalang-kilala po natin ito. Professor Astro, sir, magandang umaga po.
6: Al, magandang umaga. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
14: Po, Professor Astro, sir, it's nice to hear from you again. Nitong nakalipas na June 26, nilaunch ng DBM kasama ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong tinatawag nila na PFM Reforms o yung Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028. At yung DBM Compass o yung Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. Gaano po ba kahalaga sa atin pong bansa ang maayos na public financial management at sa pagpapanatili po ng fiscal stability at pangmatagalang paglago ng ekonomiya sa ating bansa?
6: Yes, maganda katanungan yan, Al. No? Actually, kaya tinawag itong PFMR roadmap for 2024 to 2028 dahil ito ay talagang pinag-aralan, no? Pinag-aralan para maayos yung design, maayos yung mga detalye na magli-link up sa mga different agencies including LGUs, no? So basically this is an important reform agenda, no? Yung itong public financial management reforms and yung Compass. It's a step towards the right direction because it makes a more effective system, no? For the proper linkages among government agencies and even local government units. So, mas positibo ang magiging resulta in the future, lalo na kung tama yung implementation.
14: Opo. Prof. Astro, sir, ito palang mga reforma na to, bukod doon sa nabanggit natin kanina, also introduces, or not just introduces, but mas pinalalakas nito, pinaiigting nito, yung transparency sa budgeting at sa paggastos po ng ating gobyerno. Paano naman po ito nakakatulong doon sa business confidence at investment climate dito po sa ating bansa?
6: Tama po, no? Isang objective na itong reforma na ito ay transparency. Not only sa public but also sa investors and potential investors. No? So, paano itong makakatulong? Number one, ay very important kasi ang transparency and good governance, no, sa mga investors. This will basically entails us to have a clear picture kung anong direction ang gustong gawin ng gobyerno, mas makakapagplano kami ng mas maayos, no. Sa ganyang resulta ay mas magiging epekyente yung pagde-deploy ng resources ng gobyerno, no, which eventually will be positive not only to international investors, rating agencies, but local investors as well.
14: And speaking of local investors, dito naman po sa pagpapalakas ng tiwala natin sa private sector, of course, meron po tayong mga nababalitaan, ano, na hindi wastong paggamit ng public funds, ng pondo, kaba ng bayan. Sa inyo po bang pananaw makakatulong itong DBM Compass para mas magkaroon ng tiwala ang pribadong sektor sa paggastos ng atin pong pamahalaan?
6: Yes, Al. No? Malaking tulong to. No? Malaking tulong to, lalo na kung ma-implement to ng maayos ang itong reforma na ito. No? Ito yung very challenging sa atin sa Pilipinas. No? Madami tayong ideas, madami tayong batas, madami tayong reforma. Pero yung implementation is really the key. Eh. Kaya kami sa private sector, academe, we usually partner talaga with the government, no, be a third party also looking at and helping out in these reforms, no. So sana talaga very effective maging maayos yung implementation.
14: Mm-hmm. At bukod po dito, no, from the national level, of course yung mga pondo na ipinamamahagi po, no, from the national level trickles down to the local governments. At isa pong feature pala nitong DBM Compass is namo-monitor din po yung paggamit ng tinatawag nating LGSF, ano, yung additional na pondong ibinibigay sa mga local government units. From an economic perspective po, Professor Astro, sir, paano po nakakatulong yung tinatawag nating decentralized access para mas mapasigla po natin ang atin pong GDP at yung atin pong GRDP?
6: Well, Al, ang pinaka-basic kasi dito is maayos ang deployment ng resources, mabilis. Kung mabilis ang deployment ng resources from central government to the different agencies, government agencies, no, particularly yung LGUs, no, mabilis ang pagbigay ng serbisyo, no, at maayos yung implementation ng project. So very very critical to, very important.
14: And sa isang banda naman po, Professor Astro, ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ano po, sunod-sunod yung kanyang mga state visit, not only the state visits, but of course, yung mga pagbisita sa kanya, no, ng ating mga state heads dito sa bansa, nagkakaroon ng courtesy call sa Malacanang. Does this mean, sa inyo pong palagay, na nakikita ng ating pong mga kapitbahay na bansa at ng iba pang mga bansa, no, especially from the EU and of course the United States, na ang Pilipinas po is a viable investment hub dito po sa Southeast Asia?
6: Well, definitely, no. These are basically the initiatives of the Philippine government, the administration, no, in reaching out to our talagang allies and shared partners, no, international partners. Nakakatuwa rin naman na tuloy pa rin ang kanilang interest na pag-invest dito sa ating bansa at tuloy pa rin ang biyahe ng presidente natin, no, para ibenta ang potensyal ng ating ekonomiya, ng ating bansa. Very important lalo na ngayon ang investments, no. Talagang tinamaan tayo doon sa announcement ng presidente noong last year about yung mga ghost projects, no. Hanggang ngayon, talagang pinipilit natin makabangon itong pagbisita na ito at pagpunta rin sa atin ng mga ibang gobyerno na leaders ng different governments, so will really help, no. But the key really is to make our government agencies more effective, more efficient, no, para naman talagang magkaroon ng ease of doing business. That's one obstacle, eh. So mahirap naman talaga kung alis ang ating Pangulo, naghahanap ng investments pero hindi pa rin maayos ang ating ease of doing business. Kailangan talagang tutukan yan. No? Kailangan tutukan yan. Kaya kami, sa again, sa private sector, sa academy, may nakikisa sa gobyerno na may iayos to, no? Para mas maka-attract ng investments, mapalakas ang ating ekonomiya.
14: Opo, and actually yung nakakahiya mga minin, yung EODB rating natin medyo subpar. Ayan. But Professor Astro, sir, from your perspective naman po, bilang kayo ay kabilang sa private sector, not only the governments ng iba't ibang mga malalaking bansa, ng mga first world countries ang nililigawan natin, so to speak, na magmamuhunan dito po sa ating bansa, but also large conglomerates, yung mga malalaking kumpanya sa iba't ibang mga bansa. At this point in time, gaano po ka-attractive ang Pilipinas sa mga malalaking conglomerates as a siguro potential investment partner po?
6: Well, matagal na tayong tinitingnan ng mga malalaking businesses, no? Hindi ng mga malalaki, kahit yung mga startups, no? Talagang isa tayo sa mga kandidato. Talagang may mga kailangan lang talaga tayo iayos dito sa ating bansa, hindi lang yung ease of doing business, lalo na yung cost of doing business. Ito yung mga obstacles na ina-address naman ng gobyerno, pero kailangan bilisan lamang, no? Yung cost doing business, isa dyan, yung kuryente, no? So, very important yan. Hindi lang yung cost, no? Pati yung steady supply. Kung magiging active partner tayo sa PAC Silica, no? Which will attract yung mga investments talaga sa technology, no? Sa mga BPOs, artificial intelligence, we need to strengthen our power and energy sector, no? Kailangan may assured supply at mababa yung cost, no? So, sana ma-overcome itong obstacles na ito, but nonetheless, no, marami pa rin na may mga interest pa rin sa ating bansa na maglagak talaga ng kapital.
14: Opo, and thank you for voicing out my thoughts, Professor Astro. No, yun nga yung iniisip ko. Kung lumahok tayo dito sa PAC Silica, pero manipis yung supply ng kuryente sa ating bansa. Parang medyo kakaiba yata yun, ano? But hopefully, ano po, maybe it's time na yung mga independent power players naman dito sa ating bansa ay makilahok din, ano, and not just the yung mga malalaking power concessionaires natin ang kabilang dito sa, kumbaga, power race dito sa ating bansa. Lastly po, ano po ang palagay ninyo maaaring mga bagay na dapat nating isalang-alang para mas mapalakas po yung kumpiyansa ng ating mga investors bukod po doon sa nabanggit natin, ano, na napagpapalakas sa ating ease of doing business, sa pagpapabilis, para po manatiling matatag ang fiscal outlook po ng ating bansa?
6: Well, Al, itong reform, financial management reform, is very important, no? Talagang it will hopefully magnetize, attract once more, no, mga serious investors sa atin. Dahil meron na tayong maayos na sistema na pwedeng i-implement, no? Kaya very important talaga yung pag-implementa itong sistema na ito, no? Yung pangalawa at pangatlo, na importante na para ma-stabilize yung ating ekonomiya, sana maging self-sufficient na tayo sa pagkain, no? Lalo na may mga hinaharap tayong krisis, no? Na katulad ng mga natural disasters na na-experience natin ngayon, no? Na nakaka-apekto sa food and health security. Kailangan ma-address 'yan, no? And of course, yung power and energy na paulit-ulit namin sinasabi sa pribadong sektor, sa akademiya, no? Ma-solve mo lang tong tatlo na ito, no? Mapalakas mo lang tong tatlong concern natin. I'm sure talagang magpo-flow ang investments dito sa ating bansa at mas gaganda pa ang ating credit rating.
14: Okay, with that, maraming salamat po, no, sa napakagandang insights na binahagi niyo po sa amin and your expertise this morning. Professor Astro Del Castillo, mabuhay po kayo, sir. As always, maraming salamat po.
6: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
14: Maraming salamat po ang ating pong ekonomista, Professor Astro Del Castillo.
7: Boses, kasama si Alan Alanige.
14: Parehas kami nang iniisip ni Professor Astro Del Castillo. Not just us, mga kababayan. Hindi naman, it's not mutually exclusive to us. Pero mga kababayan, isipin po natin, common sense. Bakit tayo lalahok, ano, sa mga proyekto, sa mga infrastruktura that is very power hungry? Ano po, yung talagang kakain doon sa ating power grid. Yung mismong mga maliliit nga na mga bahay, mga factory, medyo numinipis na yung supply ng kuryente natin. Maybe it's time na magkaroon ng iba pang mga power concessionaires at hindi lang hawak na mangilan-ngilan. Alam niyo mga kababayan, very basic principle sa economics na yung magkakaroon ng laban o agawan sa market, ano po, stimulates growth. Ibig sabihin, tayo mga kababayan na magbebenepisyo. Kung itong mga power concessionaires na ito ang naglalaban-laban para po magbigay ng mas maayos at mas murang serbisyo para sa ating bansa. Ang oras po natin, 40 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
17: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
20: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Boses, kasama si Alan Alanige.
14: 42 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Swerte tayo ngayong umagang ito, makakausap po natin mula po sa DOST, ang ating pong FIVOX Director, Teresito Bacolcol. Director Toto, magandang umaga po.
26: Yes sir, magandang umaga rin po sa inyo.
14: Opo, Director Toto, makikibalita lamang po kami sa mga nangyaring nakalipas na lindol over the weekend dito po sa Pangasinan. And I think nagkaroon ulit yata no ng lindol dyan pa rin sa bahagi po ng Mindanao. Ano po ang rason ng mga pagyanig na ito?
26: Okay, so yung sa Pangasinan, meron tayong tinatawag na earthquake swarm. And ito ay nagsimula noong May 27, and until now, ang so far nakapagtala na tayo ng 329 earthquakes and ang yung magnitude is from 1.8 to 5.1 and out of the 329, isa lamang yung naramdaman ng mga tao. So ngayon, ano bang ibig sabihin ng earthquake swarm? So ang earthquake swarm is this is sequence of earthquakes na nangyari within the same general area over a relatively short period of time. Na wala tayong identifiable main shock katulad unlike ito nung the usual main shock aftershock sequence dito sa earthquake swarm wala tayong makikitang main shock and more or less comparable in magnitude yung mga nangyayari. Now yung earthquake swarms are generally observed sa mga tectonically active regions katulad ng bansa natin and in fact this is not the first time na nangyari ito sa Manila Trench. Meron din tayong earthquake swarm noong December 2024 sa Santa Catalina naman in Ilocos Sur. So eventually, nag-dissipate naman yon, and we're hoping na ganito rin yung mangyari sa earthquake swarm na to. Eventually, the earthquake swarm may or may not lead to stronger earthquakes. But nakikita natin sa pattern ngayon, ang for the past 24 hours, tatlong earthquakes na lamang yung na-record natin sa Pangasinan. So unlike nung between June 24 to June 25, in a day, nakapagtala tayo ng 30 earthquake. And nung yung June 1 to June 2, 27 earthquakes. So ngayon, anim na lamang or tatlong earthquakes yung naitala natin. Opo. So sana tuloy-tuloy na ito, mag-dissipate na eventually.
14: Director Toto, sir, so you mean to say ito pong activity na nararamdaman natin, yung earthquake swarm, eh dahil po ito sa Manila Trench. Gaano po ba kalayo ang haba na itong Manila Trench, from what distance to what distance po?
26: Yung Manila Trench is more than 1,000 kilometers, 1,200 from Western Luzon sa may Ilocos area, pero nasa dagat, up to Mindoro Island.
14: So kung nasa dagat po ito, Director Toto, wala naman pong dahilan para magkaroon ng tsunami o nagtataas din po tayo ng mga warnings from time to time?
26: Well, nagsasabi lamang tayo na may earthquake swarm and ang pinakamataas is 5.1. Yung 5.1, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. But as I've mentioned, earthquake swarms may lead or may not lead to stronger earthquakes. So ang kailangan gawin ng ating mga kababayan ay maging vigilant. Dapat alam nila yung natural signs of an impending local tsunami, katulad ng biglang pagbagsak ng tubig, tubig dagat, biglang kapag may malakas na pagyanig na halos hindi na sila makatayo, and kapag may mga roaring sound or yung dumadagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa tatlo ang kanilang ma-observe, then they have to move right away to a higher place.
14: And with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol ng DOST FEVOLX. Mabuhay po kayo, sir, at maraming salamat po. Magandang umaga, sir.
26: Maraming salamat din po.
14: Ating pong nakapanayam, Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST FEVOLX, ang kanilang pong direktor.
25: Boses, kasama si Alan Alanige.
14: Oras po natin, 47 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po muli ang inyong palatuntunan matapos ang ilang mga paalala.
25: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Publiko,
25: 738 AM.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo
3: Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
16: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
17: World Service.
27: Ang taginting ng FM.
28: At lakas ng AM.
29: Sa iisang himpila.
30: Pinagsanib na puwersa.
31: Para sa mas malawak.
32: Mas maraming mararating.
33: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
34: At serbisyo publiko.
35: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
36: Radyo Pilipinas.
37: News nationwide.
38: Trending issue. Na pinag-uusapan.
39: World News in 5.
40: Ang inyong institusyon
41: sa Philippine Sports Broadcast.
42: Di papahuli
43: sa mahahalagang kaganapan.
44: 66 Informasyon.
45: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko.
47: 738.
48: Sports Radio.
49: 918.
50: Radyo Magazine.
51: 1278.
52: At Radyo Pilipinas World Service.
53: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
54: Mapapakinggan na
55: sa Capital 104.3 FM.
56: Capital 104.3.
57: Radyo Pilipinas World Service.
58: Sports Radio.
59: Radyo Magazine.
60: Serbisyo Publiko.
61: The AM and FM Collab.
62: Sa Capital 104.3 FM.
63: Radyo Pilipinas.
64: Radyo Pilipinas.
65: And Capital 104.3 Collab.
66: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
8: Mampong minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Ako magpasalamat sa atin pong mga nakapanayam ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol mula po sa FEVOLX. And of course, maraming salamat din Professor Astro Del Castillo, ang atin pong ekonomista. Ngalan po ni Ginoong Alan Nalyanige, ako po ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Maraming salamat din sa ating mga nakakatuwang dito sa ating technical and production side. Sa atin pong wirecast, nandyan si Arnel Villamor and of course ang ating co-pilot, Boss Rovan Malilin. Maraming salamat din sa aking mga naging executive producers for this morning, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Mayanong po ang susunod na palatuntunan, kasama pa rin ang inyong lingkod, Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Mabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga and God bless us all, everyone.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
18: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
66: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: We know you're always on the go.
22: On the go.
21: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
22: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
21: Reliable news delivered to you as it happens.
22: Para sure na wala kang mamimiss.
21: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
10: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.